0: labor reasons na mababanggit para makapagboto online. So ito ay talaga malaking question, although noong parati sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito panghihimasukan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Ngunit dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
1: Given that you have always emphasized, and Malacañas always emphasized the need for accountability, sabi nyo lagi, managot ang dapat managot. Ano naman po yung stance nyo with regard to the proposal itself na payagan ng online voting, considering na may mga nagsasabi na it might allow yung mga senador na may haharaping kaso na bumoto kahit wala sila dun sa Senado?
0: Dati naman ay napayagan ng online voting, mga Zoom meeting, dahil meron tayong kalamidad na hinaharap noon. At sa pagkakataong ito ay wala naman tayong masasabi na anumang force majeure, calamity, na mag-justify ng mga online voting. But still, muli, ito ay nasa kanilang pagpapasya. Wala sa pagpapasya ng administrasyon, wala sa pagpapasya ng Pangulo. At dapat din siguro malaman nila na mahirap magkaroon ng online voting kung wala ang tao mismo sa mga pagpupulong at pagkakaroon ng diskusyon.
1: Isa na lang po pahabol. So, naniniwala ba kayo na yung online voting will enable yung mga pagtatago or makaiwas sa mga pag-aresto?
0: Katulad
1: nga accountability po.
0: Yes. Katulad nga na nadinig natin mismo kay Senator Alan Cayetano, bago pa man nangyari itong May 11 incident, siya mismo ang nag-justify na okay lang, ayos lang, na hindi pumasok si Senator Bato dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad na hindi siya maaaresto. So lumalabas sa kanyang bibig mismo na ito'y justifiable reason. So hindi natin malalaman, hindi natin alam kung ito ba ay nararapat na gawin mismo ng Senado. But still, hindi tayo manghihimasok kung ano ang kanilang magiging desisyon.
2: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
3: Hi ma'am, just a follow-up. Of course, dahil po magkakasunod din yung mga cases filed against those senators na part ng majority, there are concerns na baka mamaya tinatarget na ng administration yung Senate majority. What do you want to say about that?
0: Ang mga isyong na ibabato sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13, ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Malcoreta, ito naman po ay sa kanya mismo nang galing, sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa sosi niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Ito naman ay dahil sa pagiging mapanuri ng iba nating mga kapatiran dito sa media, na siyang nag-usisa, nagkaroon ng pagsuri kung bakit hindi nagtutugma yung salin at ang sose. Hindi ito nanggaling sa administrasyon at si Senator Marcoleta mismo ang mga nagbigay ng impormasyon kung sino-sino ba ang kanyang mga donors. Ang isa sa pinangalanan niya ay si Mike Defensor. So, hindi ito issue na ang administrasyon ang nagpupukol. Sila mismo ang nagbigay ng mga impormasyon patungkol po dito. At kung may pag-iimbestiga mang gagawin ng ombudsman, ito po ay hindi panghihimasukan ng administrasyon. Ang patungkol naman po kay Senator Jinggoy, still, hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila. Hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority.
2: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
4: Hello ma'am, may we get updates po sa paghahanap po kay Senator Bato de la Rosa, if may updates na po.
0: Sa ngayon po, ang huli natin pagkakaalam mula kay SOJ ay hanggang ngayon ay hinahanap pa po. Pero kung ano po yung exact location or whereabouts ni Senator Bato, hindi po natin ito maibibigay sa ngayon.
4: May development po ba yung search po sa kanya?
0: Nasa SOJ na po yan. Ito po ay parte ng operasyon. So kung may update po sila, sila naman po ang magbigay. Mga updates na dapat na maisa publiko at may mga updates na pang-internal lamang.
2: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
5: Hi, Yusa. Good afternoon. Ma'am, with the recent events in the Senate, doesn't the Palacio need to issue a firmer stand? Kasi sabi niya po, we don't want to intervene, di ba po? But given all the events that's happening, at nag-walkout na po yung minority bloc yesterday, we're talking about Chacha constitutional amendments, ano po ang firmer stand ng Palacio?
0: Sa ngayon, nakita niyo po, kung pag-uusapan natin dito ay yung no elections, nakita niyo po ang reaction mismo ng Pangulo. Hindi na siya nagsalita. Facial expression, body language, alam naman po natin na walang katotohanan yan. At kung may nag-walk out po, still, ito po ay paninindigan ng ibang miyembro ng Senado na sa kanilang pagkakaalam ay hindi dapat na nagaganap. So muli, hindi manghihimaso kung ano man na nangyayari sa Senado. Hindi po manghihimaso ang Pangulo at ang administrasyon.
2: Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net.
6: Good afternoon po, Yusek. Nagkomento po si Batangas Representative Leandro sa sinabi po ni ES Recto kahapon na it could be the opposition or Leandro Levista himself that could be behind the plunder complaints against him. And sabi po ni Levista, many other individuals from the admin are behind the attacks against him, referring to Recto. Ano po yung masasabi ng Palacio dito?
0: Wala po tayong kinalaman at wala tayong alam kung ano man at saan nanggagaling si Congressman Levista.
2: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
7: Yusek, good afternoon. Yusek, bago po ang tanong ko, may information na po ba kayo kung ano po ang napag-usapan ni Pangulong Marcos at ni Emperor Naruhito kanina?
0: Ibibigay ko na lang po ang pagkakataon na yan kung meron pong dapat na isa publiko ang ating Pangulo sa kanila na pag-usapan. So si Pangulo na lamang po ang ating tanungin sa kapihan.
7: Okay. Ma'am, gaano po kahalaga itong pagbisita ni Pangulong Marcos para sa pagpapatibay po ng strategic ugnayan ng Pilipinas at Japan?
0: Una-una po, isang karangalan na po sa ating bansa, sa Pangulo, ang maimbitahan ng bansang Japan, ng gobyerno po ng Japan. Isang karangalan po ito. At pinapalakas po nito ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Maliban po dyan, marami pa po mapag-uusapan. Nandyan na po yung tungkol sa security, maritime, and economic matters. Marami po itong madadala na magiging pabor sa atin. Sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga investments, yung mga pagninegosyo sa ating bansa. And of course, sabi nga natin, makakatulong din po ito para sa ikagaganda ng both countries, ng bansa, ng Pilipinas at ng Japan.
7: Sinabi po kasi ma'am ng Department of Foreign Affairs na may mga kasunduan po. Masisiguro po ba ng Malacanang na ang mga kasunduan ito ay direktang makikinabang po ang mga ordinaryong Pilipino?
0: Opo. At yan po malamang ang ibibigay na good news ng ating Pangulo sa kapihan.
7: Last na lang po ma'am. Inaasahan po ba na mas palalakasin pa ng Japan ang suporta nito sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea?
0: Opo, nararamdaman po natin yan at alam naman po natin na ang mga mamamayan ng bansang Japan ay napaka-honest at kumbaga napaka-professional pagdating po sa pakikipag-usap at pakikipag-negosasyon. At kayo rin po, kaninang umaga ay naramdaman niyo po yan.
7: Salamat, Yusin.
2: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayorina, GMA7.
8: USEC, the president's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Is the president bothered at all by these numbers?
0: Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam Noong nakaraan lamang po, sa Boses ng Bayan, ng OCTA, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr., ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. So, kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance.
8: May gagawin po bang adjustments ang Pangulo sa kanyang governance? Because by the term itself, satisfaction rating, baka ho kung ano man yung ginagawa ng Pangulo ay hindi nakakarating o hindi nararamdaman ng mga tao, hence the low satisfaction rating.
0: Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. So naniniwala po tayo na nararamdaman ng iba mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nakakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran or hindi pa naramdaman ang tulong ng gobyerno. But still, ang mga numerong ito makakatulong para mas pagbutihan pa. Alam natin na sinasaganda ng Pangulo ang pagtatrabaho pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan.
2: Salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusie Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalalim ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, inilunsad ng Department of Tourism, Department of Migrant Workers, at Intramuros Administration ang Pasyal Pamilya Program ng Pamahalaan. Ang programa ay isang linggong heritage program para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya na nag-aalok ng libreng guided tours sa iba't ibang aktibidad sa Intramuros. Layunin din ito na mabigyan ng makabuluhang oras ang mga OFWs kasama ang kanilang mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, ang programa ay bahagi ng pagdiriwang ng National Migrant Workers Day tuwing Hunyo 7 or June 7. Tatagal ang Pasyal Pamilya hanggang May 31 at bukas sa lahat ng OFWs at returning migrant workers. Maaari silang magsama ng hanggang 4 at makakuha ng libreng entrance at guided tours basta maipakita lang na ang kanilang valid overseas employment certificate o ang kanilang OWA membership IDs. Isa pa pong announcement. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si To Lam, leader ng Partido Komunista ng Vietnam at Pangulo ng Bansa para sa 2 araw na state visit mula May 31 hanggang June 1, 2026. Mahalaga ang pagbisita dahil ito ay kasabay ng 50th anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Vietnam at 10th taon ng kanilang strategic partnership. At ito rin ang unang state visit ng isang party leader ng Vietnam sa bansa. Inaasahang tatalakayin dalawang leader ang pagpapalakas ng kooperasyon sa kalakalan, depensa, seguridad sa pagkain, edukasyon, turismo at ugnayang pangmamamayan.
9: Okay, Dr. Rombo, reaksyon ng mga pahayag ita Malacañang mga katrupa sa ray karang mga nagakanabos. At the same time, ro pila ka mga ginatutukan makaunit aton karang administrasyon ni Marcos. Nawarang raton mahambay karon sa padayon nga nga sigalot ta gulo no sa pihak kuray karang init ag sangag sa politika ag ray ang gulo sa Pilipinas kabo-abo nga mga igmanghod kita nga mga Pilipino nagapupangutana. No? Roaton nga nga gobyerno is may direksyon pabagara. Kasi samtang nga nagatungkianay rung mga politiko ag rung mga ordinaryo nga mga pumuyo, kita nga mga pumuyo, busy mata kita sa aton karang laban adlaw-adlaw. No? Presyo it mga bagakon, trabaho, edukasyon, it aton nga mga inunga, agroputuro it daya karang nga mga pamilya. No? Now, Rosinado, bukod man right intablado para personal nga magtungkianay rung mga senador. Daya, haysang ka-institusyon da it gobyerno. Nga dapat mag-ubra it layi, mag-aserbi bilang bantay it aton karanga demokrasya. That's why nga kung makita naton nung makita ita pumuyo, ita publiko, ro ginatawag nga itong walkout, singgitanay, tungkianay, dahil karang mga grupo, natural, nga may mga Pilipino, na, saan na kapagpati, nabawasan, traanda karang pagsalig sa mga opisyal. No? Pero importante nga tandaan naton mga katrupa nga sa sangka demokrasya nga nasyon bukod man it magain nga magkaibar aton nga opinion. Pero problema ginauna naton ng politika eh kaysa sa serbisyo. Pero debate kinanganon gidara una gidaron importante ron. Pero dapat may daga nga respeto. May klaro nga proseso. Agrong tinutuyo mapamayad-ayad roaton karanga nasyon. Bukod yang it interest it sangka grupo or sangka kampo nga ra mga. Now, sa isyu nga sa ICC. Ag iba pa nga mga kontrobersiya makaron. Di kara klaro nga tunga ro opinion it po. May mga nagapati nga dapat manabat. No? Ro sinuman nga magagapas sa aton karangalay. May mga nagapanindugan nga ginadepensahan sa gihapon si former presidenta Rodrigo Duterte kontra sa rayang mga kaso or kriminalidad nga ginasugid nga naupo. Saan nga tayo? No? Pero bisan anuman nga side kita di kara na bilong mga katrupa, sa bilugang, ro dapat nga prinsipyo nga i-implement rung due process agrong kamatuod. Kasi rung matuod nga sukatan it liderato, hay bukon it kun mauno ka kabaskog magsinggit eh. Ha? Kundi kung paano magdaga it maayos sa tunga nga ranga nagapadayon nga ranga tension. Kasi sa panahon makaron, kinangan it Pilipinas, rung mga leader nga kantigo, magpamati, makipag-istorya, magtingob para sa kapakanan itaya kara nga mga pumuyo. Dapat di karat ay kita pukos sa mga tao nga ra, sa mga, sa idagum. Ano rung problema itaya kara nga mga tao? Oh, krisis sa gihapon ba kita? Ba, nadugaw taga niro, presyuan na it mga produktong petrolyo nga unang tagani nagdaba eh. No? Kasi sa katapusan bukod yang it politiko rung importante. Mas importante rung mga pumuyo nga adlaw-adlaw nagatinguha nga mabuhi. Ha? Adlaw-adlaw nagatinguha nga may pakaon sa nga pamilya. No? Nagatrabaho it matino. Di ba? So, raya pa dumdum. Ro politika, paagi malataron eh. Tapos itaron. Pero rong epekto, sa pangabuhi at mga pumuyo, nagapabilin nga una. That's why nga sa baylo, nga puro kita tungkianay, puro kita ilinaway. Ha? Sa katapos-tapusan, rong magapangibabaw man sa Gyapon, rong kung sino rong dapat nga may sagabton. Magapangibabaw man dapat rong respeto. Ag rong matuod-tuod nga serbisyo publiko sa mga ordinaryo nga mga tao. Do yun rong gusto naton nga mabatian, ag makita nga ginaubra, itdaya kara nga mga politiko. Bullseye! Bullseye! Ratong nga oras, ato makaroon.

0: para sa mga butika. Yes, may banat kalibo. Pwede ka mo ka-order karon online sa itong mga partner, mga katropa. Anara, it yes to health incorporated.
1: Yon,
0: Santon Vitamin C. Kapi pa sa chimpong ra, ubos si pontrang kaso, mataraton ka rang atubangon. Pilang adlaw dun, maugan ka rin. Doon yung gidero sa bilog nga sakit nga ginanawayan it magpapagin ng ubosip o nagtrangkasa. Dapat mag-Santon Vitamin C na kita mga katropa. Okay? Sa tumakaroon nga pagbroba na yun, 8:25, raton nga oras. Uy, iba pa nga mga mainit nga mga topic ko. Ito na nga istorya, Haro. Pisa na order council meeting, no? Duso ni SB member Jerome Viga. After nga, may natabo abing nga kay SB Jerome nga to, sana nga itong panimangay, nga gin na parakan ito pa rin. No, may ginproponer nga raimaw nga magpatgyon ni Tapis na order council meeting. So, kinahangan kararo, approval it mayor. LGU, ag tanawon ro sitwasyon sa sangka lugar, kumbaga medyo alarming da. No? Basi kung rupunto bikara para at least ma-minimize ro or maduga ro mga illegal raing mga loose firearms. Kasi still, abot na gihapon nga magmangod kita nga nagataga it baril ag nagaobra it bukon it manam mga katropa. So may ginpropose kara, no? Si SB Jerome Viga. May mga spekulasyon nga datong nga natabong insidente sa anang panimagay na may nagagawa tabing istorya nga drama-drama gang. Pero may reaksyon karon imaw, ha? Sige pa po, ito na istoryahan. Madali ang gin. Pagkatapos yung gin, aton ka mga reminders. Kindly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Charles Sousa, Ansya Kalibo, nagkapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka, kon hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: X-F-M.
11: X-F-M.
12: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan, The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
11: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: mga katropa sa aton makaroon nga pag-pangalagad. Aton nga oras, alas 8:46. Sa aton makaroon nga pag-propadayon. Kay Mike De La Torre, ha? Mike, good morning. Nag-monitor makaroon ng mga taga-CBM phone shop pa. Money changer. O nasa Uyotorong Street, Kalibo. Good morning. Agsa Alpha Omega. Good morning. So, sa aton makaroon nga pag-padayon, dayang porsyon aton dakaton iturbo dietary food supplement for men. Sa mga kayakinan na may mga benepisyo nga mabuhog na karang mga kayakinan. Kung nagainom everyday, daya karang nga turbo dietary food supplement for men, may maka ag klabuwas ka. May mga benepisyo nga mabuuro mga kayakinan, ginapanami ro performance ag satisfaction kay bahan si Missy, ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon ag siyempre ro pag labing-labing. Importante kita pero ni ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid kay Mrs. Guwas ang epektibo ha. Ani sa mga mister na turbuhi ro inyo karon nga mga partner para everyday happy mga katropa. O do you know? Sa ato makaroon nga pag-propadayon, sa ato karang nga pag pangalagad, 8:47 aton nga oras. Si SB Jerome Biga may pagpahayag. Kasi may natabo kara last week sa anda ka na nga panimagay. Niratratan ato ita. Now, peace and order council meeting kay Mayor Iniro ginaduso na ra. Kasunod itdaya karang insidente it pagpamarila. Una sana nga panimangay sa area it naman siya. May mga spekulasyon nga medyo nagagwabi, basi drama-drama. Pero gin pamalibaran ra ita kunsan. Ara makaw ni Mao, ato na nga pamatian sa ana karang pagpahayag mga ka. Bullseye.
1: Daya gid nga adlaw no ag sa inyo man nga tagpagamati. Salamat ko rin kay Gunan nga makadaog palag mo ako para makapabot man ita mga informasyon na may karitanan sa ginpratigay namon ng session kahapon ya bigid sa akon nga motion kahapon nga o request nga dahil ko sunod niya rang nagkanabo ya sa banwat naman siya ya sa bagay ka to ratong firing and scraping incident ag the other day sa iyaman sa Alipotos may shooting incident gin-request ko pinagi sa aton nga Vice Mayor Honorable Mariel Cielo Cotsingsindon nga kung pwede ro aton nga alkalde bilang local chief executive si Honorable Rogelio M. Enero II kung pwede maka-convene ro Municipal Peace and Order Council para ma-assist ro situation sa banwat naman siya yambay kung ani. Kasi ba naman kung sa pihak ko i-port ko ato nyo naman siya pinpi ay abo gapon ba na nagakalat nga mga firearms o naril nga illegal katropang player?
2: Oo. Kamusta ka ra, SB? Kumbaga, kamusta ro response man ka ra ni Vice Mayor sa imo ka ra nga request?
1: Basi sa anong reaksyon ka po na masugat no anong opisina requesting the office of the executive base man sa request ko ato niya sa Nguniang Bayan.
2: Alright. In caso bimana no SB nga mapatigay yun na rin karang request, ano rin pinakanaungdan ita Peace and Order Council meeting nga with the Mayor Oge or Mayor Inero? Of course, particular ka rin pagplastar no ita mapabilin no Peace and Order sa Banwa Tuman. Siya magwas ka rin SB. Ano pa rin mga pagatutukan sa royon ka rin raya ka rin nga pagpugong?
1: Actually, ay under mataron sa executive at not necessarily gid niya imbitahan kami or maybe the chairman on peace and order si Honorable Ephraim G. Reyes pero more or less ay it will center sa rayang rang recent incident kara katropang player.
2: So magwas gali SB sa imo karang bagay nga ging paarakan tangani no ging paugaanan tala karet pagpamaril. May mga natabo pagali rayon after that ang mga shooting incident na sa Banwa Tuman siya.
1: Rato natabo ko matsa daywa tatlong gabi yung nagtaliwan sa Barangay Alipotos pero at least rato nga to ay kuan matato ng makabig na tuntong nga sulbar matay identify mata katoro mga involved personality sa katropang Claire.
2: Alright, oo. Para kay mo, SB, sa Raikara nga, kasunod ba tayong request? Mahambag ita nato niya alarming, Raikara, mga sunod-sunod niya shooting incident. Bukong tata, masinghan yata nato niya isolated case, abi mana, Raikara, mga kakinatabo na sa banwat numan siya.
1: I suppose, because... dati tangani ay sa time ta ni President Duterte kato ay matsa freely tay you can walk any time of the day and night or makapanaw katimo nga libre ta. Ay makaroon ta ay nagapinoino katimo nga base may tumugpa tas yung tungat likod ba dahil nga ni ko mga wala natin ginigispektara karang mga insidente but hopefully ay ruwato niya man karon nga mga kapulisan ro maka-assess kung ano gidoloria situation niya sa aton nga banwat naman siya. Depende yun sa maging action ko aton nga executive kung if and when sanda nga pag-assess kung kinangan gid ba yung magtawag ita or mag-convene do Municipal Peace and Order Council.
2: Mm-mm. SB, sa imo matanga part, kamusta ro rato nga kaso mat sa imo nga ray karang shooting incident nga sa inyo nga bagay. Ano ro update kito SB? May ano, may natanaon kitang anggulo ka to?
1: So far ay suno man yan sa ato niya tipo police mat sa may person of interest but wagid kami man nagka-istorya ko latest dahil gani ko rato na bing nasubuan ay rong mga CCTV ba ako may nakahagip man datong possible assailant ay wagit anang wagin digid ba maklaro ng plaka naka-helmet man pero ano yaron niya Bill Joanna nga gawas dato ang rimo nga medyo mamayom pero kabay pa nga ato niya mga otoridad doon ay makuan gina lang matawan gina kalinawan para ro question mark nga kung ano ro motibo ay makuan gid ba ma maitaw gid nanda nga wa kita white pagduha-duha ba
2: SB ano man imo karang reaction sa mga nagapagwa nga right mga spekulasyon nga ro yun yani minko ano minko kumbaga pare sa Senado stage yat an hatabo raya sa ray karang shooting incident ano mo reaction karon SB
1: ay nagakasubo gid kita dahil ngani nga as if that parang ginapagawa pa ba yung paglaruan pa natin ro mga bagay nga bukon it ubrahon it normal nga tao. Ambay ko nga ni, it's beyond human nature nga you're a peace-loving individual, peace-loving official ka, tapos ay gin-straping nga ni Rimong Bagay, at that time nga nataburo straping, I was not around, ay ginapagawa pa nga drama o galing ay siyempre ro mga igmangod na naton ay malaya matasin na makapaghambag but still ay kung taman ay tingkat at common sense nga ginatawag or dapat ay mahuna-huna mananda baga nga maiga investigar man yung otoridad ay nga imagine mo hambay kung ani nga kung nagabugtaw ra akong guman ko nagra akong nga posible nga sandilog ganda ya iguan dahil sa pol gid kato imaw sa sumpa nga kung nagalingkod imaw gumigo sa tiles or sandilog nga bala dahil manabaro anang trajectory pati pangani ro motor nga ginagamit na ako na may higo white barrel katropang Claire.
2: So bagay magayu ta sa speculation iba nga drama gata or stage aray ka nga tabo nga shooting incident kasi ang mga nino SB may mga nabutang ta sa peligro nga kabuhi ag di ba SB may na recover gid mata nga ano nga rat bala sa sugod dit inyo karang bagay
1: tatlo gid ka slaga katropang Claire do na recover ang sambilog sa motor nga gin turnover man yani ko akong unga sa numan siya PNP after nga gin pa repair do motor sa SMDI ay dahil nakibot kami nga ginagamit kun ta ro motor pagkaaga ay naga matsakon imo ba nga paandaron do ana nato nga kuan starter ay medya click ga click ka timeout galit ay may may ana tari katong kable nga inigo ita bala agrobronse ay umigo sa anang atong medyo plate ay ikay mo nahugog sa anang cover nga rang liter B ag recover nga ni kuaton nga mga technician sa SMDI. So bali magwa sa tatlo sa sugod bagay pangapat yon do sa motor nga tong agto sa naging turnover sa naman siya PNP ang nagambay man doon naman siya PNP nga kung inkaso nga ni nga may mabuo nga slag sa motor iyang idayon sa andang istasyon ang sandala rong maturnover sa ato nga opisina kung scene of the crime operative sa katropang player.
2: Ikaw SB, may ginatanaw-tanaw ka nga posible nga individual or tao nga sa likod itaray ka ng shooting incident?
1: Actually ay hambay ko man yan eh, katropang clear nga pagkaam ko tangani, it was more than 6 months ago, it was 10 months ago. Ag sige-sige, tara mong binasinga gabi sa radyo. Siyempre, ako matangara ay nagasabat malang kita kung ginapatutuan ba kita mga saga, baga nga mga hinambay nga which is kabaliskaran kung nagkanabo baga sa sangguni ang bayan ay kita ay nag-studio ta kita ag wa ta kita baga nag pinaumang ita hambay ito sa SB kundi ginaplastar naton rin sakto ag bukon niya ta paswerte baga kita gina-studioan naton buko dahil public office is a public trust kaya ginatinguhaan ko gid nga as chairman sa Committee on Laws ay may butang gid sa tama ro mga deliberasyon amon sa sangguni ang bayan sa pagpanguna man ko among vice mayor.
2: Pero ano ra SB magayo matambi pangayo matabi man na posibilidad nga may kaangtanan na sa politika?
1: Ay, at the very least, politika ta. Wa man ako kontra. Wa man ako kontra personal. Ay, iya sa bagay, labas-pasok ro tawo. Ambay ko nga ni, ay kilagang-kilaga man ako. Iya nga dating medyo man, medyo bagay makot sa lampatir. Ang bagay ay labas-pasok iya ro tawo. Ag, hindi niya ni na ako mapaubra-ubra ra akong bagay. Dahil whatever I have, ay ginabalik ko man sa tawo. Dahil ako ro sambilog sa mga opisyal, gawa ta ako nagabalibad. May maibulig ako, maisot man o mabahog dahil nga ni nga nagapati ako nga hindi man magapil to tawo kay mo kung wanan dahil ginatanawa nga mabuligon ka nga ni Rintan ako niya prinsipyo nga I live a modest lives being your public officials iya sa banwat naman siya bila public official nanda I live a modest lives ag wat ako nagmantinaas taason masyado kita nga nagapasensya because we cannot please everybody. Ay resiguron kung saan ka official, if you run for public office, ay, you are under public scrutiny. Nga ni Ron, ay ako at ay mag-ukaroon. Kung may mga nakita man kita nga, kung amat doon ay sa puna ka aton, ay ikamayad man sa aton nga pagservisyo, ay ginabaton man aton. And even sometimes, not only constructive, even destructive criticism, ay ginabaton man aton gyapon because do yon do risgo being a public servant, katropang Claire.
2: Pero kamo abiman na SB ni Mayor Oge, nag-istorya personal, kamo at aman abiman na ron after this incident?
1: Wagid kami instansya nga nag-istorya. Actually, kahapon ay we have our regular session. Nagkain naman yan eh, ay ako man doon nag-preside sa apat nga itong koordinansya nga gin-deliberate naman sa public hearing. At it was approved man yan sa public hearing smoothly. Kain na ro apat nga itong mga ordinansya. Ay wagid kami nagkataon nga magkita ni Mayor. Pero mayad na kami kaon. Every time nga magkita kami ay nagalamanuhay ta kami agapikanay pa kani kilid agamaga wa we have a good relation ta ni Mayor Hugi personal ay wa ta kami mga personal may tara mong relasyon karon bisan sin kami magkita ay angkol pa ni mong tawag ako noon.
2: Oo, ayro imo matabi man nga mga sa opposition matabi man na SB migin kamusta ka man after itay ka ng insidente?
1: Awa, wagit na kamusta
2: okay, okay ka na.
1: Wa matat kaso ka to noon ah, makamustan ka lang ngayon guys. Wa mataron, ito will not harm my sensitivity, wa man doon, wa ta ka to dahil doon yan eh, ginamba ko, risgo. Pero kababo mga nagkuhan ka to. Kaya nag-uoy nga ni Sandaron dahil dito mo nagdaran na sitwasyon nga even nga opisyal ako ay mura malatara ako nga sitwasyon do ko baba ang tubay.
2: Alright, sige. Siguro makaroon SB unless may mga gusto ikaw nga idugang, may mga gusto ikaw nga ipaabot. Siyempre, of course, nabamungan ikaw gitsang bilog siya nagapanguna nga mapabili na rupees and order o nakarasawan at naman siya nga ay nag-request ka gititry ka nga sang kahinunanon, no? Sa pagtutok man sa kalinungan ag kagawasan o nakaroon sa inyong abanwa. Siguro may mga dugang kang mensahe kara SB.
1: Yes, abugin niya salamat ko rayan kahiginan kat tropang player ag araw ako na taroon ay iyang ani ginambay ko nga ro naman siya ano na 96.6 something ro literacy rate ag butang bagon nga ro pagintindi it lagi ay iyagid sa mga numansyanon, mataas ro literacy rate, ag ro respect to human life. Ro yun do pinaka-importante, ag kabay pa nga, ambay ko, tas punta rayang arang insidente sa amon niya panimagay, or against man kakon, dahil wa man abi ako gapang away, nag-bulig mala ako kutob sa mahimo, may mahimo ako, but, human as I am ay bukod man ako perfect si Jesus Christ ay perfect kani ron ay royon da akon bayang nga ginambay nga pirmi gid ako nga ready to extend my hands of reconciliation nga kun pwede pa kani ay kita paro ga paubos just to make both end next mga in the middle higher akon nga daya pirmi ra akon ang pananawan para nga kung may nagapaubos, haywa kita it, kinagamo, katrupang player.
2: Sige. SB, thank you so much. Good day. Saray ka rin tiyempo man niyaging taon ni mo. Kamu niya sa XFM Kalibo.
1: Yes, sabugin niya. Salamat ka sa ato ng management sa XFM. At hopefully, base may mga nagpamati, nakasahid ko insidente nga rin. Pwede man lang ipabot sa aton nga otoridad sa ginamasaligan ng mga authorities para at least ay once and for all ay matauan man it solusyon na natabo yung insidente sa bagay or sa iba pang mga insidente man niya sa numansya nga bukon ba katropang clear it magapabilin mga question mark. Abugin niyo siyamat, kurayang kahigyunan. May God bless us all.
2: Alright, si Numansya Sangreang Bayan Member Jerome Vega. Rayaman si Katropang Claire T. at it XFM 96.5 Kalibo ang katropang mo.
0: Thank you kita kay SB Member Jerome Vega. Ita Numansya sa pagpahayag na mga katropa. Tama ro, may mga punto. So, naging pahayag na sa aton karang mga ibang hudun na nga. Basi kung may mga nasiuran man sa natabong arang insidente sa anak karang. Alas 9.04 na raton nga oras. Morning, ane kay Randy Santisas, kay Arlie Soko Galion. Good morning. Good morning. Unang una kayo ng bibing, ha? Luces Salba. Agahan pa nagapurpamahaw. Good morning. Alas 9.04, raton nga oras. Datong porsyon na itong dukaton, ita Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Mga binipisyo ka na, ginabuligan kita nga mapamayad-ayad daton nga pananawan. Ita Vision X Plus. Mga nagka-problema ka mo sa mata, especially kung mga adlaw-adlaw nagagamit mga gadget, galingin rin inyong ugo. Dahil sa mata, mag-Vision X Plus mga katropa. Daton ka nga mga suko. Ana right, yes to health incorporated. O mga tatoras, sa ato makaroon nga pagpangalagat, iba nga mga mainit nga mga topiko. Pantay ka mo karon sa programa nga SIM. Ibang mga news and public affairs sa XFM. Standby na sa masunod ng programa, servisyong katrup. Naging kabuligtag, naging kakmay. Iya sa atong karang pag-iliba, makaroon nga gahon. Technical side naton, partner ta, katropang si Prilkit Palmon. Iya man sa atong nga XFM News Center, kabuligtag man katropang clerkit. May taron sa atong karang pag-ratsada, ito atong nga mga balita. Kay patrol katropang Christian Villanueva. Tangagan ko amon karang General Manager katropang Edwin Garing. At ko amon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito Or. Ako man si katropang John Alin Ascan. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. ako ang katrupa mo.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Boston Plus Gold. Mas pinala kas.
1: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Boston Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Boston Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Boston Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay, uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kitipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba gaya epekto sa akong sang Sister Pain. Narasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, mula kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
15: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropas, Exa FM Calibo, Philippine Standard Time, 15 minutos, mga kataliwan sa oras, at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayra niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra niya gahon probinsya Itaclan. Banwat Kalibog, good morning. Welcome na karon sa tunya pagarangkada pagpangalagad. Programang serbisyong katropa. Magkaroon kita ng adlaw ito, Webes. Petsa 28 sa buwan ni Mayo doong 2026. And of course, sige hapon, makaibahan ninyo katropang Clarity Ad. Good morning! Happy Thursday, everyone! Uy ha, ibin niyo kasi at alas gis sa agahon. Mga katropa, makipag-angot ka kon. Magparat niyo mamin sa mga pagtamil greetings sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. Wala rato niyo pagtamil, rato niyo pag-abiyabi, rato niyo pag-welcome sa mga katropa nato. Ngayon, nagka-monitor tutok na sa andaklan niyo mga transistor radio FM bands. Nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning mga katropa. Ayaw man yung pagkalipatan. Mag-monitor to talk sa mga karoon niya Facebook live streaming. Live na live natin karoon niya pagpangalagad, pag-ililiba. Sa mga niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share. Daton karoon niya live. Wagod niya, the more, the merrier kitang ililiba. Makaroon niya gahon, makaroon niya adlaw it. Webes. Another inspiring story. Panibagong istorya raw aton karon nya pagatutukan mga katropa, panibagong individual personalidad raw aton karon nya pagakilagan oy. So standby tutok kamo di karon and i-power share agud nya mas maburo magabot it aton karon nya programa, i-power share do aton nya Facebook live streaming.
1: Exciting!
0: Well, good morning man ha sa mga katropa natin out there. Masako-sako, nanda ka rin yung mga linyada ba? Happy Fiesta, gid-ana ha, sa barangay New Busuang, Mercedes Village. Ay, sino na rin pwedeng bisitahon?
1: Exciting!
0: Ay, sa mga nagakota na di karon, yes, taga New Busuang ako, pero ito kami sa mga yung kabihasnan.
1: Exciting!
0: Diba, may mga makaroon yung sityo nga, what na naghahanda, diba? So, umpisa nga, nagtapak kami na sa New Busuang, ay amon nga rin nga lugar. What aron na naghahanda. So, ito aron sa may highway, kagabanan, yung naghahanda sa may Santa Elena. Ay, sino rin ato niya mga kilaga? Una, mga katropa, sino gitaro pwede natin? Una nga, bisitahon!
1: Exciting!
0: Grabe, no? Forkit Pesta, bisitahon mo katropang Claire. Why not? Gidana, ha? Sa ato niya mga friendship. Una ka rin sa New Busuang, baka naman. Happy Fiesta, gid-ana ha. Mga katropa, kamusta man yung paghiliugyaw ka, B.E.? Kamusta man yung karoon nyo magkapagkini-IKI? Kamusta yung mga balikawang, yung mga tuhod ba? Nakita ko gano'n sa video yung tarong kilaga, ha?
1: Exciting!
0: Aba, rana karoon nyo kini-IKI. Minkuwa, matgubat ah. Ha, gali? Kung adlaw, ginagubat kong gabi, IKI. Exciting yun, Anna, ha? Rung mga abilidaran niya. Pero sige, nga. Once a year, walang rubinaili nga rung mga katropa. Not unless, tanan niya pistahan, kada may baile, hay, sautan mo man din at kini-IKI, di ba ga? So, pero kung sa inyo buswang ka malang, sa inyo ka malang nagabaile every bispira, sa inyo, sulita, ah. Once a year malang man ron, di ba ga, mga katropa? So, sa mga nagsige ginaot ka, B, eh, hay, kamusta rung inyo makaroon niya sike? Ginagubat siyo man? Pero kung maggabi eh, kung may mga kiki ay may mga ganap, mayadayon ay mayad gid eh.
1: Exciting.
0: Ay, good morning gid Ana ha. Good vibes yang kita makarma katropa ang Thursday. So sa umani biniyo ko not only sa inyo karon yung mga radyo but also sa amon man niya Facebook live streaming, sa amon karon yung official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Bow, sa ato nun na nga mga katropang nag-auro amat na ha. Dapat amat siya tadi karon it pili. Sin baga ako nga bagay makaroon na mabisita? Kanyo ba ako mapanuktok nga bagay? Pero wow, tat kinahangan na it ano no? Bukong matkinahangan magpanuktok kong pistahan eh. Diretso sugod yun ano mga katropa. Ganun na ro, kinaiya. Igin ka nami it mga pistahan sa Pilipinas. Bukas para sa tanan no? Ro, inyo karon niya bagay. So, kanyo kita hindi na ma first bagay. Diba mawakan kong pistahan eh. May first bagay, daya ro atong kanonig to. Sa second, sa pangayawang bagay, ano kita ito, dessert. Sa pangatlong bagay, depende kung ano rin pinagkaibat ang dito nga may putahe sa dito kakaibay ato na rin niya atakihon.
1: Exciting!
0: Speaking of fiesta mga katropa, bow! Kilala nyo gid ay maurahas ang ka-content creator mo yara sa ato niya probinsya Taklan. Atake gid ana. Atake kong atake kaping kong mga pistahan mga katropa. No, nawili kita, nalingaw kita karasana ng mga videos. Kapin makaroon niya sunod-sunod ro mga pistahan. Sigidas ro mga pistahan. Atake gid anang literal. Ay libre pa mataron katropang kay pang uilabas ay kung swertehon ka may pangihapon ka pagit. Diba ang mga katropa? Ay kung swertehon kita kasi hasta pa hinagang inog-ilabas. Diba ka? May dessert pa. Ay nako, yun ang mga bantayan natin mga katropa. Sinuro atake nga ra, especially sa mga pistahan. Sinuro mahilig mag-atake. Ay for the go, magtutok na mga katropa sa aton karon niya pagpangalaga. Well, good morning, kita anay man ha, uman. Sa aton yung mga katropa, mga mamang chuper. Sa aton yung mga drivers with lovers. Good morning, everyone. Kuya, mainit rato niya panyampo. So stay hydrated, mga katropa. Well, good morning, mananay. Sa ato niya mga suki nga mga katropa sa may Kalibo Public Market. Sa ato niya mga vendors, mga negosyante out there. Of course, sa mga solid katropa man natin sa may Kalibo Shopping Center. Naga-monitor, gidana, di karoon. So, happy Thursday, man. Gutobit magabot. Ito niya pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla at Boracay. Mainland, Malayo. So, first and second district, ito niya probinsya, Taklan. Mga kagapit ka probinsyahanan Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, mayroon niya agahon, mga katropa. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers, ako ang OFW, sa mga kapatid kalibutan, ano man niya oras sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. I-download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre malaman doon mga katropa, kutubin may internet ka mo, may data ka mo, di karoon you can download XFM Radio Mobile Application. Kay man feels like home, gitaan akong everyday. Naka-monitor tutok sa XFM Kalibo, kamanaman kabilugan XFM.

0: so much kita na ha. Katrapang JTS, aba suki kay Kalibar ha. Katrapang JTS sa Webes pa nga ni. So good morning kita na kinyo di karon sa mga katropa pips nato an sa Kalibar. Good morning. About ano ra basahon? Torpeng Jansky Sevilla. Good morning gid anak imo ha. Katropang Torpeng Jansky. Ag sa mga katropa nato no na sa Banwat Ibahay. Good morning everyone. Happy happy monitoring. And of course, sa kakarapang TJ, Ninoy Tanlog Solidad, may danya pagpapamati from San Francisco, California, naka-monitor. Of course, kakarapang Arnold Altivo, magandang umaga po pala sa iyo, mahal, clear, happy, nice day. So wonderful, my morning is fulfilled with your sweetest smile. Take care, my lovely, mahal, mahal. Thank you so much, kakarapang Arnold Altivo, our avid listener from Corona del City. Kakarapang Vincent Hilito, good morning, naka-monitor, good. Uy, sa mga katropa nato na sa XFM Kalipo Fans Club, good morning, everyone! And of course, Rabang Dang Villanueva, good morning, happy, happy monitoring. Bagit ana ha, sa atin karnya friendship, sa atin niya katropa, Rabang Arsini Sofia Panado, morning! Guwapa ka won, mabuot ka pa. Hey, anin pa ba ang mahamba ka, Rabang Arsini?
1: Exciting!
0: Maraming salamat sa'yo, Amega. Okay, good morning sa mga katropa nato na nagkaroon sa DENR akong Penro Aklan. Happy, happy monitoring, gid-ana ha. Sa atong karon nga katropa out there. Of course, kay soon to be attorney Arsini. Kanami ton, gid-ana yung pangagan.
1: Exciting!
0: pangagan pagatay. Ay, hindi ako kakana karon ay nakaka-intimidate. Intimidate! Pangagan pagang hay. Ingko tagisan ng talinot agagini no, pero syempre kung mas makilaga mo ro tao ay the best agali magwa sa maagam, magwa sa may substance, di ba gani ro yung daro importante karne, magwa sa guwapa, magwa sa mabuot. Siyempre, masadya kita ang kaibahan si soon-to-be attorney Arsini Sofia Panado.
1: Exciting!
0: Pangagan pa lang. Pang quality ut classy ut agid no, mga katropa. See you later lang doon, karapang Arsini. Good morning sa doon yung mga katropa out there. Yeah, good morning man, karapang Dang Villanueva from Banga, the beautiful karapang Jory Jorfa. Good morning, madam. Have a nice hoy Thursday pa nga ni karapang Jory. Excited. Happy Friday kagi di karon ha. Thursday pa ang kita. Ganda ng look natin ngayon. Lakas pa ng energy. Thank you, gitana karapang Jory. Ano, may nag-abot siya ng energy una sa Tabao Banga?
1: Exciting!
0: Okay, katropang Christian Villanueva song spy. Kung pwede kang dakmaon sa screen, ay dakmaon ka on katropang Claire.
1: Exciting!
0: Exadya! Okay, gitana mga katropa. So, good morning, gitana sa mga katropa natin na sa Banga the Beautiful. Umabot ro ato niya energy una ag sa bilog. Wow, bilog. At maabot it aton niya programa ay kung umabot kinyo ako niya energy. Thursday vibes, Thursday feeling, mga katropa. Malapit na po, I'm going to Kalibo. Apo, see you! Karapang Arnold Altivo, see you, gid-ana. And keep safe. Karapang Vin Melvin Clavel Bartulo, good morning. Naga-monitor, gid-ana. Karapang Solomon Antonio, good morning, karapang Claire. Watching live, diri sa Sarah. Iloilo, isa mga katropa natin out there, mayong aga sa mga katropa natin sa Sara Iloilo, naga-monitor. Miss you more, attorney. See you later sa atin yung mga katropa out there. And of course, good morning man anay ha. Sa atin yung mga katropang bagong tutok, bagong monitor, bagong liso, sa nakaroon yung mga radyo. So mga katropa, standby tutok. Sa atin karyo pagpangalagad, sa atin yung pag-ililiba. Standby ka mo di karoon. Makaibahan naton sa hindi magbuhay. Raya karanga sangka content creator, food vlogger. Good vibes yang ra nakaron niya kagabanan niya videos no nga ginaproduce. Si katropang Johnny Rapa Magtanum. Kagabanan sa nakarang video mga katropa is food. Atake kita kong atake ra nakaron niya mga videos. Ingko kung magtanaw ka kanay, imig ko magutom ka lang man no, mga katropa. Gina-edit ko kayo na roon ng

0: video. Ay, kanami kita magkaon. May mga ka na bing tawon, no, mga katropa. Amin ko, nakakahawa. Roan, da karon niya, the way siya na magkaon. Amin ko, tsaka nami, nami kita roan dang ginakaon. Di ba ga? May mga makaroon niya, tawo. May mga makaroon kita katropa. Kung magkaon saan, amin ko, naibog ka lang man. Amin ko, kanami, nami kita na magkaon. Di ba ga? Kung baga nakakainggan nyo nga mag, kaon. So, rin nga ba, no, nakaroon niya mga content, mga katropa. Raya ka lang si katropang Johnny. Sang ka food vlogger. Gaban sa ano makaroon yung mga videos pag ito. Siyempre, si Gidas Pistahan. Atake man imaw ka ra sa mga pistahan. Rin na biro na karoon niya. Ano per, may intro. Atake, no, mga katropa. Hay, namista ka? Or namiss kita?
1: Aww. Exciting!
0: So, mga katropa, no, makaroon niya piyestahan. Sunod-sunod mga piyestahan. Ano pag ito mga tips ka ra ni katropang Johnny para mapabilin niya healthy kita? Maskin niya, sa'yo man natong pagkaon sa pistahan, puro mantikaon, abo-abo nga mga pagkaon, no, mga katropa, ro, nasa lamesa, nga wakaon kasi ko ano unahon. Paano mapabilin niya po niya healthy? Ro, aton karoon niya kaugalingon, nag-indi kita madali nga. Masakitan itiyan ag abo nga bagay paro ato nya mabisita ag makanan. So mga katropa, standby tuto kamo di karon ni aton nya pagawi sirayan pagkakilalan unpat mayad sa idi magbuhay sa ato nya pagpanumbalik si katropang Johnny Magtanom sangka aklanon content creator. Mga katropa, magpanumbalik kita after ya mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural makabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry mi sang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 36 minutos, makadaliwan sa oras, 8:09 sa agahon. Isa na yung pagpanumbalik programang Servisyong Katropa sa ihapon. Makaiba ninyo katropang Claire T. And ang mga katropa sa tanya pagpurupadayon sa tanya karon niya pagpangalagad sa pihak ng linyada na si katropang Johnny Sangka, content creator ya karon sa tanya probinsya It Aklan. Katropang Johnny, good morning! Welcome sa tanya programang Servisyong Katropa.
1: Hello ma'am, good morning ma'am Claire. Atake.
0: Grabe ta, grabe tagagiro. Ano ha, imbukada tagagi katot atake. Literal nga atake tagagi. Min ko gin atake yes, tagagi kami sa kahanginan. Katropang Johnny, so kamusta man? Anong chika natin diyan?
1: No, wala, okay man. Gahugat pa it masunod nga piyesta.
0: Hoy. Isa niyo busuang mas may kilaga ka igto.
1: Ay, wala nito kilaga nga rito, ma'am.
0: Oh yeah, kung syempre sa bilog gid ako katropang Johnny sa nalingaw sa imo karon yung mga atake nga ron nga yeah. Mga food vlog or imo karon yung pag-atake sa mga kabagayan kung siin may kapistahan. Ay makaron kamusta man wa mata nagapaganakit ri imo karang nga ano ano ni raho imo batok kakakaon sa mga pistahan.
1: Uwa man ay healthy mo talaga si kasunog nga ra.
0: Uy, doon kita nga ni, no? Hamba ko nga ni kay ina katropang Johnny. Magwa sa pagkakilalaon ka namon, mangayo kami tips. Siyempre, mga pistahan, hindi ka na maduwar, mga mantikaon, yung mga pagkaon. Abo-abo nga pagkaon, nakagaanyan yung pagkaon. And of course, at the same time, paano mo mapabilin niya healthy? Ruin mo nga sarili, katulad mo, di ba nga? Hamba mo nga ni, atake kong atake sa mga pagkaunan, pero healthy gihapon katropang Johnny. So, sa imong karang mga content, kamusta katropang Johnny? Paano ni mo naisipan niya? Kagabanan sa imong mga videos, although iba-iba rin mong videos, no, aga mas nagatayamot kalingawan, pero most of the time may pag food vlogging, ro imo karon niya atake. So, ano ro, ano kada sa likod, it imong mga contents?
1: So, una, because may content ang dati, pero wag imo ga boom. So, So, nag-uso ro pistahan nga ron, hay, unang nag-boom ro atake.
0: Okay. Eh, so, rayang year yung tagid ro atake nga ron?
1: Oo, o, rayang year yung atake nga ron. Pero ibang matanga video ay nag-viral mata, pero haron, rohan sa pistahan yun, ay, grabe, ito mga atake.
0: Kaya basta doon yung itang apart na tagbo ko, ginabaga ako.
1: Oo, grabe. Abot ang mga tawot, abag kita ako na yun.
0: Makaroon tayo ng greetings kay mo, no? Hindi makaroon ka tingnan daw, ano, i-greet. Bukong yung tatay, hello, why do yun? Talaga, hindi ko abi ubrahon. Hindi ko abi pwede ubrahon sa, ano eh, sa live. So, pwede yung takot tanga limo, gata na mabatian ka, ito na eh, i-greet ko ginaikot makaroon.
1: So, hindi, siguro pwede.
0: Katropang Johnny makaroon, pilaw ni mga followers?
1: Nang 16,000.
0: Okay, so anong dag-un gini ko nag-umpisa sa pag content, paghimo it content?
1: Last year.
0: Ano ang gidgali bag-o?
1: Bag-o ang gid karang siguro nakilaga man.
0: Okay, and pero at bag-o pa lang pero hakot siyagi, atake ya giri mga followers, sige da so tingin naas for sure.
1: Sige tayo mo tinaas nga ni atake ko ta.
0: So umpisa ka daya imo nga naging ano content sa mga pistahan, pila gid aro sinipa kinaas it imo karon niya followers. Kumbaga batchak mo gid aro pagtaas.
1: Ho gataag 5k plus imaw. Siguro mga marang month lang.
0: Aba. So gapati ka nga bangod sa imo nga nga mga atake sa pistahan aro pagtaas pag tigin naas it imong followers.
1: Oo, gapati gid ang siyempre sa ako man siguro nga kagwapahan nga ra
0: kay gid pa. Wow, duyon gid ah. Atake gid ana ro personality. Oo. Ruyon niya ni sa likod it camera, sa likod it pagkinaon, sa likod it paghini bayag ni katropang Johnny. So sinog gid si katropang Johnny, ano nagatuon, ano imong mga iba pang ginapagkaabalahan katropang Johnny.
1: So, magaling high graduating student sa ASU Iba High. So, bukod nang itatake sa pistahan, no? Siyempre, atake man sa kailangan na makagraduate.
0: So, graduating or inog fourth year ka?
1: Graduating
0: wow,
1: na.
0: Wow, congratulations!
1: Thank you so much!
0: Kung pwede tayo ubrahon niya ano namin ko ano no sound effects or imo nga ron niya ano ay atake. So ano imong course?
1: Ng Bachelor of Science in Hospitality Management.
0: All right. Oo. So sa pihak it daya ka ng mga ano good vibes lang nimo nga mga videos. May mga ano, may mga tiyempo nga waka sa mood mag-ubrat funny video say syempre may mga syempre tao malaman kita may normal nga tao kung amat pwede maduga may mga problema may mga bug at itbot may mga makaroon niya instances
1: oh may makaroon man pero hey ako bihay ng happy person gid ang tao rung mga problema or nai dead man lang
0: alright oh rung mga bashers say thank you gid ang kanila
1: thank you sa bashers
0: grabe no at least makaroon dati abihay sa pag-umpisa dat social media masyadong gina that time dati masyadong nga gina batsyag rung mga pag-bashing although makaroon man gihapon sa makaroon unang gihapon
1: may mga abong basher may, ikitaywasan no basher
0: yes ag gina batsyag sa gihapon it gina bash pero kagabahanan makaginabash, wow, takid nyo, no? Aming ko, okay, whatever. Okay,
1: diba, normal at amamdamon
0: mas, di ba, kanyo nga ni, inyong pagpananaw, kapag kinyong mga vloggers, content creators, say, social media, personality, the more nga masabong bashers, mas okay.
1: Yes, more income.
0: So, ikaw, sa imo karon niya, ano, adlaw-adlaw nga pag-vlog, pag-agtutskwilahan, ano rin, sabay-sabay manimo or may mga times kagating like manabi man na, kada weekend dyan ako ga-obrat vlog or may mga makaroon scheduling?
1: May schedule matabi ma'am. So, akong schedule abis sa klase is, ano, week, sa 1 week ngayon, hay, 3 days na lang. Hay, oo. Kaya, ibang, ano nga ron, ibang days nga, wak klase, ga-obrat ako content.
0: Oo. So, may mga times nga bangod sa sobrang busy may mga problema may mga although ba mo nga ni happy person mata ikaw may mga times nga wakauting ka obrat content ay busy ka or may mga personal ka nga ginapangatubang or asa umabot sa punto nga hindi lang ani ako mag-vlog may mga makaron
1: wagid
0: so ano ka gitingid
1: siguro ako na ba everyday matang nang na enjoy ko pero pagiging pag-obat video ba na enjoy ko
0: kumbaga karon kalating event out it imo nga mga ginabatsyag
1: ulit na akong ginabalabas lahat ng mga
0: imo mga hinanakit imo tanang bagatsyag imo tanang bagatsyagon
1: oo
0: nakita naton iba nga nga mga ginakanaan imo mga ano ron ex deal mga gapapromote ano ron or ikaw gidmat agagasto karon
1: ako nagagasto, ma'am. Gusto ko malang makabuli ganda, nga makilala nga store. Pero iba matahay, may ex-deal, may iba ay ginabayaran mat.
0: So, gabaton ka gidingit mga offer nga ex-deal or pagpapromote sa andang business.
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: So, kung ako niya abihay ng buli kang baga, depende ko na kanda rin kung
0: mataon
1: na kakon or hindi, at least ay ginpromote ko rin ang baligya.
0: Alright. So, syempre kagabanan niya ni Mako no, sa imo nga video sa pagkaon, imo ka mga pagkinaon, kapin makaroon niya fiestahan niya ni Mako na hindi ka maduga ro mga pagkaon, yung mga mantika, ay ano yung mga
1: lechon.
0: Lechon, ay atake gitagagi ro na basta may lechon. So, ano ro imo karon niya ginahimo dayon after nga maglafang, magmukbang sa mga pistahan para mapabilin of course nga healthy ikaw.
1: Gawalking ako maghapon.
0: Yes,
1: so, for example, nagpamista ako kaina. So, pagka 4 p.m. or 5 p.m, gawalking ako asa sa gabi no park ibahay.
0: Oo, ayun, the best gitar pagwalking nga ron.
1: Ako pag next day, kung may atake,
0: laban!
1: May reserval ko tada yun.
0: Laban tagagi, no? Sure, may nakakondisyon ako kabi eh. Pwede rin. Pwede tara pagkaagahon nyo man. Pero ruin mo nga, ano, wa mata sa ano ako baga sa dayang month yat agad niya pistahan na mabatsyagan ni mo nga ano nagdugang ro imong timbang or maintain kasi ba mo ani kung hapon kung kakaon kat adlaw pagkagabi or hapon naga walking ka rin pero ano maintain yang
1: maintain talaga ba mam kilo 130 kilo man tagi hapon
0: pero wa mata mga ginabatsyag wa mata mga ginabatsyag like high blood or ano man di karon
1: wamat ang normal mata.
0: Do manami mata karon. So, Rimo, ano ko imong mga tips kapin makon di pat matapos-tapos sa mga pistahan. Ano imong mga tips para makaabong bagay sa pistahan?
1: Hindi ang ako nga una nga tips para makaabo kamot balay, hindi mag-inom itself drinks.
0: Sa unang bagay. Sa unang bagay.
1: Sa unang bagay or sa pangayawang bagay or sa pangatlong bagay.
0: So pinangbilog patagaling bagay yung agtunan.
1: Oo. Uwa kami sa soft drinks kung magpamiesta kami.
0: Ay, okay. So, para hindi ka dali mabusog, ano?
1: Oo. Harun talaga, pero una-una lagi.
0: Oo. Ag for sure, last sabi nga to sa ibahay ay abog din kilaga. Bisho, sure, taga-ibahay ka giting mo. So, abog din bagay yung agtunan.
1: Mga anom ta siguro to.
0: Grabe, Ana. Pero, ay, kada bagay, may ibang-ibang putahe matamano yung mo gina-atake, syempre.
1: Yes, gapili kita, ma'am, kung may mga example nga, kung may mga imbutido nga ron, tagawa na sa ibang bagay, karoon pero gina-atake ni kasunog agro-lechon.
0: Alright. Aman kasunog? Ano ro sa likod istorya it kasunog?
1: Oo, sa kasunog, ma'am, is that ang friend abi nga si Roxelle, hi, dati sunog ka. Dahil dati abi, ma'am, sunog ang itsura nga ra. Ata man ka ra, sunog.
0: Oo.
1: Kaya in short ko lang sa kasunog. So,
0: ah, okay.
1: Kasunog.
0: Uh-oh. Kasunog. So, umpisa sa pag-vlog ni Moroy nyo, taro imo nga aging tatak sa imo mga followers nga tawag kimo.
1: Oo, kasunog.
0: Mm-mm. Sa pihak it mga bashing, syempre may unat gidagi hapon, hindi ta maduwa ro mga manaming komento. Ano ro pinaka manaming komento, reaction niya na bato ni mo, umpisa nga ikaw ay nag-vlog?
1: So, rumaharang ano, ako nabato ng mga comments ay harin sa mga ibang lugar na nagkatrabaho sa OFW. So, gapalipay ko rin sa akong mga videos, gaduwa ng stress. So, kung ka akong matahay, so, manaming matama ko nun sa pamatsyagan nga, na-appreciate ang daro akong ubra nga video, nga funny video nga, which is nga, malisod mga mag-ubat content, pero hay, nalipay ka man, kasi aboy mo na papalipay nga tao.
0: Yes. Agamang ninanda, katropang Johnny, rupina ka, sambilog sa pinakamabudlay nga himuon ay pasadyahon do tao. Kaping kung may ginabatsyag sanda, problemado, or may kumasubo sanda, do yun do very challenging part, paano mo sanda pasadyahon? And with that, ibig sabihin, may special, ano ka, talent, no?
1: Yes.
0: Which is magpasadya. Atake kid ana no. Katropang Johnny sa kaaboit mga vloggers or food vloggers, paano ni mo ginapabilin nga unique man ikaw of course.
1: Unique aro mamay ka namin tabi ako magtugunit mga pagkaon.
0: Do yun kita nga. Kaya ina gina-edit ko ro imo nga video. Hey, nako ka namin kita ako magkaon si katropang Johnny nga raw ginasinghan ng dabaga nga katamis ka gid ing magkaon ninko kadanguya nimo hay it's melting
1: worth it
0: oh worth it gid aro makamanamit or makaroon niya bisita ro kanami magkaon na
1: yeah.
0: Tabagon ninko ay kanamit aro amon niya gaha syempre na enjoy at bisita.
1: Yes, enjoy na namon mamamang mga pagkaon sa pistahan niya ron.
0: So makaroon ang katropang Johnny ak magwasa gapahaom ikaw sa mga pag-graduate after this dayon abi ano mo mga plano pagid ano ano mo mga future plans kagakiba ka ano pagpadayon nimo as being content creator.
1: Padayon mo agabot ma'am sa pag-content sa pag-ubrite man namin mga videos ag bukod ba karon hayga may balak nga mag baobrat business or mag-work anay, abong plano si Kasunog.
0: Mm-hmm.
1: Pero kaya i-mention, abo!
0: Agdun naman nami, of course, abong plano, abong handom.
1: Abong handom sa kabuhi.
0: Yes.
1: At abong handom mga makabulig pa sa mga kinahanggan. So
0: true.
1: That's when nag-vlog ako, ma'am, para makabulig sa ibang tao.
0: Mm-hmm. So doon yung sambilog sa imong inspiration na matgin-pursue ni Muro Vlogging.
1: Opo.
0: Mm-mm. Dati abi man na, syempre last year ka pang nag-start, before last year abi abo-abot ang vloggers. Eh, ano pag iti mo nag-push nga, ma-vlog ako maskin niya, abo-abo undo mga content creator?
1: Haro nga naging na-push kita mga makabuli. Kasi na-inspire ako sa mga video at mga ibang vlogger nga gabuli, di ba? Nga,
0: sige.
1: Abo sa nang nabuligan nga tao, like, sa iba-ibang lugar, hama lang handom gid ang ma'am, as in gid ang makabuli gid ah.
0: So monetize yun imo nga Facebook?
1: Oh ma'am, last year pa ma.
0: Wow, congratulations.
1: Thank you.
0: For sure, hey, anon man ra, nakita man na binaton sa imong mga video sa'yo, nakakabulig ka unsing pamilya.
1: Oo, ang sa iba man, gamat-amat man.
0: So, doon dumanami nga part, no, sa mga makarang pag-content, ro makabulig agading, no, sa imong pamilya. Of course, unang-una, aga, amat-amat na yun sa mga nagakinahangan. Yes. Katropang Johnny, inunong yung graduation?
1: June 1.
0: Wow, next week what? Na.
1: Yes, ilang araw na lang.
0: Hey, ba si imo man niya bagay, roamon niya atakihon it pagkaon?
1: O, pwede man ay kaso sa August, man ako gahanda nga.
0: Ay, pia, August?
1: Ay, piyasa iya.
0: Tagasin ka mo sa ibahay gali?
1: Sa Tulang.
0: Ay, okay. So, ano, August.
1: Una man ako last year.
0: Ngani.
1: Ay, oo. Oh.
0: 2023 hinga, no?
1: Oo.
0: Or,
1: hindi pa kakalimutang araw.
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Ay, nako, Diyos ko. Pero, Ma'am Johnny, ano yung mga ano makaroon, mensahe, especially sa imong mga followers nga padayon niya nagasuporta kimo, ag sa mga followers ni mo nga padayon niya nagataog, ginatauan ni mo it kalipay through your videos. Kaya, Ma'am Johnny?
1: So sa akong galing mga supporters una gabamati makaroon ag sa XFM Radio, salamat gid sa pag-imbita ka ko no nga ma-interview makarong adlaw. So salamat gid guys sa mga followers na kun una nga mag-suporta ka ko, padayon nga pag-suporta ka ko ag hindi ko gid pag iano ra ko nga ano kinyo. Ito ako gid akong best nga mga maging malipay ka mo sa akong mga videos.
0: Alright, aga. Sa pihakit ang mga bashing, si Katropang Johnny, mananatiling happy pill ninyo, no, Katropang
1: yeah.
0: Johnny?
1: Dead ma sa basher.
0: Katropang Johnny, thank you so much, Idana, ha, sa tiyempo nga nangaging taon ni mo sa XFM Kalibo. Maskin niya, ulihon ako nag-chat, may late notice yun. Ay, thank you, gina, sa pag-paunlak gihapon niya makaibahan ko ikaw makaroon.
1: Thank you, man, Miss Claire. Bullseye. Oh, wow.
0: Abay, for the last time, paano imong extra?
1: Yes. Atake!
0: Katropang Johnny, Soman, thank you so much.
1: Thank
0: and
1: you so
0: see
1: much,
0: you around.
1: Ma. Okay, thank you.
0: Alright. 54 minutos. No, kataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Ikaw sakit pa ang tiyan di ka to sa mga atake ng Katropang Johnny. Ay, nako mga katrabahin ko, nagtatak tayo mo sa ako niya piniinom. Ko nababatian ko, tagihapon, pero anak karoon niya atake. Aba ko nga ni kung pwede yung maubrahon, makaroon sa live, eh, pero hindi yun, iba si... ako ro atakihon. So, thank you, Girana, kira pang Johnny, ha, sang ka-content creator. Sana karoon niya time, nga ginto man kato niya sa XFM Kalibo. And, advance, congratulations. Sa pihakit, anak karoon niya pagiging busy sa pag-content. Ay, busy man imaw sa pag-abot sa anak karoon niya mga handom. And, one step at a time. Noro, anak karoon niya pag-abot sa anak mga handom. So, this genuine na ba? Girana, atake. Girana, si karapang Johnny. Mabato na naro, anak karoon niya diploma. So, magatapos si Mau. Sana karon niya pagtuon una sa ASUE bahay. 56 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Nagdalang gina-ana yung mga katropa. Dahil ano yung karang may panawagan kita, no? Ginapanawagan na pahisayod sa mga amigo-amiga, kaigbataan, pamilya ni nanay Erlinda La Chica nga imauhay. Nagtaliwan nyo na sa pihak nga kinabuhi aga. Pero anak karang gubong hay sa June 6, 2026 pagamisahan ni mauna karon sa St. Joseph the Worker Parish Church sa Banwait Numan siya alas 10:08 agahon nagigahatod sa anak karon niya ulihing paghuwayan sa Badyo Municipal Cemetery. Sa umana sa mga kaigbataan, amigo, amiga, pamilya, ginapanawagan, ginapaysayon niya nagtaliwan niyo sa pihak ng kinabuhi si Nanay Erlinda La Chica aga tagana nga igahatod sa anak karon niya ulihing paghuwayan sa Hunyo 6 o kon June 6, 2026. Pagamisahan anak karon nga patay nga gawas sa St. Joseph the Worker Parish Church alas 10:00 agahon sa

0: Department Cotton. It's Santon plus Gold Herbal Capsule. Uy, mga katropa, parang kung nag-inatake ka mo di karot kaon, mga mamantikaon niya pagkaon, ano man ron niya, potahe, or napaabo, in short, napaabo rin yung pagkaon, mga mamantika nga pagkaon, inom dayon ka mo 30 minutes after your meal. It's Santon plus Gold Herbal Capsule. Mango dry ay 100% herbal extract. Aga, makalikaw ka mo sa pagit, hypertension, heat stroke, heart attack, o kun, ano man ron nga bagatian. So, Raya, ay may malunggay ang palaya, mangosteen, garlic, ag spirulina. Mga tropa, Rosentum plus Gold Herbal Capsule. Ginapabas ko grato niya inariya sa gawas ag resistensya. Ginalimpiwan o kagawasan ang nagabulig sa pagtunaw it pagkaon, ginabalanser o blood sugar, ang nagabulig suporta sa tagipusuan. Manggaranon sa antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasama it selula ag kagawasan. Uy, sa may mga diabetes man di karon manami Rosentum plus Gold Herbal Capsule ay rami ang palaya mga katropa, no? So, sa may mga ginaburubat siya di karon inom ka mo Rosentum plus Gold Herbal Capsule 3 times a day, 30 minutes after your meal, with warm water. So, magusto ka mga maminsane na nandakaroon niya mabasko ng immune system, mag-inom ka mo it's Santon plus Gold Herbal Capsule once a day, 30 minutes after your meal with warm water. Mga katropa, sa uman na Rosentum Gold Herbal Capsule ay produkto Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Saraman ninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada. Mga katropa, for healthy body and stronger immunity, inom ka mo Santon plus Gold Herbal Capsule. And mga katropa, after ninyo karon mag-inom, ayaw ninyo pagpilakan, roan ang bugutangan, o kung roan na karon niya blister, ay sorry, roan na karon niya blister, mga katropa. Kay man, sang ka blister o kung sang ka banig, it's Santon plus Gold Herbal Capsule, ay pwede ninyong roan niya matipon and magamit as your raffle entry sa nagapadayo natin niya Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Mga katropa, magguwas sa Santon plus Gold Herbal Capsule. Pwede man ninyong matipon na zero raffle entry rin sa kabanig o kung sangka blister. It premium D3 soft gel capsule sang kabanig o kung sangka blister. It turbo dietary herbal supplement for men. Naglimang sachet. It's Santon plus Gold Cafe Mix. Mga katropa, rayaro ato yung mga Yes to Health participating products nga pwede ninyo nga magamit as your proof of purchase sa aton karon niya pa-promo. Mga katropa, rin inyo karon niya mga proof of purchase. Hey, isugod isang ka sobra, isugod rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag permahan. Ihugog rin yung karoon yung mga entries sa amon yung mga drop boxes. So we have, una karoon sa Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. Aga, every Friday, tomorrow, ruan na karoon yung pick up time, 9 a.m. So ihugog ninyo ron before 9 a.m. Agud magakip sa hinaga natin nga weekly draw. And may ato man na karoon sa Ruelan Junior Barber Shop sa Poblacion Banga. And makaroon niya adlaw ito webes, alas 12 hindi na ito utro adlaw. Roan na karoon niya pick up time. Kung gusto ninyo nga iya mismo sa istasyon maghuwag, ay pwede gid mga katropa. Yaro amon niya istasyon sa J.S. Berta Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Mga katropa, ano pa rin niyo karoon niya ginahugat? Maghuwag na, pasakop na sa ato niya Santo na Next FM. Libo-libong pa-premyo and every week, may magadaog i 3,000 pesos for our weekly draw. Sa grand draw, may naghugat kinyo nga more than 100,000 pesos in prizes. Mga katropa, sa uman, be healthy and get a chance to win big prizes. Sa nagapadayo nato ni Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Minutos, makataliwan sa oras, alas 10 sa agahon, antes kita magtapos, tapuso mananay nato basa, haro ato yung mga wahabasa ng mga greetings. Karapang jury ay Thursday pagangali, nagmamadali sa araw. Haron, gitana katrapang jury, minsan, sa pagmamadali natin, tayo ay nagkakamali. So, dapat, slowly but surely, ang katrapang jury.
1: Exciting!
0: Good morning, una sa Tabao, Banga, Aklan. Kay katrapang Here Nardo, Anisito de la Cruz. Good morning po, Ma'am Claire. Shout out sa Unidos Senior Citizens nga may inyo. O kung ginapahisayon sa Unidos Senior Citizens nga may inyong monthly meeting kinaga May 29, 2026. Ag happy birthday kay Sally. Ag Sally Masangkay. Senar Pida. Makaroon niya

Lao abog niya sa yama. Thank you so much kid anak kay karapang Herenardo. Isa man gina pahisayad sa mga Unidos senior citizens. Nga may inyong monthly meeting tomorrow at lot Biyernes, May 29, 2026. Karapang Jory Jorpo, ganda ng boses mo madam kapag nakatawa ka lalo kapag humahalakak ka. Thank you kita nakatapang Jory. And of course, good morning, Karabang Leos, kay Randoy Martinez, Bilog ng Randoy Martinez family, si Aliputos naman siya. Good morning, everyone. You're always welcome, Katrapang Johnny Rapa, magtanom and sa uman. Thank you so much, Man Kimo. God bless you. 3 minutos, makataliwan sa oras, alas 10 sa agahon. Thank you so much, everyone. Thank you, good mga katropa, sa pag-ibakakon. Makaroon niya adlaw it Webes. Makaroon niya agahon. Bate, maninyo masunod niya programa. Karamiton niya drama nga hagad kato ni XFM Network Philippines. Boxing gloves. Magakilita, okon, magahilibati, uman kita hinaga adlaw it Biyernes. Same time, same station, alas 9. Hasta it, alas 10 sa agahon. Naging ka-partner, kabulig naton technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jan Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, it ato niya ever generous. Malwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Lito, uy. Ako man si katropang Claire Tian. Nga nag-aiwan kid yung tananit, may dead niya gahon. Keep safe, everyone! Happy, happy Thursday, mga katropa! Yamang nun sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
2: XFM.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
2: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin nyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako na patunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X.
8: X.
7: F.

May nabaton ako nga impormasyon. Padayon ang pagpangita nila sa dahan nga bato. Oh, ang pulis nga koneksyon ko, ari siya. Sigurado nga may

ang linggan ay nagtunog na. Isa ka sinyalis nga masugod na ang amon operasyon. Diri sa pier, si Chief Morales ato siya nagsinyas na. Kagamon mga kaupod, nakaplasta naman sila sa dapat nilang hamtangan. Pasulod na kami sa daan nga lulutsan, pakadto sa idalom sang daan nga pundasyon.

0: Aari na kita sa puwerta sa lulutsan paidalom.
1: Oh, sige. Masulod na kita dira.
2: Ano na?
1: Oh. Bah. Kulas?
2: Oo. Ako. Taga ako ng tanan nga manggat nga ara dira.
1: Hindi ka makasulod dira, Kulas. Hindi para sa imo ang ara sa sulod.
0: Oh, bah. May hinali lang ang nag-inulhot ng mga lalaki?
1: Oh, halika! Sila ang mga pulis kaina nga nagasok-sok sang uniforme. Apang sumung, nagasibilya na. Kag may ginauyatan sila ng mga armas. Hindi lang pusil, kundi patalong.
3: Hindi ko magbalabag, Sir Detective Reyes. Padugay na namo ang ginapakita ini.
1: Oh, saan ay sinuka mo?
3: Tawga lang kami nga taga-atipan. Taga-atipan sang likom.
1: Oga! Ano?
0: O animal, matag na sa ako ng tanan. Sila ang sikreto nga hubon. Mga piki sila ng mga pulis. Hindi tunay nga nagapatuman sang kasuguan. Kag nagabantay sa sikreto nga lulutsan. Kag madugay na nga nagapakuno-kuno nga mga matarong nga kapulisan.
2: Napaliputan na namon ka mo, Detective Reyes. Jeff Morales. Kani kung hindi ka mo gusto nga malupong diri sa idalom nga bahin sang pantalan, magbiya ka mo diri. Kagkalimtan ang bahin sa katapusan nga bato.
1: Sa idalom sang akon bangkay Kulas!
2: Kinsiling mo!
0: Hindi!
1: Jeff! Nag-atake sila! Gilatake nila ang aton mga tinawo!
0: Ay, hindi! Hindi kita magpadawag sa ila! Move! Move!
1: Mabato kita sa ila! Ha?

0: Padayon kami ng nagapakigbato. Apag nakinibalo ako, outnumbered kami. Manamo sa mga tao sa kulas nga nakabase ng daan diri sa idalom sang daan ng pundasyon sang pantalan. Opa, Julius!
1: Detective!
0: Ma'am Inis, dali ka mo! Kinangalan niya makasunod na kamo. Dasiga! Samtang malapuyot pang inaway!
2: Ayaw, Sera!
1: Ompa! Ang simbolo sa daan niya, Koderno, nagasiga!
0: Uyatin niyo sa maayong, Koderno!
1: Oo! Dali na, Elias!
0: Nakita ko ang natabuo sa simbolo. Nakita... Hindi! Naigo ako sa bala sa braso. Apang hindi ako magampo. Hindi! Mabatog yapon ako! Oh, Chief! Malukso ako sa sulod sa lulutsan! Karo na!

0: sira ang bato? Sa makasulod na ako? Kag si Chief na bilin sa kwa? Kaupo, Nicolas, kag sa iya mga tinawo? Malinong na. Kag hindi ko na mabatian ang nakakatabo sa kwa.
1: Ano ini?
0: Masimutan ko na ang baho sang priska nga duta. Mabangon ako. Si Chuy Elias kag si Inis nagatindog sa unhan sa isa ka malapad nga espasyo. Chuy Elias, sadin na kita. Inis, panulog ko. Hindi ko iba ining nahamtangan namon kundi isa ka syudad. Syudad? Kaya syudad nga ari sa idalom sang duta. Kag natago sa idalom sang pier? Ha? Ang mga building nahuman sa bato? Nga may nakasulat nga kasubong sa nakita ako sa daan niya, kaderno? May mga tanom nga nagailinggat sa tunga sang kadulom. Kag mabatian ko ang mahinay nga tunog sang kasanag.
2: Oh. Malipayon nga pag-abot, Detective Reyes. Malipayon nga pag-abot sa siyudad sang Veridia.
0: Oh, siyudad sang Veridia?
3: Ang siyudad sang Kalam, ang tunay nga manggad nga ginhinambit sang amon katigulangan, Detective Reyes.
0: Oh. Hindi ako makapati sa akong nakita sa palibot. Ini? Amo ining katapusan nga bato? Ang manggad? Ang ginauyatan ni Inis nga kaderno? Nagaingat man? Pahina nilang nagtuhaw nga kasanag. Kag nakita ko. Isa katigulang nga lalaki. Kag maalam siya sa panulo ko?
3: Malipayon nga pag-abot, mga manunoble. Malugay na namon ginahulat ang inyo pag-abot. Ang katapusan nga bato, hindi isa ka bagay nga pwede pangitaon. Ini isa ka ganhaan. Ganhaan sang kinaalam nga madugay na nga nakatago.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking

0: ang tunay nga gahom. Wala sa bulawan o kunhiyas, kundi sa paghangop, sa kinaalam nga nagadulot sang pagbago. Abang, may isa ka paandam. Ang mga manug atipan, wala nagaisahanon. May mas dako pang agahom nga nagapangita sa siyudad niya ini.
1: Afika, amat-amat na nga nagaburon ang dagway sang tigulang nga lalaki. Ano itong ginhambal niya? Nga may mas dako pang agahom nga ginapangita sang siyudad niya ini? Sino? Buot silingon. Wala pa matapos ang akong pagpanglugayawan. Padulong sa kamaturan. Sa idalom sang Piera. Sa sulod sang likom nga syudad sang Viridia. Magasugod ang mas madalom. Kag mas makatalagam ko nga pagpasimpalad. Kag ang warning sa guwa sang kuyba. Mas dako. Sang sa ginalauman namon. Bah, nakabati ako sang dagoong. Kagdungan sini ang pagkadula sang tigulang nga kahambal namon. Wala palang madugay. Sino ba na nag-atipan sang ginasiling niya? Kag ano ang mas dako nga gahom nga ginapangita sa duog nga ini? Si Inis, pamangkuton ko siya.

0: onkin Alamsang Beridia Amon! Kagang sinuman nga maghandom sa pagkuha sina sa Amon, mapatay!
1: Mapatay ka mo!
2: Agud pangapinan ang doon, Benny. Tagmaabtik sila, nagurulag. Ba! Inis! Batay!
3: Hindi ninyo magkuha ang sifros ang likom sa akot! Hindi! Pangon na maalaman sa Pilidia! Protestahin ninyo ang kitang alam!
2: Nagamati ako sa dagoog!
4: Hey.
2: Hindi! Ang mga napagkit sa pader! Naging dahulog lang na sinagtong ang mga taga-tipan. Nagapangapin man sa mga nagasalakay. Kadang mga nagalupan ng mga kasamag. Naging magagmay ng mga tanuga. Naging nabulig man sa pag-atake sa mga nagasalakay dali.
3: Help!
2: Ba! Inis! Hindi! Natumba siya. Nagnabulian niya ang libro.
0: Amon ang libro ngayon!
5: Kaya ka lang! Hey!
2: Oh, ma! Marco! Naglumpat siya gikan sa isa ka mataas nga bahin sa Beridia. Kag may ginauyatan siya nga sibat nga human sa kristal.

0: Nakabatsag ako sa paglinog. Naglabatian ko ang babas ko galopok. Ano yun na? May nakita ko kakasanag na naghalin sa idalom. Dag may mga magagmay na bato na nagtupa sa duta. Naglabatsagan ko ang pagtuhaw sa isa ka enerhiya. Dag... Huh? May isa ka tigulang na lalaki na nagapalapit sa akong.
1: Chief, hindi ninyo mahangpan. Ang Viridia, hindi siyudad, kundi isa ka kasing-kasing.
0: Oh! Ano ang buot mo, Silingon?
1: Ang Viridia, amo ang kasing-kasing siyang kinaalam. Kung madula ini, madula ang paglaom sang katawhan.
0: Ano? Ano ini? Hinali na naglitik ang duta!

0: Ori, mon tour.
1: May isa ka lalaki nga may kaperusang nawong? Kangiya kamot? May ginasuksok na boxing gloves?
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ang aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilaw ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
4: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The secret of health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The secret of health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The secret of health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The secret of health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Charles Sousa. Ansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libo-libo at premium.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
10: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Po si Carlo isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
16: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist.
16: Sister
17: Doctor.
16: Mabibili sa mga butika.

0: Tropas, mga tropas sa XFM Kalibo Philippines Standard Time, alas 10:54 na sa agahon.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
0: May dahil nga agahon na Banwa Ita Kalibo, nabugusan nga probinsya Taklan. Good morning, Western Visayas. Magapangalaga daro itong araw programang Sentro.
1: Sentro. Sentro.
0: Makaroon ka nga adlaw karang Webes. Pensa 28 na sa buwan itaton karang Mayo, dagong 2020.
1: Sentro. Sentro.
0: Sa nga ni taton karang regular anchorman, katropang ninyo Rogento Diosio, ako ang irotemporang tagapaghatod balita. Ako si katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Sentro, Sentro.
0: Mag-ilibag kita mga katropa asa kara sa alas 12, sa Odtru Adlaw. At syempre ha, sa aton karaming manghod, makaroon karang adlaw, karang Webes nga bising-bisi na. O saan na karang mga hilikoton, saan na karang mga panimagay, para nga niya makailabas yun mga katropa. At syempre, pag hinambag na itong karang Webes, tinda nga adlaw sa ato karang Banwa kara itang malinaw.
1: Sentro, Sentro.
0: So may dahil nga pagpamati sa ato karang mga bolanteros, mga bolanteras, para itong manegosyante na tununa sa J. Naig Agricultural Supply, J. Naig Grocery Store, sa ato nga malaga Shalay Bake Shop, nakara kay Auntie Sabit, kay Nung Buboy, kay Nang Maymay Nung Arnold Baldomero. Aga man naman sa itong mga Arevalo Bambos Restaurant. At syempre iapagid sa itong karang mga taga Kalibo Public Market. May dahil nga karang agahon. Syempre na sa itong mga taga Josephine Store. Kay nang Josephine Nong Delio Carpio. Kay Ma'am Jocelyn Adok. Kay Sir Ernie Reyes. At naman na karang kay nang Inday ng Ida Romney. Kay nang Normana. Kay nung Oklat. Kay Alan and Maricris Fernandez. At syempre man, sa atong karang mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa Western and Eastern Terminal na busy-busy man sa pagbiyahe. Makaroon karang adlaw karang Webes ay medyo matutawhay karang kahapon karang adlaw sa pag-celebrate man. Itaya karang atong mga igmanghod ng mga Muslim. Asa niya karang Idil Adha.
1: Sentro, Sentro.
0: Agiyaman sa itong Maliga Kalibo Shopping Center, may dahil una karang pagpupaha o mit inyo karang inugilabas sa itong karang Maliga Champsy Refreshment. Ratong karang Champsy's Angel ni Boss Eli, Madam Clarita Navara, sa itong Maliga Lutong Fiesta kay Chef Dan, kay Dan Mantaka, sa itong Maliga Beltran's Electronics kay Nung John Beltran, ang repairman ng bayan. Sa ito nga mataga Wellerin Sounds and Radio Repair Shop, nakarakay tayo ulong sa Sacristan Santa Car Family sa Barangay Alaminos Madalaga. Sa ito mataga Sitchon Mega Barbershop, SNM Boogie Points, Lynn Wavy Parlor Clean Cut Salon, Ronald Barbershop na kayo ng Art na Maviray, Inel's Beauty Salon, Hands of Face Salon, sa ito mataga Esta Carenderia, Rowell's Meat Shop, kay Nang Miriam, sa ito mataga Banga Public Market, Altawas Public Market, at ito mga kargador na ito na.
1: Sentro, Sentro.
0: Anyway, sa ato nung nakarang maying manghod, ano ba ayhan, ro aton karang pag-istoryahan ay, o istoryahan, makaroon karang adlaw karang Webes, ano ro aton karang mga tupiko, ano ba ro rin karang mga mainit-init nga mga balita, ano ro mga kinatabo, iya karang sa ato karang probinsya Itaklan.
1: Sentro, Sentro.
0: Magiging ka-partner na natong technical side mga katropa, si katropang Zipril Kita Palmona.
1: Sentro, Sentro.
0: O yun nakara kay Noy PB Patani, good morning bro. At syempre nakara kay Ampod Shabby Rapis Inana, may dahil nga Odtru Adlaw. Anyway, sa ato na nakara mga balita lokal.
1: Sentro, Sentro.
0: Araya ka na gina mainit-init mga katropang gina istoryahan. Itaton karang mga aklanon ay sa pagpadigayin kara ito press kon kara kahapon sa bahay ni tatong kara isla at Boracay ay doon niya kara nga sambilog sa mga tupiko. Doon kara nga Boracay Bridge abay hindi sigun madayon ha. Doon kara nga pag-construct it doon kara nga San Miguel Corporation sunok kara kay Governor Joanne Miraflores. Agka man naman ay medyo nalihist ah mga katropa ha. Ruraya karang istorya nga hindi madayon dahil nga ni si Ramon Ang Ruraya karang chairman CEO at daya karang San Miguel Corporation nagpahayag ay bukong tayo matuod nga nag-atras do San Miguel Corporation sa pag-construct at Boracay Bridge Centro. Ay masinadya hundot akunta ratong karang maing manghod ratong karang mga katropa nato nuna gabi-gabi gid ratong karang mga nagabiyahe una kada sa tong karang islat Boracay ay hindi takong tama dayon pero hasunok kada kay Ramon Ang abaw hay bukod at matod nga atrasado at aro San Miguel Corporation sa diya karang pag-construct ita Boracay Bridge anyway sa dugang natong karang mga balita lokal may kamustahan man abin naton kaya karang construction ita atong karang bagong public market Centro. Ano man doon kita pa ngayon ita atong karang Rotaplex extension naman ita 5 months. Centro. At siya ginapasalig lang ro aton ka nga maing manghod ro aton ka manegosyante o na sa aton ka nga mga or aton ka nga public market. Amat siya ginapasalig yung kamo ita atrasado lang permiro ya ka nga Rotaplex ka aton mga katropa. Centro. Apektado ro aton ka nga manegosyante, apektado ro aton ka nga mga consumer, aton ka nga manugbakay. Dahil sa mapiot, magutok, rongdagan it aton ka nga San Lorenzo Drive. Bukod pat manami, ah, ruraya ka na kahimtangan, ipila na ito ka manigosyante una. Aga man naman, abahoy, raya ka na nga sambilog pagid, ang itong nga balita lokal. Abay, raya ka na nga babae, abay, nag-feeling at home ta. Ag nakicharge pa ito ka na nga cellphone, sa sangka pa ni Magay, sa Banwa Cartlis. Namiton makundo trip it daya karang babae mga tropa no ay matuod ay naging nagkwante mo ha nagkatugog daas at daya karang panimagay nagcharge ba na karang cellphone ay buko mataan ng bagay trip siguro mako na nara anyway ya kita sa aton karang balita nasyonal araya karang kagugangan ita supply at kuryente ay ginaturo raya ka nga sunod-sunod nga power interruption mga katropa. Centro. Ay despite daya ka nga medyo grabe ro aton nga panyempo, grabe ro heat index no kapinya sa aton nga probinsya Taklan batsag man aton ko last week no nga nagabot it 44 degrees Celsius. Centro. Tama ka init biskan sa sugod kat panimagay biskan natutukan kat electric pan. Nagatuo ring hugas kasing kasingit-singitan mga katropa. Agraya karang law enforcement ay nagkandak it manhunt ay Senador Ronald Bato de la Rosa sa aton karang bahin it Luzon ako Miyerkules kahapon karang adlaw ang syempre aton makarang sikyaron dong dagagan it panyempo mga katropa makaroon karang adlaw karang Webes ano ay han maging mauganon maging mainiton ato karang panyempo. Ano bagaro ay han nga igapahaom it ato karang maing manghod. Despite nga patapos yun, ulaya ka nga summer season, may nagaugan-ugan na. Pero syempre, mas manami kita masayuran nato nung dagaganit pa niyempo mga katropa para nga nang makapahaom man kita. Nabatian raton karang managapaw na natong karang mga balitaan. Agad dahatod ka itong karang Etorbo Dietary Herbal Supplement for Men. Agad ay ka nga Clear Skin Herbal Soap mga katropa. Centro. Magasikyar man kita hinuna sa mga natipon karang mga report sa area of responsibility ni katropang Ninyo Regina Todiosio. Centro. Oy kay Auntie Glo kaon-kaw nakara sa bahin it nabas. Good day Daddy Doy, ba Daddy ta. Tatay ang Auntie Glo ah. Okay, Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning po. Katropang guwapo pagit. Guwapo siguro kung madugom nga. Kapin pa kung nakatalikod. Guwapo pagyap do si dos por do siguro mga katropa. Ah. Anyways, ato na karaming manghod ha. Oras naton 4 minutos. Makataliwan sa oras ito aton karang alas 11. Sa aton na karang pagtaon na ita daya karang dagan. Sa aton karang maging pang-headline sa aton karang mga balita. So iaanay kita mga katropa, no, sa daya natong ginatawag nga medyo mainit-init, no, fresh na fresh nga mga balita.
1: Sentro, Sentro.
0: Kang tanan mga katropa, no, sa daya karang pagpatigayon at presscon kahapon, no, sa ato karang isla ita Boracay, no. Ito magkara si katropang ninyo Rogin Todosio ay suno mismo, no, kaya kay Governor Miraflores, no, kay Joen, no, Governor Joen, kay sana karang mga kaibahan man, no, hindi ta sigun ko no madayon, no, kaya karang pag-construct itaya karang Boracay Bridge, no, nga nagakonekta, no, sa aton karang mainland Malay patabok sa aton karang isla ita Boracay.
1: Sentro, Sentro.
0: So ano ka matuod ra mga katropa? Dahil nga ni si Ramon Ang, nagapahayag man, nga bukot at matuod, nga nag-atrust aro na yakarang San Miguel Corporation sa pag-construct it Boracay Bridge.
1: Sentro, Sentro.
0: Ay matsating kita't ang mga aklan na ginainto. No, ito yakarang mga tao nga mga katropa. Dahil nga ni nga, ano baga ayhan? May initial token baga? No? Si Gov. Joen Miraflores, ag si Ramon Ang, ay kung aton nga isipon mga katropa,
1: Sentro, Sentro.
0: No? Kung may mga initial talk sandara, maging istoryahan sandara, no? Ay gasugong, pupareho rin na karang statement. Ay galing nagasugong bakyo.
1: Sentro, Sentro.
0: Kaya nagpag-uwaon nga ni Simon Tolfo sa nakarang social media nga purilon, aro aton karang governor it aton karang probinsya at aklan.
1: Sentro, Sentro.
0: Oh, diet abikat.
1: Sentro, Sentro.
0: Ano, kita mo, napindot ko ta partner. Bukot pagindoton. Oh. Abi, sinurapiktado ka na makatropa. No? Ibutang naton makatropa. May unang mga kwan eh. May mga survey dati ra eh. Nga mga, ikaw baga, pabor sa Dekarang Boracay Bridge. Hay kagabanan ang makatropa, hindi bukot at pabor. May una man nga pabor. Pero iba't ang hindi karang mga nagpabor, mga local tourists natin eh. From Luzon, somewhere iya karang sa ato nga Visayas, ag sa Mindanao.
1: Sentro, Sentro.
0: Because mga katropa, no, sa bilog abikara, nga ginatanaw naton, nga hamat nagapabor, doon iya karang maigmangod naton, nga mga local tourists, because of, daya karang naton, nga pinaaraya karang kahimtangan, no, rupamaagi itaton karang katiklan jetty port.
1: Sentro, Sentro.
0: Dahil nga ni kabaabong reklamo, no, kabaabong mga itsiburitsi mga katropa nga bago ikaw makatabok sa isla Boracay, kabaabong yung ginabayran na kabaabong mo karang ginaagyan.
1: Sentro, Sentro.
0: That's why iba na itong may manghod nga nakakahambal nakakomment sa itong karang social media nga pabor sanda, no, sa daya ka nga Boracay Bridge.
1: Sentro, Sentro.
0: Pero sa bilog mga katropa, ginatanaw naton, roaton ka nga may manghod nga mga akla noon.
1: Sentro, Sentro.
0: Aton ra mga katropa eh. No? Aton roaton ka nga islat Boracay. Wapatay turista dati, no, mabahut anong bulig. Mga katropa, kapin pa ha, sa mga nauna, no, nga mga igmangod naton ito nga nag-star, no, sa Islat Boracay. Dahil nga nga medyo mabatsagan mo eh, nga imo karahisang ka-isla. Eh, pero kung pinatindugan mo tarara, it na yakara nga tulay, eh, medyo maduga. Doon yung natawag naton nga uniqueness it na yakara nga isla it Boracay.
1: Sentro, Sentro.
0: Now, sa ato no nakarang mga nagabiyahe, no, at diya karang motor bangka, no, nga pa tabok sa ato karang islat Boracay, daya sa bilog sa mga apektuhan eh, no, and then no, sa bilog pagid, no, rumapektuhan karang mga tropa, ro mga van drivers sa akong pagtan-aw ra.
1: Sentro, sentro.
0: When it comes sa dira natawag naton nga mga local tourists naton, kasi mausun ka ra ro mga matawag naton eh nga mga nagasayakyan lang, no? Pagto itaton ka ra probinsya Daklan, magasayakyan lang, patabok kita to kare Islat Boracay. Ay sa wapa nga ni tulay traffic kun sa ato nga Islat Boracay.
1: Sentro, sentro.
0: O, ayahan pa baga may tulay, mga katropa. No. Sugod, guwa. No, rurayak ka rin nga mga sayakyan. Uwang nga nitagos maparkingan. O, isang bilog pa ka ra. Rupangutana natin mga katropa. No? Ay kung sa terminal fee, pila malang rin nabayaran nito ako nga local tourist o rato ka rin ang mga aklanon. Ay basi baga kung may tulay yon, siyempre may isang bilog ka rin, may toll gate. Nga ginatawag mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: Or basi baga, kung may toll gate yon, baliwala kong kitang mga klanon. Kontrolado kong kita. No? Itdaya ka ng mga tao. O daya man na rin yung karang bayaran, parehas lang kamo sa atong karang mga local tourist.
1: Sentro, sentro.
0: Manami man matuod kung tama mga katropa. No, rudaya karang tulay mas mapadali. Pero ginaisip naton mga katropa, halin pa ka to, grabe rung sikat it Boracay. Rung unique, rung vibes mga katropa, rung ambiance. Ay kung pinagtindugan mo ta tulay ron ay guwa sugod aron mga sayakyan ka na mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: Pero pangutan na baga, no? Maano pang utana ka na makatropa, abi, masarangan, no? Itatong ka ng isla nga may maparkingan, doon ka na natong nga may mangod, nga may mga dagang mga sayakyan.
1: Sentro, sentro.
0: Oh, pila baga nung toll gate na yun? Eh, karoon nang dabawion na makatropa. Negosyo at aray. No? Karoon nang dabawion na ka ng ginastos sa pagpatindog ito lang.
1: Sentro, sentro.
0: Mm. Ay paalin doon ang mga environmental fee. Di karoon yun man baga or separate pa.
1: Sentro, sentro.
0: Dahil ngayon mga katropa, medyo kung ikaw abi nagasakay no, sa dayakarang motor bangka, mabatsagan tani mo nga ikaw nag-aagtot sa sangka isla. No? Ay kung dayakarang mga katropa nga butangan na tutulay, what a etkwan eh. What a challenge, no? Mga natawag naton.
1: Sentro, sentro.
0: Eh, dahil nga diba kung nagasugod man sa ang Pinoyino, kesa nanda itutok, luriya karang pagpaobra, no? Itdaya karang naton nga Boracay Bridge. Eh, basi baga ma, kung iya lang nanda itutok sa pagpaobra tulay, sa bahay ni tatong karangabatan, nga nagakonekta sa aton karang barangay Dumagit sa Banwat, New Washington.
1: Sentro, sentro.
0: Ay base pa, mga katropa nga, mas maabo pa. Rong malipay na itong nga may manghod. Why? Dahil mga katropa kasayag kita, no? Sa aton karang Banwat Karatbatan, no? Ay bukong yamang ro Banwat, New Washington nag-produce, no, it aton kara nga mga natawag nga mga tagaba, mga tahong, kung ano pa una nga mga seafoods naton mga katropa, pati aton kara nga Banwat Karatbatan. Para mas mapadali, aton kara nga may manghod, no, nga maitabok ng daro anda kara nga mga baligya, iya kara sa aton kara nga Banwat Karat, New Washington, paagto sa aton kara nga Banwat Kalibo, ay mas mainam nga tulayan lang.
1: Sentro, sentro.
0: Agpara man, mga katropa, sa atong nga mga pumuyo, sa atong ka mga tagabatan, Altabas, unaon sa may sapian, paagtun ito sa may part, itatong nga kapis, hindi na magtiyog sa Banwat Malite. Pwede na kamo mag-agi sa atong ka na Banwat Batan, patabok sa atong kara nga Banwat Karat, New Washington.
1: Sentro, sentro.
0: Ang kita man nga mga kalibunhon, no, iya kara sa aton karang part it kalibong ang mga magapit nga makabanwahanan, mabaho man do binipisyo. Why? Because mas mapadali, mga katropa, nga kita karahay makaagto sa atong inagtunan kapin pa sa bahay ni Tatong Karoha City, Capiz, bahay ni Iloilo. Sentro! Sentro! Ay kung iya ko umagi, makatropa sa Kalibo, Pabanga, Pabalete, somewhere pilang ka mga barangay at Batan, bago ka makabot at Altabas, gasang orasan ang mga katropa, rin mo ka na travel. Unlike kung iya ka siguro makon sa ka na nga bahin at na dumagit, base ba makon makaminos kat oras, base kung 30 minutes. No? Una ka kun sa bahin at aton ka na nga sapian. Sentro! Sentro! What if, dahil lang ako nandaratutukan, nulay ka nga klase nga tulay at nang nagakonektar sa atong ka nga batan at daya ka nga dumagit, kasi nandaratutukan nandaratutukan ka nga tulay nga nagakonektar sa atong estat Boracay at sa atong ka nga mainland Manay. Sentro, sentro. So dahil sa bilog mga katropa, nung medyo bukon pat klaro. Dahil nga ni nga, sa bahin no, itaton ka na government, itaka probinsya Daklan, is hindi tasigun madayon. Pero sa pagpahayag man, ni Ramon Ang, it's San Miguel Corporation, ay bukot at matun nga nag-atrust ah. Medyo nagasugong bakit tamako no? Ikailaw takong tamako nitbilan natin ka nga mga pumuyo. Sa aton karang Islat Boracay, agi kara sa aton karang mainland Malay, nga hindi madayon. Sentro! Sentro! Ay parang ani, bukod nita, apektado rin na karang pagbiyahe, rin na karang pangabuhian, kasayid man kita, nga may una karang mga privado, no, nga mga nag-invest, no? Sa diya karang mga motor bangka, mga milyon. Tapos dayo man ayhan mga katropa, butangan nyo man ita Boracay Bridge, ay from, di ka na kita tinatawag dati nga may katikati pa, no, nga Baruto, dikatig, no? Ay may una, takara nga nag-invest mga katropa, at pilatang milyon. Tapos, game bayluhan nyo man. E di ka na fiberglass, uwa pa nga ni nakabawi, or ging invest ka na, at di ka na nga pumuhuyo naton, sa di ka na nga dikatig ka na nga Baruto, game bayluhan nyo man at fiberglass. Another room nag-loan sa 1 million. Sentro! Sentro! Harap nga niwa pa sa nakabawi pagid, sa daya ka naging himo nga pag-invest nanda, sa daya ka ng fiberglass nga motor bangka, harap umando aton ka nga Boracay Bridge. Sentro! Sentro! So sinuro apektado? Kita nga mga pumuyo, mga katropa. Kita nga mga aklanon. Sentro! Sentro! Oras na ito mga tropa, 17 minutos, makataliwan sa oras, ito alas 11. So kabay pa ha, nga mamatauan kita, no, it klaro, no, nga impormasyon, ayan mga madayon or hindi, pero pag-construct it Boracay Bridge. Okay, Ma'am Marlene de los Santos, good morning sir. Happy fiesta sa Tabok Libertad Antique watching from. O Tabok Libertad Antique. Happy happy fiesta ha. Wala kay paring Mawi Palma, kay kagawad pa Mawi Palma at ato ka ba nakita baaw. Kay Sir Ney Leison de la Cruz, kay Mamoro Limbinifacio Anyaga. Kay Ludwig Arieta watching live from Balete Diversion Road. Kay paring Dan Peter Silverio at aton karang antike, pandan antike ha. Smile man be pare kay makita rin mo karang dimple ba dimple sa CN pre. Sa buli. Anyway, thank you kita ha. Sa imo karang pag pamantaw pre, kamusta ka muna? No, sa aton karang mga taga pandan antike. Medyo abo-abo, tara akong karang utang sa akong ihado eh. Anyway, sa ito karang pag-apropadayon mga katropa. Anyway, sa ito nung nakaramaing manghod ha, nga mga kakinhan, nga medyo gaoy sa ito karang paghalin sa nakarang trabaho. What oras kay misis mga katropa? No, medyo what persa sa labing-labing? Abay, iyaundo sa bat. Iya kung daya karang Torbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa. So, ginapa namin yung performance ang satisfaction ibahan si Mrs. So, ginapa namin pag-inurata karang Natural Drive. ang ginabalik rong gana sa relasyon aga labing-labi. Napataas para itong karang energy and confidence para sa paghulid kay Mrs. Abaw Ganado si Mister. Ang syempre, epektibo pa mga katropa. Dapat mag-turbo dieta, dietary food supplement for men na aga available doon sa pila natong mga butika iyaron sa aton karang probinsya ita Aklana. Anyway, pod, baka sa programa may mistat sa Banay-Banay. Ay, oh, gili! O, oh, fiesta makaroon sa Barangay Banay-Banay Malinaw. Nakon mo, ha, nag-agi rubugan it Abril, nag-agi rubugan it Mayo. Sa pila na itong pag-programan, iya ka sa ito nga XFM Kalibo, may mga nag-greet, no? May una ka nga nakisuyo, may happy fiesta, yeah, happy birthday, man nakatropang chance, akong kaya ako nga. Medyo tama akong kita imbitahin. Anyway, thank you kita ha. Pa-shoutout lang kay Freddy Mar Morales, una sa Arcangel. Bow! Eh, ito yung mahindo na kara sa sitso sa Ugan, Barangay Tampak. Eh, inagaman yata kung doro dispiras. Abot ng piyesta, mga katropa, makaron. Si katropa nga siya minakarangara, sigurado ako ra. At ang pamistar o anak na hagtunan. Kami ni Katropang Zipril nga na, huwag itagi. Namong amigo nga itong nagsusampit-sampit, huwag ita. Anyway, sa aton na karang mga dugang pagid nga mga tupang doon mga katropa, sa aton karang mga na natawag naton nga mga aging pang headlines naton, aton nga balikan anayra ha. At siyempre, si Keron Manay naton na aton karang weather update kung available aton karang DOST Pag-asa kung una o nimo tawagan nato inyo na mga nangan at siyempre bugon man nato naman natipon karang mga report ni katropa nga ninyo Rogin Todosio sa nakarang area of responsibility manong balik kita mga katropa after it pinan nato ka mga reminders kindly stand by.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na buti.

0: Mo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: The secret of health.
5: Mga sikreto sa kalusugan
4: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
5: The secret of health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Bibili sa pinakamalapit na butika.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon paman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. Kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
12: Premium D3.
13: Premium D3.
12: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong.

0: ang immune system. At malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
1: D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: oras, mga katropa, 36 minutos makataliwan sa oras, it alas 11. Sentro, Sentro. Nakabro, balik kita, mga katropa, sa itong programang Sentro. Sentro, Sentro. Balik kita mag-apropadayin, mga katropa, sa itong nakaramaing manghod. Medyo mainit-initon daton karang paniempo. Ay, siyempre, iniwasan naton na ma-expose kita sa init. Ngayon nga ni San Milogron, pinakahadlokan. Ay, nga, diba, siya na mag-itom kita kapareho ni Katropa Chan. Ay, sa makaroon, mga katropa, para mas maging maputi kita, mas manami rat ka aton karang skin tone nga ginatawag. Maging glow raton karang pamaniton. Sabay mag-clear skin herbal soap, mga katropa. Siyempre, available doon sa pila natong karang mga butika, pharmacy, iya ka na sa itong probinsya, Itaclan. Mag-clear skin herbal soap, mga katropa. At siyempre, harong ginahugat-hugat man, itraya natong maigmang hod. Abaw naman namin karang balita, magaling sa Sunzone and XFM, libo-libong papremyo. Abay, dahil atong ginahugat-hugat. Dahil nga ni, ha, magadao kita 3,000 pesos weekly. Sa itong karang weekly draw, agmas kapin sa 100,000 pesos sa itong karang pagadagoon sa itong karang grand draw. Bay, mag-intra kita, mga katropa, hayra ng mga produkto. It is to Health Incorporated. Nga pwedeng-pwede kita nga mag-intra sa diyan natong karang Sunzone and XFM, libo-libong pa-premyo. Siyempre, iyan natong karang Sunzone plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunzone plus Gold Coffee Mix, ag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. So sa sangka blister, it's Sunzone plus Gold equals to 1 and 3. Sangka blister o banigmanit Premium D3 Soft Gel Capsule equals to 1 and 3. Lima ka mga sachet, it's Sunzone Gold Coffee Mix equals to 1 and 3. Ag sangka blister o banigit Turbo Dietary Herbal Supplement for Men equals to 1 and 3. So, dayan yung pag-ubrahon sa sangka sobre, mga katropa, isugat rin mo karang pangalan, address, proof of purchase, contact number, aga perma. So, ihugog rin sa atong karang mga drop boxes. Pwedeng pwede yaron sa JS Berto Road, Baragiti Gayon, sa atong nga XFM station. Ag una man sa Pharmacia Gomez, sa atong nga Kalibo Shopping Center, do pick up time naton kara every Friday at 9 a.m. At pwedeng pwede man sa atong nga bahay ni Tapoblasyon Banga, una ron sa Ruel and Junior Barbershop, do pick up time every Thursday at 12 noon kara, mga katropa. Abay, ano ba lang ginahugat? Intra na sa atong karang Sunzone and XFM, libo-libong papremyo. Sentro, Sentro. Anyway, oras na to. 39 minutos makataliwan sa oras, ito alas 11. Si Keron Enay naton, si katropang Nino Rogento Doso sa nakarang natipong karang mga report sa nakarang area of responsibility. Katropang Nino, kindly stand by. Live report. Katropang Nino, go ahead.
1: Yes, katropang Christian, para karon sa ating natipon nga mga balita report, iya sa ating karon nga area, iyan kita sa ating mga police report, nagpa-record sa may bahin ni tatong karon nga Kalibo PNP Station, ruray karang nga sangka negosyante, matapos karon nga ruana karang water vending machine, yes, bahin ni poblasyon Kalibo ay ginransakt ana agin buo ruraya karang kwarta, katropa Christian. Basi sa raya karang ginpa-record ita, raya karang tagreklamo, alasays kaina itagahon tag mapanuhan itay karang biktima nga ginpilit karang buksan dodaya karang makina itambitan karang water vending machine kunsasiin na tagupangdan nga plastic karang kahon nga may sugod karon nga ginabubanta nagaabot sa 2,000 pesos hay walot ana or nalimas luta karon ka tropang Christian. So dugang karon ay posible sigon nga ginsamad ana itay karang nga suspek ro kandado para karon nga mabuog ruraya karang nga kwarta. So do ka, di ba may do water vending at karon karon nga kandado, so daturo anda karon nga gin kumbaga gin destroy car itay karangan na sambitan karon nga mga or suspect saraya karangan na sambitan karon nga insidente.
0: Sa ako dabi pagtanaw ka tropang ninyo video bukod ay mau itkuan eh matibay nga klase nga pag-obra itay karangan lak ag madali maransak ka tropang ninyo.
1: Oo, ay anon mo tama to basi isang martilyo nga ni siguro ka tropang Christian or bato nga ron nga mabaw ay ano gagi din nga sama diagi karon nga lak so dapat reminder man do no sa aton karon nga mga negosyante kapin pa sa may mga para sa mga piece wifi nga ra madayong mga water vending machine nga usuin gid nga niya sa aton karon nga banwa it kalibo dapat ay gina-check yar gid it mayad kasi gani ay kabaabo nga ra nga mga tikwian sa makaron nga paniempuhon.
0: Pag kwan lang kita, siguro katropang ninyo ho, at na kita nga obrahan it medyo grills nga ra nga matibay, aglak kita nga mabahog. Ay ribabi na itong may manghod, ay nagasaligan, may lock on man, may kandado, pero may isot, madali nga hibring ka baga katropang ninyo?
1: Oo, do yun do sambilog karon. Dapat do magawa sa lock, dapat may grills pagid matuon nga ron yung bakal nga ron katropang Christian. Good nga. Para sa mga ano baga, para sa mga piso wifi nga ron. No, kasi makaroon na bisa makaroon niya paniyempo wa utak gina patawa duro raya kara nga mga makatot alima. Alin lata karon nga pwede nanda nga matakaw ay takawon gid ananda karon katropang Christian no. Miskin pila pangani isugod kung pila par worth karon mga tig ginatos linibo hay sangagan nga pagpanakaw ro anda karon yung panaw hay takawon gid ananda karon.
0: Yes.
1: So ginpakamayad itay karang negosyante tagreklamo nga ipablatter do daya karang nasambitan karang insidente kara sa bahin 8 poblasyon kalibo ina sa aton karon nga may kalibo PNP station sa makaron ay padayon para nga ginaimbestigahan ni aton karon nga kalibo PNP agud nga matumod araya karang responsable sa nasambitan karon nga insidente sa iba pagid naton karon nga mga balitaan sa aton karang area mga police report dugang may daya man karang baw dayang tatlo kara ka mga persona aron natigayon man karang madakpan bangod sa illegal karon nga sugal iya sa may bahin itay karang Altavas Public Market tabo roraya karang pag-aresto sa nasambitan karon nga mga persona kahapon doon, Miyerkules, mga bandang alas 5:20, roraya karang pang orason partikular, day kara sa may bahin, it Altavas Public Market, iyaron sa poblasyon Altavas. Kung sa siin, ray karang mga nasambitan karon nga persona, waon gin pangagani, apang una ara sa legal nga edad, ag pareho tanan nga residente, it poblasyon Altavas, katropa. Hay sa report sa Altavas PNP nga nabuo nato nabuo kara dudaya karang mga na-recover baga ng mga paraphernalias no saray karang nga illegal nga pagsugar ay karang nga daywa karon nga cue stick isang ka billiard table plastic triangle rack 16 nga billiard balls at sangka ano rabi ka tropang Christian illegal na sugal nga billiard
0: may basta billiard pag billiard at ako tropang ninyo it's a legal yata mo pero pag inaluan at kwarta ra may involved by illegal gambling at ara ka tropang ninyo gambling.
1: Yes, sakto gidron ka tropang abu actually abu kitang kilala nga naga billiard nga ka tropang Christian pero billiard nga uwa it money involved no sangka set pagit it raya karang mga baraha ag kwarta nga nagaabot mga taya ra katropang Christian nagapalor it 120 pesos kakipon do mark money nga 20 pesos karon katropang Christian so ruanda karang pagapagatubangon karon nga kaso daya karang tawag natin kara no kaso hay paggabag sa presidential decree 1602 or do anti illegal gambling law karon katropang Christian agarayara actually ano mataman niya ni Ray no hindi na magsaga available mataman niya ni galing Rwanda karon niya taya digang ka bawi sa anda karon bail no or piansa nga ipiansa nanda sa raya karangan na sambitan karon nga kaso. Sa makaroon, ro na sambitan karang nga tatlo ka mga individual. Una sa paghinakop, itatoy karon nga Altavas PNP para nagkaigo nga disposisyon. Sa dugang natong karang nga mga balita, Sang kabagay man kara no, katropang Christian iya sa may barangay Mabilo Kalibo, kusina malang man no, galing hay sang aga niya ni nga nasunog no, particular iya kara sa may bahin it Mabilo Kalibo, sunog ra katropang Christian or makabig naton nga partially damage no. May mga dagapuga na sunog, agroiba karon yung mga kagamitan apang wagon man nagkalhit paro nasambitan karon nga kagayo. Nag-responde man sa nasambitan karon nga lugar or dahil karang sa nasambitan karon nga area pero atun karon nga BFP Kalibo ag rin doon ay mayad ay naapula matamando kagayo ag wagon nagkalhit pa. Sa makaroon, padayon parang nga ginaimbestigahan man itatun karon nga Kalibo BFP or atun karon nga Kalibo Fire Station. Tadugang pagid naton karang mga balitaan man iyaman sa may banwa naton Kalibo katropang Christian bawhara may mga violators nga nadakpan ro aton karon nga bahin itray karang solid waste and management services itaton karon nga banwat Kalibo kamanaman do poblasyon dipat mag para karon nga pangdakpon ruraya karang mga violators nga naga pilak it illegal karon nga basura iya sa may banwa itdaya karang nga Kalibo base sa initial karon nga pag-implementar it nasambitan karon nga daya karang programa 18 gagitanan karon ka mga violators katropang Christian runadakpan sa raya karang nga unang adlaw it nasambitan karon nga operasyon kontra sa mga illegal nga nagapilak it daya karang nga basura iya sa may aton karon nga banwa it Kalibo sa pila karon ka mga lugar nga ginbantayan abi kara particular di kararo sa may bahin it Kantora it Sela Serna ag Dr. Gonzales Street tagbakanting lote baga ari karuyon katropang Christian ra karang mga nagabag hay may mga bukong tangani taga Iyaro iba kara katropang Christian sa 18 nga ra nga illegal baga nga ano raho illegal nga nagapilak it anda karon nga basura
0: imet saging obra tagit tang pilakat basura ya kara sa ato nga banwat Kalibo katropang ninyo
1: pero kita mo kung amat
0: imet sa basurahan siguro ba ko na napagtanaw katon
1: basi day babi kara may mga times sabi ron katropang Christian nga basi ginaugayhon baga nanda ruraya kara nga mga basura ag di ba do may mga bakanting lote abi nga ra kung amat nga ginapilakan ginatambakan it basura hay ginatambakan ag ginapilakan man dayon tay kara nga basura hay siguro anong pagpati basi pwede mataman ang pilakan itaruyon karon nga basura ayro mga nagabag kara may mga par maghaling karon sa Banwat Kalibo mayaman sa numan siya banga ag New Washington so ginisyuhan na sanda it ginatawag karon nga environmental citation tickets bangod man sa pagabag sa Municipal Ordinance number 2009-004. Agbase sa aton karon nga bahin it aton nga may solid waste management services it aton karon nga Banwat Kalibo ay magapadayon ro anda karon nga pagbantay kara adlaw-adlaw ag karon kara nga enforcement team ay usually abiron do mga nagupilak it dahil kara nga basura katropang Christian ginatutama-tama manandaron nga mga aga-aga nagubit gabi-i para hindi isa na makita karon galing kung halimbawa may mga CCTV una kasi side man nato niya sa Banwat Kalibo ay
0: halos na palibutan no yung CCTV
1: oo halos kanto-kanto niya ay may CCTV man karon kung nikitan karon ay sigurado sa bilog man doon no sa daya karang ano ron eh citation ticket do ginataon na karon ag syempre may penalidad gid aron katropang isa daya ay unang adlaw pa lang ra it implementation itugot karon nga pagbantay sa mga illegal karon nga nagapilak itay karang basura iya sa may banwa naton itay karang Kalibo ag sa unang adlaw ay 18 agitanan ka mga violators idugang lang man naton kara katropang Christian do daya karang init gihapon karang nga ginaistoryahan iya sa aton karang nga may banwa it iya sa aton karon nga may probinsya karon itaklan kasi gani ay raya karang nga tag mamahamahayag nga nga si Ramon Tulfo ay post ana karon agin pasibangdan at akara nga purilon ta na si Governor Joanne Miraflores matapos nga ni nga nauna karon nga ginpahayag ni Governor ag ni Congressman Joven nga nag-atrasyon sa pagpatindog itulay Roraya Karanga San Miguel Holdings Corporation ni Ramon Ang patdoing tulay nga ni Roraya Raya Karanga Boracay Bridge project karon galing hay kulih tanang ato kahapon ilang oras matapos do anunsyo ni Gov hay gin ano ta gin tawag naton kara
0: basta gin bawi ta katropang ninyo
1: gin, oo gin pamalibaran ana ni Ramon ang agwa taman at kamatuuran nga pag papunduhon do daya kara nga pag patindog it daya kara nga nasambitan karon nga tulay
0: medyo kita patayang kanay makun kita ag ano kita ro kamatuuran kara madayon do hindi katropang ninyo
1: do yon ay do pinaka importante pag ang makaron ay syempre kung madayon mata or hindi do yun do pangutan eh pero at least makaron uapat mga construction mm. na dayon so syempre ro iba karang mga stakeholders abang uapat mga construction ay positibo mat aman sanda karon nga abu pang mga remedios kumbaga no o mga remedy na pwede nanda karon nga himuon para karon sa raya karang plano nga pagpatindog itulay apisar nga may mga pronouncement mag magkagaingain nga mga pronouncement halin sa local officials ay din karon sa raya karang tag-iyat San Miguel Holdings Corporation so aton karang ginabubantayan pa makaron we're trying to connect man sa aton nga provincial government if makapaguwa man sanda itanda karon nga statement no or kung ano ro plastada regarding sa raya karang nasambitan karon nga issue katropang Christian. So far sa aton karang pag-check sa ibang mga municipal police stations negative na gid man no aton karon nga ibang mga municipal police stations sa rayro mga balita police report nga aton karon nga natipon magalin sa aton karon nga area of responsibility. Arayo man si katropang Ninyo Rujin Teodosio Itax FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Live report. Live report. Sentro.
0: Abogin nga salamat kay katropang Ninyo Rujin at Joshua sa nakarangan na tipon karangang mga report. Sentro. Oras na ito mga katropa. 53 minutos makataliwan sa oras italas 11 sa ito karangang dugang pagid nga mga talakayon. Ayan ay kita ho, medyo manami-nami raya karangang nga balita mga katropa. Abaw raya karangang babayi. No nag-feel at home nagkatulog. Sa sugod dito yung karangasangkapan ni Maray sa barangay Albasan. Sa banwa ka natuman siya kay ina karang aga-aga. Ay, ano ba na trip ito yung karang babae mga katropa? Sa karang babae, yung kilala natin kay alias Altea. No, 21 anyos, ag residente ang animot ni Bacaw. Paano naman ako naman nagpangabot yung karang sa banwa ka natuman siya?
2: Sentro.
0: Ay sunod sa daya karang tagiyat bagay, bandang alas 4:45 karaki ng aga-aga, tagmapanuhan na nakaramasang katawo nga nakatagokbong tanganira. No, nga may habo pa ba, o kanamiton na napagkatulog. No, saan nakarang mismo nga sugod it kwarto, ba? Ay, abit anana, anat ako nung kwanra eh, abit anana, nagkampod anana. Ay, what ana naging pukawa ron eh, matod eh, may istorbo ta matod kung pukawon mo.
2: Sentro.
0: Sino matabi nagagaom nga makasugod daro ibang tao si mo karang panimagay. Abay, tag nagsugod ako nor, ana karang igmanghod, no nga, anang igmanghod kara, abaw katot ana tupang dan, what ana na makilaya ro, yaka na babae. Ay, sino ba nag-agira?
2: Sentro.
0: So nasayuran ang ani nga baw ay nakitugog mula ta kinuoy mao sa sugod itanda karang nga bagay ay matapos nga ni kuno nga ging aywanan imaw ita nang kamit up nga si Mark. Ay Mark Zonyo galing ka
2: sentro.
0: Si Mark baw ag nakicharge pa ko dimot anang cellphone. Ay grabe ta. Grabe no confident daya karang babaye.
2: Sentro.
0: Nakatugog gayon or nakitugog gayon may naghabo ka pa manami pa rin mo ka ng pabatsagan
2: sentro
0: kasi iba kong aircon para lang ka kwarto kanamiton gid ay datot aron mga katropa inaiwanan to mo ang nagka-meet up nga si Mark
2: sentro
0: mat inaiwanan mo ta si Altea kuno nga ato tayo mo tumugog si Bang Bagay. Ay dugang patay ka na tag-iya nga unang beses siguro na nga natabo dahil nalipatan Sigon nga ilak rong pirtahan, boyon.
2: Sentro, sentro.
0: May matanga nira, nakitulog at emaw. I mean, yun at ang iba mga tropa nga base kung ano para nang himuon. No, nga bukot it manami. No, sa sulit na yaka ng panimagay. So, ging dagaro yaka ng babae sa tungkarang naman sa Municipal Police Station para sa dugang nga investigasyon ay nakipag-coordinate man. Sa aton nga liba ko PNP ay nagagawa ta nga daya ka nga babae involved sa pila ka mga pagpangloko ay imot ara higing takwil ta o itana ka nga pamilya ito sa aton nga liba ka o
2: Sentro, Sentro.
0: Matapos na ka investigasyon ging tawan mo rat pamasahe no itaton nga kapulisan kita mo libre para pamasahe no nakitugog ka yon. Manami pa rin pagkatulog, may habo ka pa. Naki-charge ka pati mo ka ng cellphone. Tapos ging paagto ka pa sa Municipal Police Station ni Numansa. Ging tao ang kapat pamasay pa ulit. Kumplitos, Ricados.
2: Sentro, Sentro.
0: No? Ay ta, kung nakauliun na. Ay kung wat akong ta, ging sabotahin ni Mark na, hindi nakita sa nang daywa.
2: Sentro, Sentro.
0: Ay o galing, hay, wat ay mo ging... Ging sipot ni Mark, sanda ka rin nga pagkita, ay dato't asigurado na inubraw at imot matugugan, ay nag-usoy lang sa imot matugugan.
2: Sentro, Sentro.
0: Ay sakto man nga bukas, wahalak ro rin ka rin nga pirtahan at bagay, ay sumugod na ginimaron. Ay medya nga niwa mo, ging bako to sa sugod, ay kung hibako mo, di tapos ginimaw. Ay trespassing yagi rin nga inubra.
2: Sentro, Sentro.
0: Ay, daya rin mga reminders, mga tropa, ha? Sa atong karamang manghod, sa atong karamang mga tag-ihat panimagay, ilakin nato na atong karapirtahan, di kita magsalig. Ay, haraw na tabuuman. May baybayit ang nagkatugog sa nakarang panimagay. Pa-shoutout, anay kay Adrian ag Joe Meldoy, nga gaoy kid sa training, ang mailabas sa pista. Ba, pista sa banibanay ito, masyana. All, ito sa namakaroon.
2: Sentro, Sentro.
0: Oh, dahil mga reminders sa itong karamayang manghod, no, kung mga tagihat pa ni Magay, ilakid na ito, daton ka main door, mga pirtahan naton, ay may niya nga ni Ray, nagkatugugang. Ay kung nagpang trip pa ito na makatropa, di tapos kin.
2: Sentro, Sentro.
0: Anyway, oras naton, 58 minutos, mga taliwan sa oras, ito na sa 11, wakit na ito oras sa itong karamayang programang Sentro. Ang siyempre sa wala naton, natawaan ita, kayo gano'n na pila na itong mga issue. Mga balita ay sarang manggihapon mabatian doon sa pilanan itong mga news in public affairs. Hit daya ka nga XFM 96.5 Kalibo. Sa nga nita itong ka regular anchor man katropang Nino Rugin Tudosio. At syempre naging katuwang man natong technical side katropang si Prilkit Palmon. Sa supervision nita itong ka nga station manager katropang John Alin Escanio. At sa itong ka nga CEO overall supervision na Dr. Emily Tooy, mga katropa. Ako man si katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: Mga katropa,

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga headlines, katropa, hatid po sa atin ang Sandton Gold Coffee Mix. Ikalimang biktima sa gumuhong istruktura dyan sa Angeles City, Pampanga na recover na.
2: Malacanang hindi nababahala sa net satisfaction rating ni PBBM na sumadsad sa bagong record low na negative 15.
0: Video conference sa Senado maaaring gamitin ng PNP para matukoy ang kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Senate Minority Bloc binalaan ang mayorya na posibleng itaas sa Korte Suprema ang issue laban sa pag-amyenda sa Senate Rules.
0: Pagpapalit ng liderato ng Senado, nakikitang solusyon ni Lacson sa usapin ng online voting.
2: Fitness re-examination sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa paglilitis, iniutos ng ICC.
0: Balitang regional, mga katropa, abangan mamaya, Senator Mig Subiri nagsorry sa taong bayan. Ang pagtalikod naman ng apat na senador o mali nagtulak sa kanya na umanib sa minority. Pero yung report po ng mga provincial stations, kabilang din dito sa segment na ito mamaya.
2: Sa balitang international, dating US President Joe Biden naghain ng demanda laban sa DOJ para harangin ang paglalabas ng kanyang private audio recording.
0: Balitang showbiz, reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. Kaugnay sa mga pambubuli sa kanyang anak, ibinasura ng piskalya.
2: Sa balitang sports, Boston Celtics head coach Joe Mazzulla itinanghal bilang NBA Coach of the Year.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Webes sa 28 ng Mayo. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasayang papawid sa pamamagitan po ng XFM stations nationwide. Live tayo sa XFM Cebu sa 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, matagumpay na naiahon kaninang umaga, ikalimang biktima mula po sa gumuhong istruktura dyan sa Barangay Balibago, Angeles City. Sa naging pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, alas 7:57 na umaga nang matagpuan at ma-extricate ang biktima mula po sa mga guho. Bandang alas 8:03 naman na umaga nang dalhin ng City Health Office ang lalaking biktima para sa Disaster Victim Identification o tinatawag nila na DVI procedure. Ayon kay Mayor Lasatin, may na-recover ding cellphone sa lugar kung saan natagpuan itong latest na biktima at pininiwalaan pong pagmamay-ari niya ito. Isinilalim na rin, mga katropa, sa investigasyon at documentation ito ng SOCO. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations. Gayun din ang pagtukoy sa mga nasawi at nawawala pa rin sa ilalim ng Unified Command Management Options.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nanawagan sa isang meeting kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo para sa mas pinalakas na defense cooperation at trusted partnerships upang harapin ang kasalukuyang disruptions at geopolitical tensions. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang panahon para mag-retreat, kundi para sa isang deeper engagement sa mga bansang may shared values dahil kritikal ang maritime security sa pagkapanatili ng global trade, energy flows at economic stability sa mga strategic waterways. Bagamat hindi hayagang binanggit ang China na may hiwalay na maritime dispute ang Pilipinas sa South China Sea at sa Japan naman sa Senkaku Islands, operationalized na ang defense collaboration ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Plano ngayon ng Maynila at Tokyo na mas patatagin ang kanilang relasyon tungo sa isang komprehensibong strategic partnership.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang DTI ay itinampok naman ang Philippine-Japan Partnership para po sa Smart Cities at Digital Services. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Itinampok ng Department of Trade and Industry ang tatlong kasunduan ng mga kumpanyang Pilipino at Hapones para sa smart cities, digital connectivity at financial technology. Nasaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Trade Secretary Cristina Roque ang paglagda ng mga Memorandum of Understanding sa mga ito. Kabilang dito ang pag-aaral sa Intelligent City Initiative sa Makati City gamit ang Artificial Intelligence, Internet of Things at Urban Data Platforms. May kasunduan din para sa Smart Life Digital Services gaya ng rewards, ticketing, online payments at digital marketing. Ayon sa DTI, inaasahang lilika ito ng nasa 7 bilyong pisong revenue. Isa pang kasunduan ang naglalayong palawakin ang GCash services sa Pilipinas at abroad. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahayag ng Malacanang na hindi sila apektado sa pinakahuling survey ng social weather stations kung saan sumadsad sa bagong record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makakuha ng 49% satisfaction score mula sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na normal lang ang ganitong mga pagbabago dahil sa ibang survey tulad ng Okta Research ay nananatili namang highest rated official ang Pangulo kumpara sa iba pang matataas na pinuno ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na mas nakatutok ngayon ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko kaya tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo anuman ang lumabas na resulta sa mga polling firm.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ng Philippine National Police na kung sakaling maprobahan ang panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa usaping video conferencing, maaari nila itong gamitin para matunton ang kasalukuyang lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Ray Co, malaki ang may tutulong ng remote participation sa kanilang isinasagawang manhunt operation laban sa senador dahil gagawin nila ng paraan para matukoy ang lokasyon ni De La Rosa sa pamamagitan ng link ng teleconference. Sa ngayon, tiling diskusyon pa rin sa Senado ang issue. Samantala, nagparamdam naman sa social media si Senator De La Rosa kahapon para batiin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Risa Hontiveros at Robin Padilla nagbardagulan sa kahulugan ng force majeure. Kaunay po ito sa tensyon sa gitnang silangan, China at Taiwan. Narito ang report. Nagpangayan sina Senador Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla kaugnay sa usapin ng force majeure sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Higit ni Padilla na maaaring pasok sa malawak na kahulugan ng force majeure ang gera, terorismo, oil crisis at iba pang pandaigdigang banta na wala o manong kontrol ang tao o pamahalaan. Pero agad itong tinutulan ni Hontiveros at sinabing matagal ng bantay ng gobyerno ang mga naturang usapin kaya hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng online work o remote voting sa Senado. Lumabas ang mainit na argumento matapos talakayin sa mataas na kapulungan ang panukalang paggamit ng teleconferencing sa mga sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala po, binilaan ng Senate Minority Bloc ang mayorya na posibleng itaas nila sa Korte Suprema ang issue kaugnay sa o para questionin yung anila ay abuse of discretion sa naganap na sesyon kaugnay ng pagbabago sa mga patakaran ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, mapipilitan silang iakyat sa mataas na hukuman ang usapin kung ipipilit pa rin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan nga ang online participation at voting nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Gid pa ng mambabatas, labag sa regulasyon ang pagtalakay sa plenaryo dahil wala pang formal na Rules Committee at Committee Report. Kaya't kinwestiyon din niya kung bakit minamadali ang pag-amyenda para lamang paburan si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mambabatas na may banta ng kaukulang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Senador Ping Lacso na ang pagpapalit ng liderato ng Senado ang tanging paraan upang matapos ang kasalukuyang bangayan ng mga senador tungkol sa panukalang online voting. Ito ang naging reaksyon ni Lacso sa gitna ng matinding hindi pagkakasundo sa Senado kung dapat bang baguhin ang kanilang patakaran para payagan ang pagdalo ng ilang kapwa senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng video call. Gitna ni Lacson, magulo at walang magandang madudulot ang ganitong sistema batay pa rin sa naging karanasan ng Senado noong kasagsagan ng pandemya kaya hindi ito dapat ipatupad ngayon.
1: XFM News Nationwide.
0: Opisyal nang nagdeklara mga katropa ng buong suporta ang Akbayan Party List kay Senator Risa Hontiveros. Sakali na magpasya itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 national election. Ayon po sa pahayag ng partido, kinikilala nila ang patuloy na lumalakas na panawagan ng publiko para sa senadora. At ang kanyang napatunayang kahandaan na tumindig bilang pangunahing leader o kaya standard bearer ng demokratikong oposisyon sa bansa. Katuwang iba't ibang kalyadong social movements, mga sektoral na grupo at mga lokal at pambansang pinuno, tiniyak ng Akbayan ang kahandaan ng buong organisasyon para makamit ni Hontiveros ang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Halita, iahain ang International Criminal Court Trial Chamber 3 ang isang kautusan para muling suriin ang fitness to stand trial o kakayahang sumalang sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang Crimes Against Humanity case. Ayon kay Judge Joanna Corner, nagugat ang hakbang na ito matapos magsumite ng motion ang defense team ni Duterte na nagigiit na ang unang pagsusuri sa kanyang kalusugan ay para lamang sa nakaraang confirmation of charges proceedings. Dahil dito ay minungkahi ng korte na muling utusan ang tatlong eksperto na unang sumuri sa dating Pangulo upang magsagawa ng paribagong re-examination na sinang-ayuna naman ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes. Samantala, una nang inanunsyo ng ICC na magsisimula na sa November 30 ang formal na trial sa kaso ni Duterte. Ginanap ang kauna-una ang status conference nitong Miyerkules upang talakayin ang mga pre-trial deadlines, itatakda petsa ng paglilitis, mga ebidensya at iba pang usaping legal bago tuluyang magsimula ang pagdinig sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginit din ng ICC, International Criminal Court Accredited Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, na mahalaga na ang mga hahawak na interpreter sa live translation sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay independent at competent. Ano yung mahalaga na hindi magkakaroon ng biases sa kanilang hanay dahil makaka-apekto ito sa pagiging patas na pagdinig sa kaso. Dapat din umanong tiyakin ang ICC Registry na mayroong matinding background check at maayos na vetting process sa mga aplikante para ma-check ang kanilang kakayahan. Samantala, una nang inanunso ng ICC Trial Chamber na mag-uumpisa ang formal na paglilitis dito sa kaso na Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa November 30, 2026.
2: Teachers Dignity Coalition nanawagan sa DepEd na ipagpaliban ang 3-term school calendar. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila. Live
4: report. Nanawagan ng Teachers Dignity Coalition o TDC sa Department of Education o DepEd na wag munang ituloy ang pagpapatupad ng 3-term school calendar ngayong taon. Ayon kay TDC Chairman Bejo Basas, marami pa rin katanungan ang mga guro at principal higil sa bagong academic setup, lalo na sa payroll at revised curriculum ng senior high school. Binanggit ni Basas ang kakulangan sa teaching materials at hindi malinaw na guidelines gaya na sa aksignatura MAPE. Dahil dito, iminungkahay ng grupo na magsagawa muna ng pilot testing bago ipatupad ang programa. Anila, may sapat pang panahon ang DepEd na ipagpaliban ng rollout bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng Solid FM 89.1 Davao, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 90.3 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
0: Senator Mig Subiri, nagsorry sa taong bayan yung pagtalikod po nung apat na senador o manoy nagtulak sa kanya na umanib nga sa minority. Katropa natin sa balita, Mariko Dino ng XFM Bukidnon.
5: Isang malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senador Mig Zubiri sa kanyang press conference nitong araw ng Miyerkules, Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga traidor na kasamahan sa politika, isa sa mga dahilan kung bakit umanib sa minority si Senador Juan Miguel Zubiri. Isiniwalat ni Zubiri na tinalikuran umano siya ni na Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Ruben Padilla, kaya't siya ay natanggal bilang Senate President. Ipinangako umano ng kanyang mga itinuturing na hakampi na hindi siya matatanggal, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng pumanhin ang senador sa mga taong nadismaya sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Sinabi nito na kaya niyang magtrabaho kasama ang hindi mga kaalyado at kaya niyang makipag-usap sa hindi niya kapareho ng paninindigan at paniniwala. Batid na nasaktan ang senador at hindi niya makakalimutan ang panahon na siya ay tinalikuran. Maaalala ang umani ng batiko si Zubiri nang nagpahayag ng suporta sa minority. Dismayado ang mamamayan ng Bukidnon na nagtitiwala sa kanya na balang araw ay kaisa upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Katropa, labanan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthan Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Mariko Dino, XFM News.
2: Davao City Police tiniyak ang patas na pagpapatupad ng batas kaugnay sa kaso laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
1: Live report.
6: Iniiyak ng Davao City Police Office o DCPO na patas nilang ipatutupad ang batas kaninuman o anuman ang katayuan nito sa lipunan.
7: Yes, we will always follow the police operational procedure. No? So, mauna ang instruction sa ato ang city director, dapat ferta, dapat pantay lang ang ato ang pagkakanda kung operate.
6: Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, kahit dating direktor ng DCPO si Senador Ronald Bato de la Rosa at malapit sa pamilyang Duterte na kasalukuyang namumuno sa Davao City, hindi mag-aatubili ang pulisya na arestuhin ang senador kung may utos mula sa nakatataas at kalakip ang mga legal na dokumento. Tiniyak din ang opisina na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng sinumang magiging subject o target ng kanilang operasyon. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang DCPO kaugnay sa pahayag ng NBI na armed and dangerous umano si Senador De La Rosa. Napag-alaman na may ilang bahay si Senador Bato sa loob ng Davao City at ayon kay Caballero, bukod sa kahandaan ng kanilang opisina na makipagtulungan sa ibang ahensya, patuloy rin silang nagmumonitor at agad mag-uulat kung sakaling mamataan ang senador sa loob ng kanilang area of responsibility. Sa kabilang banda, kinumpirma naman kamakailan ng Police Regional Office 11 na matagumpay nang naibigay ng Regional Civil Security Unit 11 o RCSU 11 sa legal representative ni De La Rosa ang revocation order ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registrations. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Samantala po mga katropa, ito naman 19 anyos na dalaga na tagpuang patay dyan sa masukal na lugar sa Cebu. Yung nawawalang tablet, nagbunyag sa krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Natagpuan kahapon ng umaga, Mayo 27, ang naaagnas na bangkay ng isang 19 anyos na babae sa masukal na damuhan na sa sityo Kangkaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Kinumpirma ng pulisya na ang biktima ay si Jen Oropi Sabilardo na iniulat na missing sa loob ng 3 araw. Ayon sa Alcoy Municipal Police Station, nasa kusudiyan na ng pulisya ang 42 anyos na suspekta na may alias na Anton na kaugnay sa insidente. Naaresto ang suspek bandang alas 8 ng umaga kahapon habang papaalis sana patungo ng Dalagit, Cebu. Sakay ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Batay sa imbestigasyon, nagsimula ang kaso matapos mag-report na pagkawala ang common law partner ng biktima na hindi na ito umuwi sa loob ng 3 araw. Natuklasan din na missing ang tablet ng biktima na kalaunan ay natuntun sa Barangay Balo, Dalagit sa pamamagitan ng locator feature. Mula rito, lumitaw ang koneksyon sa suspekta. Kahapon ng umaga, isang barangay tanod na nakapagturo sa kinaroroonan ng bangkay na agad na nirespondihan ng mga polis at SOCO dahil sa advanced decomposition. Hindi agad nakilala ang biktima hanggang sa makumpirma ng pamilya. Sa imbestigasyon, una-umanong itinanggi ng suspek ang krimen, ngunit kalaunan ay umami na ibininta niya ang tablet ng biktima at sinaksak ito gamit ang patalim. Na-recover din ng mga otoridad ang umanoy ginamit na kutsilyo. Ayon pa sa pulisya, sinunog umano ng suspek ang kanyang damit matapos ang krimen. Lumalabas sa imbestigasyon na naganap ang insidente noong Mayo 23 pa kung saan sakay umano ng tricycle ng suspek ang biktima. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibleng motibo ng pagdanap nakaw at posibleng panggagahasa. Patuloy pa ang investigasyon na habang inihanda na ang kaukulang kaso laban na sa suspect. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Bacolod Police nakatutok sa malakihang pagpasok ng droga sa lungsod. Demand sa illegal na droga, mataas pa rin ayon sa Police City Director. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Nakatanggap ng impormasyon ang Bacolod City Police Office o BCPO kaugnay sa presensya ng ilang grupo na umanoy nagpapapasok ng malaking supply ng shabu sa lungsod at sa kasalukuyan mahigpit na itong binabantayan. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, pinaigting na ang pagbabantay sa buong rehiyon hinggil sa pagpasok ng supply ng shabu katuwang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU. Dagdag pa ni Ribadumia, iniimbestigahan na rin nila ang mga bagong supply ng shabu na nasamsam sa lungsod ng Bacolod at kumpirmadong may koneksyon o mano ito sa mga naunang drug buy bust operations dahil sa kumalat na ang mga naturang illegal na droga. Kinumpirma rin ng city director na base sa kanilang nagkalat na impormasyon na nanatiling mataas ang demanda ng illegal na droga sa lungsod. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinar, XFM News!
0: At mga katropa, ito pang isa lalaki nagdakaw po ng kawali at kaldero. Huli sa akto! Katropa natin sa Balita RS Pinosa na XFM, Iloilo!
10: Ang pagnanakaw ng kawali at kaldero ng lalaking kinilala kay alias Kalbo sa sitio Katunggan, Barangay Bantud, Fabrika, Dumangas, Iloilo. Si Kalbo ay residente ng Barangay Duran, Iloilo City. Isinilid ng lalaki sa dalang sako ang mga ninakaw nito. Ayon sa mga kapulisan, nabalisa ang lalaki ng ito ay kanilang nahuli. Base sa background check ng mga kapulisan, ipinahayag ng asawa ni alias Kalbo na ito ay dating nirerehab. Nag-away sila ng kanyang misis rason na tatlong araw na itong hindi nakauwi sa kanilang bahay. Samantala, hindi na nagsampa pa ng kaso ang may-ari ng kawali at kalderong ninakaw ni alias Kalbo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man

0: Naranasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barm Soccsargent, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, habang trap naman ang tropical storm ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
1: Localized thunderstorm po ang mga kaapekto sa atin dito sa Metro Manila at sa iba pang nalalabing bahagi ng bansa.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init po ngayon dahil sa mga danger level, ang heat index na may 46 degrees sa Tuguegarao City, Cagayan at Sangley Point, Cavite, habang nasa 42 degrees naman hanggang 44 degrees sa o ang mararanasan dito po sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala po ng payong, uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
1: Mabilis uminit ang kawali at kaldero dyan, katropang Brian.
0: Okay.
1: Pag ganyang katindang init, sumikat po nga na ako katropa, 5:26 na umaga at tinasan lulubog alas 6:21 mamayang gabi.
2: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Subukan nyo po ang Santon Gold. Nag-aina ng hakbang na legal si dating US President Joe Biden sa federal court para mapigilan ang nakatakdang paglalabas ng US Department of Justice sa mga masaselang recording at transcript ng kanyang pakipag-usap sa isang biographer noong 2016 at 2017. Ang mga nasabing materyales na naging bahagi po ng investigasyon ni dating Special Counsel Robert Hur, kaugnay sa classified documents ay nakatakda sanang isumite sa House Judiciary Committee at sa Heritage Foundation ngayong darating na June 15. Maring binitikos ng kampo ni Biden ito at iginit na isang tahasang pamumulitika at paglabag din sa kasunduan ng privacy ang paglalabas po ng file na ginamit sa pagsulat ng kanyang memoir na Promise Me Dad. Depensa naman po ng DOJ, layo nila maging transparent para bigyan ng pagkakataon ng publikong masuri ang mental condition ng dating Pangulo, habang pilit namang pinapawalan bisa ng mga abogado ni Biden ang hiling ng komite.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ng aktor at politiko na si Alfred Vargas laban sa kanyang kapwa aktor na si Rob C. kaugnay sa aligasyon na binubuli umano ang anak ng anak ni C, ang anak ni Vargas. Sa opisyal na resolusyong inilabas ng piskalya, nagdesisyon na walang sapat na patunay o ebidensya upang panagutin si C at ang kanyang may bahay sa ibinabatong insidente ng pambubuli. Matatandaan noong nakaraang buwan, partikular na noong April 13, nang formal na maghain ng reklamong kriminal ang kampo ni Vargas at ng kanyang asawa laban sa mag-asawang C. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Hatid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Katropa, subukan nyo po ito. Proteksyon sa buong katawan. Tinanghal na bilang NBA 2025-2026 Coach of the Year si Boston Celtics Head Coach Jose Mazzulla. Itinuturing si Mazzulla bilang isa sa pinakabatang coach na nakakuha po ng award sa edad na 37. Ang si Mazzulla, ang coach mula sa Boston na makakakuha ng nasabing pagkilala matapos din po ang 46 na taon.

0: Alas 12:30 na katropa ang tamang oras. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, May 28, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: XFM.
4: Katropa, yari na.

0: ang aton winner sa aton weekly draw sa Samton and XFM 5,000 pa premyo.
1: Ako si Charles Sousa, Ansiar Kalibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Samton at XFM 5,000 pa premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunsilk Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunsilk Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan. Sunsilk Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunsilk Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.

0: pa-diet na kubuasa.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
3: Yes to health!
4: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki. Ginato sa ninyo mga tagparamati diri sa program The Secrets of Health. Ari naman kita, ululupod naman kita sa isa naman kedisyon sa ato sa ninyo pagpanagad. Agud tong aton pag-istoryahan ang mga bagay-bagay nga makabulig sa aton para makalikaw sa mga pamalatian o kon medical conditions. Magambal ka gani nga medical conditions sa patagya sa managa practice sa medisina. In short, sina may problema ka na. It's either malala o kon hindi, basta may problema, something is not right sa imo sining lawas. Parehas man na kon sa panahon tabala maghambal gani ang pag-asa nga may weather disturbance. In short, sining may ara sang either low pressure or a weather condition nga naga-affect agud tong hindi normal ang ato sining panahon. Amo man na sa ato sining kayong lawas, maghambal gani kita nga medical condition, something nga hindi normal na sa ato sining lawas. Yun na mapunggan tagaliin na, malikawan tagaliin na kag. Kay kalabanan sini nagadepende sa aton nga lifestyle. Ang kalabanan sang mga madalawat naton sini nga mga masakit. Nagahalin ini masami sa ato sini nga lifestyle o kon pangginawi. Halin sa ato sini mga gina-preferred nga mga pagkaon, pagkadto sa ato sini nga nangin habit, masami nga ginahimo. Labi na gid after sang pagkaon, inang hambal nila bala nga daw ano na lang daw nagasagod ka nang kuno sang fattening. Nang pagkatapos mo kaon dayon mo loko kang maghuragok. Nakinahanglan gali sa nawas naton mag-ibok-ibok man gamay, maghulag-hulag man kita para madasig ang pagkatunaw sa mga kinaunta pagkatapos ng normal bala ang ato sining activity sa ato sining sulod sang lawas. Ina, mga kabahin lang sa ato, sari nga pag-istoryahan kay medyo sensitibo, subong pag-istoryahan ta. Upo na nga ito, sari nga partner sa programa The Secrets of Health. Ay, basi kung may mga questions ka mo na karon, feel free sa pag-comment sa ato, sari nga live Facebook streaming, especially sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kay para i-refer na ito, ina karon sa ato, sari nga consultant. Mabatian ang programa The Secrets of Health sa tanan sininga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag sa kabugusan sininga Negros Island Region. Kag sa pag-umpisa sa ato sininga pagparagad, we would like to acknowledge ang ato sininga partner sa sininga programa, ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa liwat, nagsakirandan sa aton sa mga suki, nga mga tagpalamati. Kag, tikumusta ho naman aton sila, Sir Josiel, no? Kabay pa nga yara, gyapon sila sa maayos sa ninyo kahimtangan. Kabay pa nga mahapos ang ilan sa ni Sir Josiel ng mga pagpaningkay-singkay, no?
0: Mahapos. Sabi ko, mahapos nga paginhawaon. Kag mahapos sining bulon
1: ako. Dala na natin Sir Josiel, mahapos nga paghulag, mahapos nga paningkay-singkay, mahapos nga pag ginhawa, mahapos magpaminsar, Sir Josiel, kag mahapos magpaminsar, mahapos magitsar.
0: Oo. Oh. Kaya tinadira magasintro nga ito sila nga pagparagad today dari sa programa The Secrets of Health. Ining kahapusan sang tanan, actually, ang aton nga mangin topiko subong, amon ang hambal nila nga masakit nga manamit, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Masakit bun ahon pero manamit pamatsyagan mo kon makagwa den.
1: Correct.
0: Kiti will be referring sang epekto man sini sa ato sining ikaw ang lawas labi na gid confirm ikaw constipated. Englishon tala ni Guro Dok Leo gi kon ilungguhon ta daw kapatal gid la mambaliban yak.
1: Ayak-yak Sir Josiel pero atrika damo sang nagasufrer sini.
0: Mm-hmm.
1: sa sining problema para sa aton sir kada digestive system. Siyempre, dalayan sa aton digestive system, Sir Josil, kay from mouth to our rectum, part sa nga aton sining digestive system eh.
0: Oo.
1: Damo, Sir Josil, na nagkakaproblema sini, may iban nga daw, mayo lang tanaw-tanawon, mayo sini ang pag-biste, mayo ang pag-ilis, pero sa likod ka rin sa Sir Josil, ang medyo taklaron ang pag-release sang ila sa ringa ahigo.
0: You know, ang sentro sa discussion is about constipation eh. Ning mabudlay bala nga magpamuhin, may longo term sina, pero ini na naton pag-imensyonar kay basi may nag-kinaon bala of the moment. So constipation, lang mabudlay ang pagpamuhin, bangod man katig-agid ya, Dok Leo, pagwaon. That's the definition, no? Ano, if you speak about constipation, Dok Leo?
1: Ating constipation, Sir Josil, ito mo na yung kondisyon nga siling naton, nga hindi mahapos ang pagpagwa sa isang higo ko ng pagpamuhin, kag mostly, Sir Josil, less often than normal.
0: Kaya if you speak about normal, no? Magamal kita ka normal. Amo na kuntani ang frequency sang imo sining pagpamuhin, pagkatapos ang kondisyon sang imo sining higo. If we speak about normal nga tiempo sang pagpamuhin, pila ka beses ini dapat, Dok Leo? Dapat every day, twice a day, or every other day ang normal sining pagpamuhin, Dok Leo?
1: Nasulod pa, Sir Josil, sa bracket, as a normal bracket, Sir Josil, ano? Kung diba, sa isa ka adlaw, katatlo kung magpagwa sang higko, ukon sa isa ka semana, makakatatlo ka sa pagpagwa man sa isang higko. Kag higko, bala Sir Josil, sorry ha, sa nag-timo-timo, subong ano, takay mo ganyan nga ton, sa nga topi ko. Pero base, sa mga nag-timo-timo, Sir Josil, alam mo na yung problema nila, nag-una-una nga kaon, kundi subong, saan naman niya ni magwa man?
0: Why, gatulok lang sa pagkaon, kapalibog na kung saan na pagkaon.
1: So, kay nag-affecto ni Sir Josil sa ton sa nga paminsaron, ang constipation. Kag actually, isa sa magluwas sa constipation, Sir Josil, aton sa nipag-istoryan, ang panalagsa bala o kung hindi tanto wala, Sir Josil, gina-istoryahan nga mga komplikasyon sini.
0: So in short sini, Dok Leo, magkatatlo ka lang kabeses nga magpamuhin sa isa ka semana, botamalo sini, makonsider ina nga constipated ikaw.
1: Actually, Sir Josil, if you poop 3 times a week, tigi na kabig pa na, Sir Josil, nga normal.
0: Okay.
1: Pero kung less ka na sina, sa thrice, ginatawaga 3 times, sa isa ka semana, tigi na kabig na ina, Sir Josil, nga constipated ka na. Pero, Arya, may qualifier, makita sina dira, Sir Josil. Kay even, yaka tatlo ka man sini mag-release sa kada adlaw, pero muna sila yung Sir Josil nga kung sa salakyan pa, halos masunog, mang clutch lining mo per me. Tungod nga sa katiga, kag kasapnot man, constipated ka lang gyapon, Sir Josil.
0: Aman hambal nila ko nung sagod prino. Hindi, maglakat mo. Kahit ang isa na rito, Dok Leo, if we speak about constipation. Ang kondisyon bala, nga daw may bilin pa, Dok Leo, matsagan mo, kung mo daw may ginutod pa ko to, why don't may magwa?
1: Tama.
0: Ano na, makonsider na nga, constipated ang tao, Dok Leo?
1: At sari, Sir Josil, sa mabatsagan, sa isa ha, constipated.
0: Okay.
1: Nga, always, masiling siya nga, laban-laban, gid may bilin, gid mo.
0: Oo. Kapin pa kung mabudlay, Dok Leo, pagwaon, ha? Kung mabudlay, pagwaon, kung kaysa sina, amo na ganing kasamo ang luha kag sipon mo sina, Dok Leo, eh. Kiti, masakit man, naginawa mo ka, inanay bala, alalay lang, kiti masakit kay constipated ka. Pagkatapos, kung kaysa doon, hindi ka nakagwanta, kung doon ko anay?
1: Yes, Sir Josil. May ara, kadya, kung kaysa paminsaran, Sir Josil, nga, pahunay-hunayan, tanay anay. Ibilin, tanay sa kautod, dahil daw sapnot, gid.
0: Ang problema, kaya ang isa mo kautod, yung bilin, hindi doon magwa, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil.
0: So, sign ina, of being constipated.
1: Yes.
0: I see. So dapat na to na panumdum. Mga condition ini actually ha. Nga you are constipated. Gina isa-isa na to nini para magiyahan ka mo. Kung anong mga nagakadapat sining imuon, anong mga nagakadapat ninyo sining kaunon, anong mga nagakadapat ninyo sining imnon, anong dapat ninyo likawan kaunon kag imnon. Amo na ang mga bagay-bagay nga gusto na to sining maklaruhan isa-isa partiya sa constipation. Now, kung constipated ikaw, Dok Leo, may nagkakadami sa party sa ato sa ninyo lawas, Dok Leo?
1: May ara, Sir Josiel, especially kung long term. Kung chronic na, Sir Josiel, ang imo sa ninyo constipation.
0: Mm-hmm.
1: Pag ang bakit na chronic, ti ara na, binula na, Sir Josiel. Iba, sa tinuig, constipated, gadiya, Sir Josiel, isa sa katao. Sa kadamo ng mga factors. Ang iba sa ni Sir Josiel, ti lifestyle, nga wala sa ninyo ma-reform.
0: Mm-hmm.
1: O kung ay sa ninyo ma-modify, Sir Josiel. Imagine bala, kung nadlaw-adlaw na lang, gapamuhin ka man na tuod, but matiga. Pagkatapos, Joseph, kinanglan mo nga magpamwersagid na pirme para ma-release, ina, ano ang posible nga matabo? May posible nga pagkagisi, Sir Josiel, dira nga matabo sa sunod sa imo sa nga anal area. May ara, Sir Josiel, sa pagkatabo sa nga possible na pag-weaken sa imo sa nga pelvic muscles. Kagposible, Sir Josiel, no, nga ang imo sa nga rectum, ginatawag ang imo, mismo nga rectum ba na? Hindi na, Sir Josiel, nga siling bala nga mag, kwan, magbalik sa normal niya, Sir Josiel, sa nga posisyon tungkol nga naanad sa nga nagkaka-stretch.
0: Hambal siya nila ko, no, kung sa mga kamunsil pa, permi lang buka ka.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ang lain sina kon may other medical condition ka pa, katulad sang hemorrhoids, Dok Leo.
1: Isa pa gid, Sir Josiel, nga maka-trigger pa gid sang mga symptoms pa gid, nagapadugang pa gid, Sir Josiel, sa mabudlay na nga daan nimo sa nga sitwasyon.
0: Generally, ang pagka-constipated, gina-define nato nini nga kabudlay pagwaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, gapamersa ikaw eh. So eventually, bisa mga may high blood pressure, apektado sila sini, Dok Leo. Delikado ini.
1: Amo ni Sir Josiel, no, ang dapat man i-considerar bala sang mga tao nga may mga kondisyon. Amo ni ang ginatawag constipation. Mayak bala noon, galik kita, Sir Josiel, no, sa English bala nga ginasiling dari nga, when the bowels fail to release, the body may slowly lose its peace. Amo yung problem, Sir Josiel, yung nagagamupinsar mo eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung constipated ka. Mo nagkakita ka sa tao, gani, sinang irritable, ang imo sinang una-una, ganyan pinsaron, hindi ang pag-react, suno siya sinang reaksyon.
0: Oh.
1: Una-una mo, kumusta yan niya sinang bowel movement?
0: Mm-hmm.
1: Basi balaway sa maka-release, that's why irritated siya, kung irritable siya.
0: Mm-hmm.
1: Kada mo siya sinang inabatsyag, affectado, lakip yan sinang una-una, kaglakip na niya sinang blood pressure, Sir Josiel. Constipation, posible, kag mahimo maka-affect sa ginatawag aton kurason, kag aton sinang blood pressure, Sir Josiel. Though, hindi sa direkta, pero pwede, especially, Sir Josiel, sa mga may edad-edad na. Nga aman. Kung ikaw sini ang nagapamuhin, kang nagapamwersa ka sa pagpagwa sa imo sini nga higo, mahimo, Sir Josiel, ng imo sini nga blood pressure ang magatimbuok o kung taas. Kagang imo sini nga kurason, magdugang sini sa pagpamwersa. Even for a short time, Sir Josiel, nga tuman, Sir Josiel, kagitawag masiling naton nga risky sa mga tao nga may hypertension, sa mga tao sini nga may heart disease, kag sa mga tao, Sir Josiel, nga may history sang stroke.
0: Kahit delikado gid man tod sa may mga hypertension o kung high blood, Dok Leo, ang sobra nga pagpamorsa.
1: Correct.
0: That could trigger sang high blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: Even temporary, Dok Leo, why kaya sang history sang hypertension, hindi kaya hypertensive, pero kung grabe pamorsa mo, ga above normal galing mo sini nga blood pressure.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Kaya mas more kung hypertensive ka na, no, Dok Leo?
1: Yes.
0: So mas delikado.
1: Isa, Sir Josiel, sa dapat gid, no, nga tutukan man sa mga taong hypertensive, may heart condition, nakaagi na sa stroke, Sir Josiel, ang ilagid sa nga bowel movement.
0: Mm. Kag hindi ni foreign sa aton, halos tanan kita nakaagi sa muna nga punto nga tama kabudlay bala magpagwa sa imo sining higko, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pamatsaga mo, ginapamalhas kahit Miami, kag daw nagakini-kini ang imo sining nga panulukan nga daw malipong ka bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, Ini epekto gihapon sang pagka constipated?
1: Yes, Sir Josil. Kung constipated sa katao, mahimo, Sir Josil, nga magkadto sa paglingin sang ulo kag pagka lipong sini. Kung constipated ang isa sa ni ka tao, amo ni ginatawag ba, Sir Josil, nga vasovagal response. Kung duman ang emosyon nga pagpamwersa sa pagpagwa sa emosyon ng higko, posible, Sir Josil, yung emosyon ng heart rate drop suddenly. Posible man, Sir Josil, yung emosyon ng blood pressure mag-drop. Lain man sa gina, Sir Josil, nga magtaas.
0: Oo.
1: Posible man siya nga mag-drop gali. Kag makabatsay ka, Sir Josil, sa paglingin sang ulo and even madulaan ka sang animo.
0: Kaya muna kun ka isa, Bidok Leo. Ang pinakamataas o bunga kambyada sa salakyan, 6th mo.
1: Mm-hmm.
0: May 6th gear.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaisa kita galabot pa, kung kaisa napulo ka, kambya mo. Kaya nga, kambya mo, hambal nga manugtaklad ka na, matras ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, magwantahan mo, Dok Leo, ang kabudlay, magbuna. Pero hindi ka kagwanta na sang kasakit. So ang tendency, patrason, tanay, makambya naman kita liwat para katangko naman kita dito. Buta mo lang sa makagwa bala, Dok Leo. Makapila ikaw maka-attempt.
1: Pero kalabanan sa ni Sir Josil, alin sa primera, kalabanan ka sa niya, mapundog sa kwarta.
0: Kon base kon maubos ang kwarta.
1: Laban. Dragon ang padulong yan.
0: Basta magsige ang constipation. Now, kung constipated ka, Dok Leo, sa mga discharges na ito sa lawas, apiktado man sini, pati ang imo sining ilihi on how.
1: Isa, Sir Josil, sa dapat i-considera sa nisa ma-constipated, nga ang masami ako nag-ihihi. Nga ang masami ako sini nagabalik-balik sa CR pagkatapos daw hindi man maubos. Kasubon sa constipation pala, Sir Josil, nga daw hindi man maubos, guwain mo sa nang higko. Amo man pag-ihi mo, may bilin gyapon, pero duway naman. Tapos tugay-tugay, balik ka naman. Rason, Sir Josil, na kung constipated ang isang sarikatawo, nag-iinat ang yasin ng tinae. Sa pag-iinat sa yasin ng tinae, tungod sa higko nga nagpundo dito, may mo, Sir Josil, yung maghatag sa isang pressure sa aton sa nang barukhan. Nga nagagamay ang espasyo dito para sa aton sa nga ihi. That's why dugay-dugay makabatsyag kang kinanglan mo mag-ihi. Tungod nga suppose sa space para sa fluid, para sa urine, na agaw na dito, Sir Josil, ukon na pitalan na.
0: Napilpila na sang tinae mo.
1: Yes, sang iba na aton nga mga kasudlan pagid, nga gin-pressure man, Sir Josil, sang aton sa nga ginatawag colon, nga nag-balloon ukon naghabok, nag-stretch because of chronic constipation.
0: Kiti ang sobra kon kaysa nga pagpamarsa mo nang hambal nila. Bisan pa gani sa manok lang ha. Kiti ang alagyan sa higko sa manok kag sang iya sining itlog isa lang, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kon magsigi ang manok ka pang itlog nga dalag ko. Makita ninyo ina sa iya sining inos o rectum area.
1: Mm-hmm.
0: Nagabuad-ad na.
1: Mm-hmm.
0: Kon sa mga tao pa signs of hemorrhoids o kon na may isa na ka-termino sa ilunggo. Ang ibang sinigahambal nga niya, buwaon ka.
1: Mm-hmm.
0: May buha ikaw. So ang pagka-constipated, naga-develop ini into hemorrhoids, Dok Leo.
1: Ma-trigger niya, Sir Josil, ano? Ang ginatawag hemorrhoid kaga... Actually, common ni Sir Josil eh, sa mga Pilipino. Kung masami constipated ang isa sinika tao, posible, Sir Josil, magpadulong sa hemorrhoid due to repeated pressure. Kaya kung may hemorrhoid ka, Sir Josil, ma-trigger niya man permi. Amun yung problema, Sir Josil, ikaw daw ay kapasingaduan sa ni. Isa ka preparahan mo ko na, di ba, constipated ka, base mag-develop sa ring hemorrhoid. Kaya kung may ara ka na, Sir Josil, every time nga magpamarasa ka sa ni, may mo sa mag-trigger. Tungod ang veins sa paribot sa aton sa ni nga anal area, nagahubag, posible nga mangin masakit or makatol sa Sir Josil, kag posible nga magdugo siya.
0: Maghambal kita ng hemorrhoid sa aton sa ni nga pulong sa Hiligaynon, tawag na ito sa Almoranas, Dok Leo, no?
1: Oo, ambal sa ibang sanito, alang. Ibang sanito, ginambal na lang nilang almo, ah.
0: Almo.
1: Ang alang niya.
0: Almond.
1: Oo.
0: Ang ibang buha, ah. Siya buhaon, kayo mo, hindi ka pamarsas niya, buhaon, kagalimo, kayo buhadad ng iya sa ninyo rectal area.
1: Sa ibang lingway, sa Sir Josil, na nga dialekto, sa rin buhaon, na butigo na eh.
0: Buhang sugid, no? Kaya kita ka mo sa tubis na may buwa na sa sulod nang nagatubo na bala. Dako matuod pero kun ali mo kumuso na tubig lang unod sina magkupos mm-hmm. ganita makagamay. Nang sa ato naman nga mental conditions Doc Leo, anong malain nga epekto sang permi ka lang ya gina constipate out.
1: So man sering nato an Sir Josiel na kun constipated dagani madisturbong imo sering huna-huna. Tugod constipation makaapekto sa sering mental health. Pero, so masami Sir Josiel, ginabali wala lang ini.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung problema na to, ni? Pag may mabatsagan kita ng mga symptoms, na sa primero pa lang, kag daw makaya pa lang, ginabali wala na to, niya kung tani Sir Josiel, maghuna-huna na kita. Kung ano bala ang posibleng niya kausa, kag din ininaangot. Pero ang long-term constipation, Sir Josiel, mahimo, maging kabangdanan sang anxiety. Isang ginapanumdom siya ni Sir Josiel, na nga hindi ko makapamuhin maayuman.
0: Mm-hmm.
1: Basit may bukol na ko sa tinae. Basit ko may ano na dito sa sulod. Isa na Sir Josiel sa nagagamo sa pinsar sa iban eh.
0: Mm-hmm.
1: Hasta nga nag-overthink na Sir Josiel. Ang iba nagkakadto Sir Josiel sa ginatawag pagka-irritable. Iban sa ni low mood. Kag also works the other way Sir Josiel. Kaya nga man, mas stress ka sa pagpanumdom siya ni, no? So, ang mga posible, ano, ay hanang kabangdanan, o kung ma-irritate ikaw, o kung low mood ikaw, kagang stress, Sir Josiel, maka-worsen man sang constipation nga nag-create, Sir Josiel, sang cycle.
0: Oo. Oh. Ambal nila ko no, Doc Leo, sa sige nga patak sang ulan ko no, nag-ahumok ang bato.
1: Mm-hmm.
0: In short, sininga, makapahumok man sa ato, sininga, discharge is supposed to be, ang enough man nga pag-inom na to sang liquid o kung tubig, hindi kay di color.
1: Correct.
0: Timiara Ibandok Leo nagareklamo siling niya grabe man ang inom ko siling niya sa tubig nga siling niya kun magpamuhin ako siling niya tig-atig agi hapon ubos kambyada haw.
1: Mm-hmm. Ang tubig Sir Josiel ti isa man lang
0: mm-hmm.
1: sa sangkap o kun sang kinahanglanon para nga mabuligan ang ginatawag constipation.
0: Mm-hmm.
1: Problem Sir Josiel sa paglaba bala. Ang tubig kun tubig lang mahugasan, mabasa mo.
0: Oo.
1: Makuha uman ang pilakahigko sa imo sering mga hiniro o kung sa imo sering mga panapton.
0: Mm.
1: Pero kinanglan mo, Sir Josiel, sang habon eh.
0: Oo.
1: Para nga malimpyo, gid sa maayo. Sa piyak man niya bahin, bisan ano man kasugid sang habon nga manami na sa Sir Josiel, makapaputi o kung makapalimpyo, gid kung waay man sang tubi o kung kulang-kulang man ang tubi, amo lang yapon, Sir Josiel, matabo. Hindi ka lang yapon kahimo sa paglimpyo sang maayo.
0: So it's not enough. Hindi bastante nga tubig lang, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josiel.
0: So may dapat pagid kita nga tanon, hindi kay limnon, kay tubig, supposed to bilang dapat sa lawas na ito. Galing kiti, mga once lang na ito, hindi nga nagainom kita da sa mga dikulor, mga colas, mga sodas, mga carbonated, hindi gani ang mga sweetened beverages. Ato na siya nga mga once kiti, nami tanawon pagkatapos do nami man higop sa iban niya do nami ginao mm-hmm. bitestingan ta man Dok Leo
1: mm-hmm.
0: te nagakinggan yon na lang which is not good para sa ato sining lawas. Now kun hindi lang tubig ang kinahanglanon, ano dapat ang iparis ta sa tubig para nga maghapos ang aton sining ilitsaron Dok Leo?
1: Isa sini Sir Josiel sa aton sining dapat mantalupang don magluwas sini sa tubig kinanglan Sir Josiel may ara makita sini sang fiber.
0: Mm.
1: Kinanglan sini may ara makita sini sang mineral nga nagabulig man pakondisyon sa aton man sini nga tinay.
0: Oo. Kiti magambal kita nga fiber. Ang iban siya na iba lang mahambal fiber. Siya ka duro kung nakalubid ka naman to. Made sa abaka, fiber na mo.
1: Fiber man ha?
0: Abaka, fiber. Now, if we speak about fiber, ya, Doc Leo, makabulig sa pagpanami sa nga ito sa nga ilitsaron. Upod ang tubig ha. Tubig kagang fiber makapanami sa aton itsar. In what form ini? Just like also sang fiber per se, but in finest form ini, Doc Leo?
1: Magambal kita tinga fiber, Sir Josiel, may duha mo. Duha ka klase sa fiber. May soluble and insoluble fiber.
0: Mm.
1: May fiber kita, Sir Josiel, nga hindi kanya matunaw. Nga nagawa ginatawag nagaupo dito sa aton sining large intestine
0: mm-hmm.
1: para nga maghapos ang pagpagwa sang higko kag may ara makita Sir Josiel sang fiber nga nagaform as gel like amo niya nagabulig bla para nga ang mga cholesterol halin sa aton sining food intake mabuligan nga maindi kaayo gid ang absorption sa aton sining tinae
0: mm-hmm.
1: Which is ang mga lanot-lanot.
0: tao.
1: Nga makita sa prutas o kung ara sa ni sa prutas, ara sa ni sa mga utanon, amo na mga fibers or Josil nga hindi sa ni matunaw nga nagkakadto sa aton sa ringa tinae.
0: Bad ka pareho sini magkaon ka sang mais. Natunaw ang yang unod pare yang panit mais man gyapon.
1: Mm-hmm.
0: So, na nagagawa para sa nga mais na in larger form bangon kiti. Bahal nga. Sino daw mais mga ipon to nagawa? Siya balahin mo ragid nga bingaw ng ipon ta. Pag ang tabing hao doon.
1: Ay na mausap maayo mo.
0: Ay mausap maayo. So, ang purma yung mais gihapon na. Corn kernel gihapon. Pero why na sang unod, panit na lang bilindog layo.
1: Pero lain pag din na yes, Sir Josila, inang part iya sang mga ginkaon na ton, like grains, beans, or vegetables, nga why iya matunaw sa rason nga why naton mausap maayo.
0: Mm.
1: Ayong fiber, ini yes, Sir Josila, di bisan usapon, manima, hindi ganyan matunaw mo.
0: Ay, see.
1: Uga, not good niya.
0: Oho. But tambalon sini nga, mapain good niya. In short sini, guwa iya sini, kung sa mga humay pa nga gina pagaling ni mo, ano giniya, no? Upagin niya, Dok Leo?
1: Ma-notice bala naton, Sir Josil, bala, kung magkaon kita sang okra.
0: Wow.
1: Tama ko na medyo gulang-gulang ang okra. May mga sagunot di kita, Sir Josil, nga mausapan.
0: Mm-hmm.
1: Tis tingin niyo bala, usap bala kung matunaw niya na siya.
0: Hindi gid.
1: Hindi gid na siya matunaw.
0: Oo, daw abaka fiber gani, Dok Leo.
1: Kung tunlon mo na sa Sir Josil, dito na mo kanto si Monsa Rigat Tinae.
0: Mm.
1: Mabulig na limpyo dito si Monsa Rigat Tinae.
0: Pero ang kalabanan sini nga nag-aupo dito nga fiber sa sulod, Dok Leo. Magkaon kita sang ukra, magkaon kita sang talong, magkaon kita sang iban pagid sini, just like the ampalaya. May insoluble fiber or hindi matunaw nga fiber, Dok Leo. Nga amon ng kinanglanon man galis na ito sini nga digestive system.
1: Yes, Sir Josil.
0: Ay, so, speaking about that, sa mga maka-experience nga daw, kabudla gidya magpamuhin, pero may constipated, inang ginahawidan nyo blas ang utod kay himbalo, sakit na gida, sunod naman, na maglimar naman sunod, i-hariyahan ko naman sa tunga. Ano mga dapat naton sininga mga i-prioritize nga mga pagkaon, Dok Leo, para makalikaw kita nga ma-constipate or mabudlay magpamuhin, Dok Leo?
1: Sorry, Sir Josil, no? Prior to that, dapat isaman sa dapat, kinanglan na ito ni Mon, Sir Josil, kung may urge gani kita, kato kita na yun, Sir, sa CR.
0: Hindi pagpulupunggan-punggan.
1: Hindi pagpunggan-punggan.
0: Ah, I see.
1: Kag isa pag ni Sir Josil, blang akong sa ibang tablang lugar, bla. Mahulat pa tablang makabalik kita sa ton sa ninyo balay.
0: Doon na, paanad-anad ko, no? Doon kinabalibad na lang siya, ano, pinanad ko to sa amon niya. Hindi ko kusaho sa ninyo sa ibang niya lugar.
1: Diba, Tiff, karoon ko may mga 3 days na nakatener dito.
0: No. May tani kong bata na kay mahambal ka lang baklian na ito kakalias niya kay kaliyahan.
1: So, low fiber, pagkatapos ang urge or Josil, hindi pag punggan, I mean low fiber, dugangan sa fiber, ang urge hindi sa pagpunggan, more sa nga fluid, Sir Josil, kag lack of medical check-up, Sir Josil, sa iban bala sini nga may iban pagid niya mabatsagan magluwas, Sir Josil, sa mga symptoms of constipation. Ayan, may iban nga mga conditions or may iban pagid, Sir Josil, sini nga mabatsagan niya mga symptoms, mas manami makapakonsulta sa doktor. Or hindi gani, Sir Josil, siyempre, istorya sila sini sa mga practitioners para kung ano ang makabulig, kasubong sa aton suggestion subong. Diri kita sa fiber nga ginatawag. May ara na kita tubi.
0: Mm.
1: Kung may urge kita, abi, dapat sundon na naton. Kung kada aga, abi, may panawag, may call of nature. Kanto na kita sinisa CR, hindi ito na pag today. So, dire na kita sa fiber karon. Isang nga makabuling sa aton, Sir Josil, nga ginasuggest na to na mo, sir, yung pagkaon sa isang ampalaya. Paano sa makabulig sa constipation? Ang ampalaya may ara sa ginatawag dietary fiber na gandugang sang bulk sa aton sa stool. Ang isa, Sir Josil, sa kabangdanan nga sa mga constipated nga budlayan man sila magpagwa sa ikong. Kati kagamay sang unod dito sa sulod mo.
0: No.
1: Huh? So kinanglan kay sa Sir Josil sa ginatawag dietary fiber para mag-add sang bulk dito sa ila sa nga higko. Para nga mas mahapos ang pagpagwa dito sa isang higko sa aton sa nga tinae. Kag ang ginatawag slight bitter compounds makabulig Sir Josil, stimulate sa digestion. Result, mas mahumok ang pagpagwa sa isang higko kag mas less o kung hindi ka kaayo sa Sir Josil magpamwarsa sa pag-release sini.
0: Amo ng kalimbawa ay gali, Dok Leo, sa mga dietary fiber nga ini. Ang kalimbawa ay sini ang weight sa to sini nga tiyan, no? Sa ton digestive system. ang bugas nga isa kasako kag ang upang isa kasako. Ang mga tawag nato sa ni hindi rich gamay sa ni dietary fiber daw isa kasako nga bugas mabugat. Pero kung magkaon ikaw galisang pagkaon nga rich in dietary fiber ning may insoluble fiber do katulad ina sang isa kasako nga upa. Isa man sa kasako, parehas lang silang isa kasako, pero mamagaan ang isa kasako nga upasan sa isa kasako nga bugas, Dok Leo. So, amo nang guwaya sa tiyanta, hambal nga, tidamo man imo kaon, pero do ka magaan lang sa imo ya pamatsagan, nga nga kun niya siling niya, daw gamay-gamay gani kaon ko sa imo siling niya, nga do ka bugat gijas ang pamatsagan sa tiyan.
1: Sako, Sir Josel, ni Storyante, hindi kilo ha?
0: No, sako.
1: Oh, hindi bugat ha?
0: Kaya lain man niya ako no, ang papili, bala Dok Leo, sang duha katuso. Siling din ka isa ka kilo nga bulak o isa ka kilos nga lansang. Tiyo siling niya, dari ko yan, mag-an niya isa ka kilo nga bulak mo.
1: Paano nag-an man?
0: Isa pariyos na sa isa ka kilo. Sa nature, mag-an. May volume. Tiyo, kaysa wala patusuhay na walang istorya mo.
1: Lansian na istorya.
0: Pero ang hindi tama tusuhan, ang lawas ta, Dok Leo.
1: Gusto.
0: Kay mabatsyag kagidya.
1: Yabalik mag-Japon sa aton.
0: No. Magluwas sa Bisampalaya, anong mga pagkaon pang iban, Dok Leo, nga rich in dietary fiber?
1: Ari Sir Josel, ang isa sini amo ang balunggay. Paano sa makabulig sini sa constipation? Actually, Sir Josel, balunggay is one of the best natural gut support food in the Philippines. Sa Pilipinas, sa tandaan na to na hindi kita siling Sir Josel yung makabalibad kita sini. Nga man, mataas sa fiber. Kag may aras sa Sir Josel sang magnesium. Ang magnesium, isa-isa ka mineral nga nagabulig pa-relax sa aton sa ringa bowel muscles. Nagabulig support sa healthy sa ringa gut bacteria. Resulta, Sir Josel, mas mahapos ang pagpagwa sa isang higko. Kag hindi, Sir Josel, magtiga ang aton sa ringa higko. Kumbaga, Sir Josel, katawhay lang sa iya sa ringa pagpa gwa kagang isa sa ni Sir Josel sang rason balaan nagahina ang ginatawag aton sa nga peristalsis sa movement o kung paghulag-hulag bala sang aton Sir Josel nga tinae sa pagpagwa sang higko pero tungod sa magnesium Sir Josel ginabuligan niya nga mag-relax sang aton sa nga bowel movement hindi sa maghawid. Sa iya sa nga pag-function para sa pagpagwa dito o kung pag ginatawag iya flexibility Sir Josel ara especially sa pagpagwa sa nga aton sa nga higko sa iya sa nga duna o kung isa sa nga nature suno sa iya sa nga ulubrahon Sir Josel.
0: Oh, salot ko na ni may pamangkot dari Dok Leo. Sa nga ako kada simana siya nikin mahimong hindi ako constipated. Selingya ti nabatian ko magkaon kasang ampalaya o kuno marguso magkaon ikaw sang balunggay makapanami sang imo sining pagpamuhin. Selingya ti adlaw-adlaw hindi ako sina makakaon. Ang ginahimo ko actually ako iya dugay na nagagamit sang ano Santon plus gold capsule pero lately inuntatan ko mga tatlo na kabulan. Ito daw nagbalik ang pamatsyagan kung nga daw kada simana gina-constipate ako. Konsigihon kong pag-inom sa Santon plus gold capsule, makabulig ina para sa manami sininga pagpamuhin, Dok Leo.
1: Actually, ti base sa Sir Josel, sininga panay sa yun, ka-okay na sa itong nagatumarsa eh. Tagaling ginuntatan niya.
0: No.
1: Ito daw nagbalik naman. So, buto ba lang, Sir Josel, tumar naman sa luwat.
0: Oh.
1: Para mabuligan siya nga mabalik liwat Sir Josel ang paghapos ang iasining pagpamuhin. Kasubong lang na Sir Josel bala nga kinanglanta ang mga laswa kag prutas bala nga kung magkaon kita sa ni naganami aton bowel movement. Pero kung maunta tanta, ibulos ta naman nung kaisa Sir Josel mga refined starches nagabudlay naman ng aton sa ni nga pagpamuhin. So nang imuunta, ibalik ta naman liwat ang mga utanon kag mga prutas para may fiber kita Sir Josel. The problem sa nga aton sa nga texture Sir Josel, hindi man tanan sininga oras ti makaprepare siya. Sang utanon.
0: Tapos
1: balik kita liwat. Ang aton sa nga himo dari Sir Josel, pagpahapos sa aton sa nga bowel movement. Ang aton sa nga pila ka mga suggestion. Pero sa mga nabudlayan, sila sa nga bowel movement, kag nabudlayan pagit sini mag-prepare sa mga utanon, pahapuson pagit natin, Sir Josil, ari ang Santhon Gold Herbal Capsule.
0: Oo. Oh. Kiti may ampalayang Santhon Plus Gold Capsule na to, no? May malunggay, Dok Leo. Ti may added pa na. Magustin may antay, tawag na to sini, may antay cancer properties. May garlic kita, may spirulina pa.
1: Correct.
0: So, mga add-ons ina magluwas sa ampalaya kag malunggay nga dako gid mabulig ya gali sa pagpahapos ato sini nga pagpamuhin, Dok Leo. Ining duha ka mga mapait sini nga kon usapon mong hilaw, Dok Leo.
1: Actually ang ining mapait, Sir Josil, nga substance like halin sa ampalaya abi. Nagabulig, Sir Josil, stimulate sa nga ton sini nga digestion.
0: Oh.
1: Nagapanami sa nga ton sini nga panunaw, nagapanami sa nga ton sini nga gidatawag absorption sa nutrients. Kag isa man, Sir Josil, ang natural antibiotics ni nga garlic nga upod dira sa aton sa nga Santhon Gold Capsule.
0: Mm.
1: Nagabulig, Sir Josil, balance sa aton sa nga friendly gut bacteria.
0: So, ti sa mga kauturan ta, sa mga kapariusin na Dok Leo, kiti kinanglanon tagid man ang inatawag sa nga dietary fiber sa sulod sa ato sa nga lawas. Labi na, hindi lang kay soluble dietary fiber. In short, ining matunaw nga nagaform jelly-like sa sulod sa ato sa nga lawas. But kinanglanon ta per se ang inatawag sini nga fiber gidya nga hindi matunaw but in a tiny form tama ka gagmay nga mo nang tawag nato sini ano na lang lubid sa sulod sa lawas ta, Dok Leo. Kung pa dako naton fiber man ang made sang lubid mo.
1: Correct, Sir Josil. Bisan pag ni magkaon sila kamuti tinanok bla.
0: Oh, ang sagunot ya.
1: Nadamo na sagunot ang mga lanot-lanot nga matulon naton mo.
0: Insoluble fiber na, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil.
0: So, kon mag-stuck ina gali sa ato sini nga tiyan, ang ginahimo ya, amo nang nag-absorb sa tubig, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano ka nagapahapos nga ton sini nga pagpamuhin. Pero ari lang ha, gamay lang ang reminder, hindi taman pagpatamaan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya zo, kinanglanon, tang fiber, ginatawag dietary fiber. Pero kung masubrahan man nabikita si Sir Josil, gabutod ba ng aton, Sir Ngatian?
0: Ah, muning masaming hambal nga. Siling nga ginbira-birahan. Kung siya sa kabandihado, boss ko, siling nga kamuti. Nga pagkaaga, siling nga daw tambor dyan ko.
1: Tudlaan mo, hindi ka mga tag mo.
0: Oo, kada-kada hampa ko, siling nga gagawa mo na yung hangin.
1: Sakto-sakto lang ah.
0: Oo. Hindi niya lang papatama. Nang... hindi, nagkaon ka mo, hindi parang mabusog. Nagkaon ka mo, parang mabuhi.
1: Mm, kag makapamuhin.
0: So, importante na mga, ano bla, rich in dietary fiber. So, may, kung nagabatsyag, abi ka, Dok Leo, nga, masami ka na gina-constipated na week, abi, matagluwa kadlaw, tatlo kadlaw ka na constipated, Dok Leo. Mga pila ka kapsula dapat sina ang pwede mo mainom.
1: Kung nalimbawa, Sir Joseph, may chronic constipation ka, pwede ka makatumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule in a couple of weeks or 2 weeks na straight, Sir Josil, thrice daily.
0: Mm, 3 times a day, ha?
1: Yes, kung tig-agid bala, Sir Josil, kagkadugay na bala sa ibang nag-experience sa na kagkapin pa, Sir Josil, kung naliba, mayara iban nga sa isa kasimana, kaisa lang, tapos kabudlay, gidya ipagwa, pwede ka mo makatry sa na straight nyo, 2 kasimana, thrice daily sang Santhon Plus Gold Capsule.
0: Oh, before ina, Dok Leo. Maghihapon ang formula, no?
1: Yes.
0: 10:30?
1: Before, yes, Sir Josil.
0: 10 minutes before meal or 30 minutes after meal?
1: Correct.
0: Okay. Ang isa pa gidere, Dok Leo, ang iba ng pagpati naton nga basta gani ko na madanlog, makabulig man na sa mahapos nga pagwa sa mga bagay ko na sa sulod sang buho.
1: Mm-hmm.
0: Ti kon constipated kang iban siya imni bala siya mantika. Kiti mantika madanlog mo. For example, labi, Dok Leo, instead nga mag-inom ikaw ka mantika nga nang taga 40 lipid bala sa merkado, may ari kita nga mga matawag naton mga oil, mga healthy source ang healthy fats bala, just like the virgin coconut oil, may malunggay oil man gani mo. Mga katulad sini, Dok Leo, makabulig ini ang mga good fats sa pagpanami sa ato sini nga pamuhin, Dok Leo.
1: Makabulig yung, Sir Josil. Kasi laing ganyan ko na kumadanlog, Sir Josil mo.
0: Mm-hmm.
1: Mapos magsulod, mapos man magwa.
0: So, amo man na typically dito sa sulod, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil. Actually, ang punto, bala, simple idea, bala, Sir Josil, sa sining oil, bala, it makes the path slippery for stool.
0: Mm-hmm. Pero dapat good fats, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Hindi kay... lard kag saturated fats ha.
1: Kay basibla karon imbes nga magwa Sir Josiel lang pundok na dugang butot diyan no bla.
0: Oo, ti basi ko naghambal niya hindi ah. Lima ka kutsara sinamo ko to siling niya sa adli rice.
1: May ara man Sir Josiel sa nga nag-efekto pero hindi ka nag-isa ka bots finish line.
0: Kay instead nga inormalize siya Doc Leo. Kung masubrahan ka, sobra-sobra gidiya.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya dali-dali mo nang i-release nga ton, Sir Galawas, hindi makapayas.
0: It's a complete opposite of constipation na matabo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Hindi ko lang paghihambala kami. Hindi ka on, blablabasi nga iba now.
1: Hambal sa kilala ko, blablabasi, kung sa batiis ang rumamahid, bla. Sinsa, Sir Timo, ah. Pero like, Sir Josiel, ano, liba ining virgin coconut oil. Like, for example, anong iya sininga mahimo o kung nabulig sa ma-constipated, isa sinang ginahimo niya kung mahimo niya, ginalubricate ang atong sininga stool, making it easier to pass. Contains medium chain of fats nga makabulig, stimulates ang bowel movement, kag slightly speed up digestion. Isa ni Sir Josiel sa manami niya sininga mahimo, nga nagaresulta sa mas mahumok, nga higo. Kati ang problem, Sir Josiel, sa constipated, katigay. So, mabuligan niya nga mapahumok, magluwas na nagabulig sa mga itatawag fibros na nato naging kaon na kag less of friction during bowel movement.
0: Now, magamagkita friction dalay na sa mga way magkalatunaw balang mga particles ang ginkaon naton.
1: Gagang kuan Sir Josiel eh. Imaginable Sir Josiel ang katigabla. Kung daw ano kainit bala Sir Josiel nga mag-agi na sa alagyan bala Sir Josiel. Kapin pa kon kagutok bla. Which is pag may asaiti or may oil, hindi ko naman nanlog lang Sir Josiel. Mahapos ang pagpagawa.
0: Gadalhay lang.
1: Gadalhay lang.
0: So, importante gali ining oil also, but make sure nga good fat ina.
1: Correct.
0: Hindi again ang mga saturated lard or nagamit natin sinipamprito sa pinaprito natin sa malay. That's why nga pariyo sabi isang source magluwas sa virgin coconut oil. Ang good fats, just like that sang yinabutang tabla sa mga salad-salad na ito, yan yung oil. Olive oil, Doc Leo.
1: Correct.
0: Tinghala ka mo nga, yung binutangan ito ng oil, hindi takong, uyon ka oil. Nga kung magsamok ka ni Doc Leo sa vegetable salad, nga kanamit man kaunon with the olive oil, Doc Leo.
1: Correct. Mananam. Kagang isa sila man nga mabinipisyo sa aton. Kung mayara kita sa risang mga good sourced fat, Sir Josiel, makuha na ton ang mga fat soluble vitamins. Hindi sila mauyang, Sir Josiel, kung upod na sa aton sila maginakaon, magluwas nga makabulig pa sila sa mga constipated.
0: Sa processing pagin sa mga vitamins and minerals nga fat soluble gali, makabulig, no? For example, Abidok Leo, virgin coconut oil, isa na sa makabulig man pa soften sa ato sa ring matiga dito nga inugpagwa sa ato sa ring rectum. Ang premium D3 soft gel capsule, because may VCO, magluwas sa virgin coconut oil, may malunggay oil pagidok layo. And the vitamin D3, abi, no? Makabulig ini Doc Leo pag inom sang premium D3 soft gel capsule para malikawan ta nga magka constipated Doc Leo.
1: May ara gid siya mahimo Sir Josiel. Though hindi sa direkta ha, pero makabulig sa pag-abot sa tons ning muscle function nga mahimo niya ini irregulate Sir Josiel. Kag ti nga ton sa ning intestinal Sir Josiel, intestine muscles ini. May intestinal muscles kitang mabuligan ma-regulate ani kung nagainom kita sa risang vitamin D3, kag sa pagtuon Sir Josiel, basis sa pagpandarawsaw sa ring, manubo sa ring vitamin D is linked sa mga pagtuon to constipation. Sa pirasa ni ka mga observasyon Sir Josiel. Kag magluwasin na, nagusuporta ang vitamin D sa nerve signaling sa aton sa ring tinae. So may separado kaya niya Sir Josiel nga efekto, kag specific efekto, kag benefisyo, ang vitamin D3 sa aton sa ring tinae. Nga nagaresulta sa mas mahapos man nga ginatawag pagpagwa sang higo kay ginabuligan niya Sir Josiel nga magmanami pagyad ng aton nga peristalsis movement. Kaya nga aton tinae sa sulod Sir Josiel do nagabalod-balod nimo.
0: Oh.
1: Ang ubra sa nagapuga-puga sa bala para sa pagpagwa sang higo. Isa ka direksyon. karon. So kung pagwa sila sa higo, Sir Josil, nga ginibuligan nila sang vitamin D3, kag kun magnami ina, Sir Josil, ang pag-function ng magsigi-sigi, mangin regular, Sir Josil, ang call of nature. Mutang balon, regular, mabalik sa amat-amat, sa regular ang pagpagwa naton sa higo, Sir Josil.
0: In short, bisan nagapahuway lang kita, Dok Leo, ibok-ibok ang ato sinitinae.
1: Correct.
0: Pero mas manami pag-ideya, ibok-ibok kag-function kung nagahulag kita.
1: Tama.
0: So, amo na nga kinahanglan kung nakakaon kita, hindi nga madugsing kita, pero just a slow walking, paghulag-hulag sang kagalingon mo da bisan hinay-hinay nga saka panaog lang sa hagdan ninyo could help gali sa good digestion, Dok Leo, no?
1: Yes, Sir Josil, actually kon mahimo naton na, no, sa aton sini mga tagparbati nga pagkatapos naton sang kaon. Hindi kita magpabilin nga nagasigi kita, Sir Josil, sang kinatakata dira sa lamisa. Kundi tindog kita kang maglinakat. Maglakat-lakat kita. Kaya yung isa kabintahan sina ginabuligan aton nga magnami aton digestion, magnami aton sir nga bowel movement. Magluwas pa, Sir Josil, malikawan aton sini ang pag-shoot up sang aton sini nga blood sugar.
0: Kaga malikawan mong pag-damol sa imo love handle.
1: Correct, Sir Josil.
0: Buta malo sini pag-damol bill-bill.
1: Malikawan aton in a sense nga aton sini, Sir Josil, nga glucose, mas nami ang absorption kaysa sa nagapungko lang kita. Nga kun magpabilin din na, Sir Josil, na nagahulom nira, like mga calories ginkaon pagit na ton, Sir Josil, kung nagasulubran din magamit, gina-convert sa fat.
0: Okay. Ang pag-inom, Abidok Leo, kung hindi sila masamia abi makakaon sa mga fibrous sining mga pagkaon sa premium D3 soft gel capsule, mga pila ka kapsula sining pwede na mainom, Dok Leo, in a day?
1: Pwede, Sir Josil, mo kainom twice daily.
0: Duhan. Yeah.

0: Awas halin sa aton gin kaon abi. Sa Pilipinas sa Sargaya, diri Sir Josil is bayabas. Magluwas sa mga lemon, magluwas sa bisasua, oranges. Nga nagabuli gini Sir Josil ano, pahumok sang aton sa nga higko. Kati tandaan gani naton, nagadry o kung drying stool si Sir Josil sa ma-constipated. That's why budlay si i-release, budlay man sa maghulag Sir Josil. Samantala, ang vitamin C nagabuli gini ni Sir Josil butong sang tubi dito sa aton sa nga intestine para nga ton sa nga higo magamatamat humok kag mahapos siya ipagwa.
1: So tikon vitamin C ang kinahanglan gali. Sa mga hindi ya makakaon ba sang rich in vitamin C daily kay kinahanglan man na para magpapos ang ato sa nga pagpamuhin, pwede ka mo kabakal kag makabalon sa inyo sa nga ulubrahan, iskwilahan, kung nga mo makadto, kung sa balay man ninyo, stock ka mo sang Santon vitamin C. Alkaline based pa ya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Ano? Amun yung bintaha kay ti suno sa ginayamo sang iban bala Sir Josil kag may iban gani ka doon di na magliwat inom sang vitamin C kag gahawa-hawa ang pamatyag niya kahapdo sa sulok-sulok. Unlike iya sa ning Santhon vitamin C ti alkaline vitamin C hindi makapahapdo sa tiyan.
1: So amun na ang bintaha sa ginatawag nato sa ning alkaline based niya Santhon vitamin C. So you can take pila Dok Leo ka kapsula sina in a day. Labi na kung constipated ka.
0: Kung constipated Sir Josil, pwede ka makatumar as sining Santhon vitamin C thrice daily.
1: Thrice daily.
0: Like Santhon plus gold capsule man.
1: Ang iya sining pag-inom Dok Leo still 10:30.
0: Same lang yapon Sir Josil.
1: 10 minutes before meal or 30 minutes after meal.
0: Yes.
1: Amun ang recommended niya tiyempo para mag-take ikaw sang Santhon vitamin C. May isa dali ka pamangkot Dok Leo. Siling niya ti ako, mga tagkaduhagin man ka beses, siling kon kaysa kada simana, budlayan gid ako siling magpagwa sa akon siling higko. Pero siling plakapi ako, tagtatlo ka beses ako mga pieces sa kadlaw. Ang pagpangapi ko, may epekto ini sa akon na constipation o kon di ka pagbasaon ni Longo ini, Dok Leo?
0: Depende, Sir Josil, sa tao. Kaya balan mo kung masobrahan ka man sari sa caffeine, yaka dehydrate ka man.
1: Okay.
0: So gamala, ang problema gani na ton, siya gamala gani ang higko sa sulod. So kung ma-dehydrate ka din, dugangan bagid sari yung mala. Pero ang caffeine, Sir Josil, in a way, makabulig man sa Sir Josil, panami sa pagpagwa man sa aton sa nga higko. Kapin pa, kung nariba, ang coffee, balang imo sinagina inom, may mga sangkap, kasubong nga nagahatag sa imo sa isang fiber. Kasubong nga nagahatag sa imo sa isang pila ka mga minerals nga nagabulig panami sa pag-function sa aton sa nga tinai, nag-soften pagid sa aton sa nga stool. So ang isa si Nadira Sir Josil nga makabulig kung naton gid nga isa-isa ho ng iya sari nga sangkap generally pag-abot sa fiber, Santhon plus coffee mix.
1: Amo ni nga may mangustin, moringa powder, kag soya powder, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil.
1: Because of moringa, no, kon balungay, Dok Leo?
0: Balungay, and kag may araman, Sir Josil, sang ampalaya. So makabulig siya.
1: Okay. So, in short, sini ang tatlo ka variants ng coffee na tondok Leo. The fact na may balungay siya, ang Santhon Plus Coffee Mix, ang Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, doon sa ni may balungay, Dok Leo, makabulig ini para man sa hindi ka mo mag-suffer sa constipation.
0: Correct, Sir Josil. Kag sa iban mga, iban pagid niya mga kondisyon, bala Sir Josil, like karimbawa, kung diabetic kong isa ka tao, posible man Sir Josil, constipated man eh. Isa man sang dapat bulubantayan din na eh. Kag isa man sa ginatawag nanamian sang mga constipated Sir Josil. I mean, sa mga diabetic, may constipation pag iban pag na complication, nanamian man ang iban sa maginom sang coffee Sir Josil. Kasi yung pamangkon sa iban, ano yun ang kafe nga pwede imnon? Actually, ang isa sina nga kafe kung nariboa nga pwede nyo imnon kung naliba gusto mo maginom sang coffee is black coffee.
1: Without sugar.
0: Without sugar. Amo na gina-recommend na ton. Pero...
1: Kati kung kay sabi, Dok Leo, ang problema, siling niya inom ka lang black coffee, ha? Siling niya ti may kalamay kung ay black coffee lang gani.
0: Mm-hmm.
1: But tambalo siya na maghambal nga with sugar, black coffee lang.
0: sunod naman gani sa Sir Jose, reklamo naman, mapait.
1: Hindi ka na mag-inom sang coffee. Pero may kape yang matamis nga pwede mainom sang diabetico, Dok.
0: Yes, yeah, Sir Jose, alam mo na yung dako nga pero. Oo. Oo, nga pwede magali nga may matamis aton panamil.

0: Pero recommended ya kung naging gamit ng pampatamis Sir Jocelyn is Stevia. Like sa atong sering Sunthorn Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: Okay. So, sa mga kauturan, tada, if constipated ka mo, ang balunggay, kiti, ano giniya mo? Binukbok giniya nga balunggay ang ara da, sa Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Makitaan nyo gid ina gani nga may mga ano pada may mga small particles kabahinsa nga powder nga malunggay o kon moringa dok layo
0: kag suliton ta Sir Josila, balunggay is one of the best natural gut support.
1: Magkamay kita gut support functions ato sa digestive system, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Dala na sa mga constipated. Gut support, Sir Josil, nga gitawag pagkaon, diri sa aton sa Pilipinas.
1: Kag-actually, Dok Leo, delikado ining permi lang gina-constipate or constipated sa mga diabetic bala. Kaysa sige-sige nga constipated ka mo, basi mapilas ba lang inyo sining rectum. Nintindihan ta nga kontasi mo blood sugar, kadugay magpali, especially nga ang rectum ta, ginagyan man sang higko ta, magluwas nga permi lang nagainat nagyan sang higko ta. Higko, gidiya Dok Leo, nagaagi.
0: Correct, Sir Josil. Maliban pa nga kalabanan sa mga diabetic o Sir Josil, hypertensive man. Kagang iba, nakaagi naman sa stroke.
1: At magpamilya sila kung sinang taklaya mo.
0: Which is, sunod sa atong diskusyon, Sir Josil, pila ina sa mga dapat na itong halungan kung constipated ka.
1: How about Dok Leo? Sinang yung tea, masami ako yan, nagainom sang tea. Sinang yung batyagan ko man, kung kaisa, ano ako, ginakwan, constipated. Kwan na lang, constipated na lang. Sila nga sigihon kong inom sa concerning tea, Dok Leo.
0: So, why man problem kita nga nakita, dara Sir Josil, ano? Kapin pa kung may benepisyo sa yasining constipation. I mean, nagabulig bala Sir Josil pahapos sa yasining pagpamuhin. So, why is problem kita nga nakita sa nadara nga masiling kita nga untatan? Magluwas, Sir Josil, kung daliba, nabalik na siguro sa regular ang pag-function sa emotional nga tinay or bowel movement, nami na dito ang condition sa digestive system. Gabisan di ka na mag-inom sang tea, adlaw-adlaw ka na siya nagpamuhin. So, masiling na ito, Sir Josil, nga pwede ka makainom na lang bisan even every other day or like every 2 days, depende na lang sa imo. Though, why gyapon problema, Sir Josil? Bisan nabalik na sa regular ang emotion nga bowel movement, inom ko gyapon sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea adlaw-adlaw. Kami iban pag ito siya nga binipiso sa aton sa ring alawas, magluwas sa constipation. Pero magluwas, yeah, Sir Josil, sina, may specific kaya nga binipiso sa aton sa nga tinae ang cinnamon bark. Kag turmeric nga ara dira Sir Josil, mayor nga sangkap sa aton sa Sunthorn Gold Herbal Tea nga nagapanami man sang aton sininga ginatawag bowel movement. Magluwas pa nga ginapanami niya kondisyon sa aton tiyan Sir Josil, kapin pa pag-abot sang serum pag-abibla Sir Josil. So kung tawhay pa matyag mo sa tiyan Sir Josil, nagaresulta ina, isa ina sa magaresulta Sir Josil sa manami kag mahamuok nga tulog mo. Sino bala sa aton nagapamati dira Sir Josil nga nagadagook ang tiyan nga muok tulog yaman?
1: Hindi ka matyag na nagook tiyan mo kung tulog mo. Pero the fact niya balaan mo kundi nagook tiyan mo, buta mo lang hindi kang tulog.
0: Correct, Sir Josil. Ukon, basi na piyungan ka man kag nagdagook tiyan mo, makamata ka gid.
1: Manabaw ang katulogon.
0: Correct.
1: Daw tulog ko no sa manok. Now, siling niya, ako na notice ko, sang permi ako bala siling niya gina blank, constipated. Nga sila yung nagamala ang akon sining panit, naga dry skin, Dok Leo.
0: Yung isa, Sir Josil, sa kabangyanan sa constipation is dehydration. Nagamala imo panit, ibot ang balon, di malayo, malaman ang imo dito sa nga higko, kaga imo sa nga tinae dito. Hindi, Sir Josil, na literal ganyan malaman, lagi na, kasi masibla sa interpretasyon sa iban mga palamangag, gidbla.
1: Nagarikabo.
0: Yes. Kulang bala sa ginatawag moisture, kung kulang bala Sir Josil sini sa ginatawag natural nga lubricant. So makabulig Sir Josil ang pag-inom sang nagakaigo sini nga tubig adlaw-adlaw. Kag try mo bala basi isaman nga isaman Sir Josil nga naga-trigger sang pag malasang panit na ton. Kung hindi makasaho bala sa mga ginagamit na ton sa nga panit kung magpaligo kita like sabon or mga lotion mandira Sir Josil. Kag iban pagid. Try mo abi halimbawa gamitan mo sang ginatawag Sunthone plus herbal soap. Kung maligo ikaw para mabuligan nga ma-moisturize ang emotion nga panit. Kahit may cancer Josil eh, may papaya, may malunggay siya, magluwas may antibacterial, kay may bayabas man siya. Kaya iban pagid sa nga mga sangkap, tapos inom ka sa niya damo nga tubi. Pero manami, kung constipated, kapagid padalon doon eh, upod sa niya sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try bala, dua kasimana nga straight pagkatapos at taga-feedback sa tondra.
1: Oh, sa inyo sa nga panit, kung magamit ka mo sa Sunthone na herbal soap, nakuman ang bintas, sinabisan hindi ka ma-constipated, kasi it's just like nga ma-moisturize ang inyo sining nga panit, nagpanghabon lang ka mo, Dok Leo.
0: Correct.
1: Kalakip man ang clear skin na herbal soap.
0: Ti ara, iya special gina iya Sir Josil nga habon para sa guya. Magluwas sa bilog na ton nga lawas sabi nga gamitan na ton sa Sunthone Plus Herbal, herbal Soap.
1: Ini nga Dok Leo, pabalo-balo lang si mutanya gini gurong bana. Yes, siling niya ang bana ko, nanotice ko bala. Kung magreklamo sa masami sa siling niya gina constipated, siya nga nagaanghit siling niya ang lawas sa kagang iya sini ulo.
0: May na masalot ko lang Sir Josil ah. Personal encounter. Siya sa primero pa lang kami sini kasal sa bana ko. Hindi ko kasaw sa baho ya. Kay ka ang hit hasta nga naka-anak na kami kaisa. Pagtapos na mong anak sang kaisa, ginapangita-ngita ako na ang kanghit ya. Hasta nga matulugan ako kung ara ko lapit sa ilok ya.
1: Yo, siya guro gahuli sa bata kiti pangsot pero may iba di ba?
0: Ang punto sa Sir Josel nung kaysa salin ng aslangas to Riabla. Panadanad mo lang na. Pero syempre, kung constipated na isa katao, Sir Josel, hindi malikawan, hindi manigar, nga nagasungaw Sir Josel sa lawas.
1: Okay.
0: Yeah, so isa na sang dapat gina na to ni address Sir Josel kung may mga hindi maayos sa nga baho. Nagasungaw sa aton lawas, sa aton baba, sa aton sa nga panit, nagapangalisngaw. Ayan, constipated kita Sir Josel. Kagang iban siguro ay kabalong constipated na sila kag abi naanad lang sila nga sa isa ka semana ka isa okay na sa ila. Pero galing kay constipated sila. Abi try pa inom sini sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Sunthone Vitamin C ang imo sini nga bana. Kung nagapangafe man siya, pili ka lang sang coffee nga painom mo sa iya, either Sunthone Plus coffee mix ukon Sunthone Gold Coffee Mix. Ay, by the way, ang Sunthone Gold Coffee Mix galing Sir Josel, ang pintaha pagid sa niya, may anti-aging ingredient pagid ni. Nagabulig yung panami pagid sa aton panit, nagapahuben, kaya may glutathione and collagen. Kag isa man galing Sir Josel, nga nagapadasig man sa paglawaay sa aton panit, terminob lang ang paglawaay Sir Josel, nagamala, damo, sinisang mga kung ano pa dira nga makita, like even mga dark spots bala Sir Josel, kung constipated kita. Kaya posible mga naafektado man ang aton sa ni Atay Sir Josel, eventually mag-afekto man sa aton sa ni panit. So makabulig ang Sunthone Gold Coffee Mix. Inaya sa mga nagapangafe Sir Josel, gina-recommend na ton, nga constipated man. Pili lang kamo or Premium D3 Coffee Mix. So amo na yung rekomendasyon na ton sa pangkabilugan sa bana niya Sir Josel nga nagpangalisngaw bala. Ang iya sa nga baho. Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthone Vitamin C. Kung nagka-coffee man siya, so pili lang sa tatlo na tondo coffee, Sir Josel. Kag kung maligo siya, try mong ipahabon sa iya is Sunthone Plus Herbal Soap.
1: Okay. Sila niya, Doc, mahina ang performance ko sinya kung permi ko constipated. Why yaman gin state dere kung anong kondisyon? Mangkot lang, worried siguro. Permi goro ni gin na constipate, Dok Leo? Gaano siya nag-worry sa base kung magina performance siya kung noblaw?
0: Ang problem balaan sa constipation, Sir Josel, kahit pagpamuhin mo dalang gatiga. Ay, sabagay mo nang isa kamita.
1: Nag-back to you ba?
0: Sabagay, ang Charles ang kilala ko kung patigatigyan mo ng bintaha.
1: Oh. O kung kaisama masulanos niya maayo, pasiling yang pang CR mo siling ipermilang tiga. So, apikta, posible mapiktuhan ng Leo, ha?
0: Posible, Sir Josel, maapektuhan kay kadamo, Sir Josel, sa posible, sini kag mga sanga-sanga bala, nga mangin maiguan kung constipated ang isa ka tao. Kay bisan pa, Sir Josel, ang hormone balancing sini mahimo nga ma-alter kung may chronic constipation ang isa sa katao.
1: Pero siling niya, isa dali, Dok Leo, siling niya, may inom ako, turbo, hindi man na siling niya maka... dala constipation sa akon.
0: Ay man, Sir Josel, sinis ang ginatawag efekto sa pagka-constipate, no? Ang turbo dietary food supplement. Kung ang problema sa ma-constipated, ang pagpamuhin na lang nila amo ang nagatiga, sa nagainom sinis ang turbo dietary food supplement, ang sapiyak sa ginaagyan sa higko, yamong nagatiga.
1: Budlay lang sinikon ng guwaya, Bladok Leo, hambal nga. magpa-CR ko, tigaman. Pagkatapos niya, mahigda ko, tigapagid.
0: At least, ha? At least na lang, ha?
1: Pero ang turbo, yeah, is 30 minutes na yung before loving-loving. That's the recommended sininga tiyempo sa pag-inom.
0: Correct, Sir Josel. So, masuggest na ito, Sir Josel, ha? Kung narin ba, constipated ang isa katao, may problema man sa saya, sininga sexual performance, perhaps. Tumara sa Sir Josel, eh? Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Ara, Sir Josel, kun ma-address nga sa constipation upod, Sir Josel, sa nutrients sa linsa aton sa ultimate trio, may posibilidad ganin, Sir Josel, no, basin din sa kinanglan sa turbo dietary food supplement. Kaya mabulig ang matamat balik ya sa ring pwersa.
1: May isa pa kita rin, Dok Leo, kapamangkot siling niya. Ako, permigid ako, maka-experience siya. Siling niya, permi lang siling niya ako, blank, constipated. Siling niya, gagwa, permi star sa mata ko. Siling niya, nakabalakan ko, basi mapiktuhan ng panulukan ko siya. Hindi man, Dok?
0: Manulom lang, Guru Pide. Pero maulian ko man siya. Pero kung nalimbahan, Sir Josel, ang problem niya, constipation gid nga nagaplanulom ang mata niya or nagagawa ang star kakita bitoon. Tumaran niya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, imnanda mo sa nga tubig, Sir Josel. O kung may chance, mga utanon bladira, pwede sa kakaon sa ni Adlaw-Adlaw. Nami, kung steam lang, o kung tinula, o kung ginsampaw lang, Sir Josel, sa aton sa mga utanon ko, lapit na bala maluto, bala? Alaswa bala na ton, para nga ara, pagidangya sa nga mga vitamins and minerals, magluwas sa fiber. Pagkatapos, Sir Josel, sa iban pagid, no, magluwas siya sa constipated, pero may mga problema na gadiya sila panulok, Sir Josel. Kag, sa mga hindi gusto iya, magka-problema sang temprano. Muna ginaklaro na ito, Sir Josel, ha? Sa ila sa rin yung mata. Kati may mga kabataan, subong problemado na sa panulok, Sir Josel, eh.
1: Ati, ay pagani ka tapak sa elementary, Dok Leo, ang ilang antipara, wiper lang kunukulang daw, windshield na kaparulang at chip, eh.
0: Gusto, Sir Josel, problema sa nati, kung ay kapag sa ginatawag fluid washer, Sir Josel, problema, gyapon bisan damol, imong antipara, eh. Ang isa sinisang makabig na ito, Sir Josel, nga contributory factor, ini balang why untat nga tutok sa gadget. Tungod sa blue light, di ka-stress aton sa ringa ang mata. Kakulang sa sustansya sa ni Sir Josel sa ginakaon, more sa junk food instead of healthy sa ringa mga pagkaon, Sir Josel. Which is, ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, nag-vitamin E, kinahanglan nun para nga mapabakod na ton ng aton sa ringa mata. Isa nga makuhaan na ton sina, dagaya sina mga antioxidant, amo ang pagtumar sa isang Visionex Plus soft gel capsule.
1: So, pila ka Visionex Plus sa Dok Leo?
0: Pwede, twice daily, Sir Josel, sa aga kag sa gabi.
1: Okay. Ini tanan mga produkto sa Yes Toils Incorporated, available ini sa suki nyo mga butika. Palapit lang mo sa mga suki nyo butika, Aranda. O rin gani kung may branch dara sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, ha? The Generics Pharmacy, bala? South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generican, even sa Watson's Pharmacy. Available, nanda. Sa siyudad sa Bacolod, may store dira. Makumpleto ng ano, produkto sa Yes Toils Incorporated. Kaya may mga, ano, nanda, may mga pagkikita dara ng supplements para sa inyo sininga ano bala, diet or para sa inyo sining mga ginabatsyag food supplementation program, may mga ginaupod pagkikita dara ang mga produkto. Kanto lang kamo sa may store sang Yes to Health sa Bacolod City sa Lizari Street, Barangay 39, at ubang ina sa Marayo Bangka sa Bacolod City. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center Clinic in Ectolia dari sa siyudad sa Iloilo. May libre nga konsultasyon da adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Kumplito na da ang ato sa mga produkto kag ang program of supplementation courtesy sa ato sa consultant on duty dara sa clinic with Dr. Ray Impinado. So kanto lang kamo dara from 9 o'clock in the morning. Ang isa dari Dr. Leogin, pulihi ko gini mo. Silingya permigid ako silingya constipated. Na English ko lang niya. Kag kung kaysa may blood stains na nagasakit ina dayon tagtatlo kadlaw dayon makuha, pwede siling niya kung mag-abot ini, pwede kumimnan ini sa sis the pain, Dok Leo?
0: Pwede gid Sir Josil. Kagang isa pa gida sa aton man sa niya concern dari kung constipated ba dahil sa katao, nga may arthritic pain pagin sa Sir Josil. Ang pagpungko, ang pagtindog sa niya sa toilet bowl, Sir Josil, tuman kasilot. So makabulig dira Sir Josil, kung tuman yung nakadisturbo, Sir Josil, yung nagdisturbo na sa imo, sa ring pagpamuhin, magluwas sa constipated ka pangadaan, Sir Josil, makabulig yung pagtumarsang cess the pain.
1: Oo. Labi na yung budlay tuod, magpungko sa bowl, no? Sa CR?
0: Yes.
1: Labi na yung sakit tuod mo, may rheuma na, may arthritis na ko.
0: Correct.
1: So para ini kamo budlayan sa mga pariyosin ng sitwasyon, inom kamo cess the pain.
0: Tama.
1: Okay. Nami pakuntani istorya ini. Damo pakuntani kita sa dapat i-clarify kay Dok Leo. Galing kay tidaw lang ala, nagikita sa tiyempo ah.

0: Ginapasalamatan tagid si Doc Leo sa iya man sini ginambag sa aton niya mga mapuslanon niya mga health tips and information. Lastly, kuanta lang sa sining parting words. Sabi nga ito sining certified naturopath practitioner and consultant with Doc Leo Amos, Doc.
1: Gusto kita sining mapabili ng mayo na ito sining kondisyon, mayong pamatsyagon, mayong lawas sa pangkabilugan. Protektahan na ito ng ito sining tina ay isa sa dapat na ito sining dapat matunan. I-preserve ang ito sining ikaing lawas tungod ng maayos sining digestion. Paglikaw sining sa constipation, namang pundasyon sa ito sining ikaayong lawas, mabaskog ang pamatsyagon. Gan kag mabakod sini nga resistensya. Kaon sa mga utanon, prutas dagaya sa aton sini palibot, uko na pagtumaras ang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C para constipation, aton mahimo malikawan kag mga komplikasyon sini, aton mahimo man nga malikawan indi kita dugang sa nga mabudlayan. Sa kinahanglan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas sa lungan antes pa man ngin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Top sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Charles Sousa, Estancia Calibo. Nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Rimelito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: tropa, alas dos, tres na sa hapon.
1: Exciting!
0: Good afternoon mga katropa! Thanks God, gid-ana mga katropa, malapit na ro Friday. Pero syempre, inaaga pat ana mga katropa.
1: Exciting!
0: Welcome, welcome, welcome na sa ating karang programang X-Rated. Ang sa gihapon, mga katropa, makaibahan ninyo si katropang Menggaya.
1: Exciting!
0: Good afternoon na sa mga katropa naton. Adlaw mga karon ita. Huwebes, May 28, 2026. Ayun! Nakita nga rin. Pero syempre mga katropa, sa makaranga pang orasyon, ako ang inyo karanga makaibahan mga katropa. Kasi nga, may mga important errands yung ginaagtunan si katropang yan. Kaya hindi kami magkahawag. Sa itong karanga programa, mag-ililiba sa gihapon kita sa kainiton, sa kadanggahon. Sa itong karanga panimpuhon, iagapon kita mag-ililiba. Kumusta ka mga katropa? Kumusta rin inyong ganap? Kumusta rin inyong lunchtime? Nakailabas yung baga rutanan? Ano rin inyo karanga suga ro na? Ano rin inyong ginakasakuan sa makarang pang oras o na? Nakapatugog man baga kamot inyong mga bulinggit ro na? Nakapatugog nyo man baga? Ay, side naton sa makarang paniyempo challenging, gid-ana kung nagapatugog ka ito nga. Ay, medyo mas ikaw paro nauna itugog kaysa kanda, di ba ga? Pero syempre, kita gid-akaroon na yung nag-idea gid-a kahit papaano para makapahuway. Natin ka ng mga inunga nga raga. Hindi sa na magpila na init. Eh, grabe, gid-a top day, mga katropa. Iba, gid-a biro init, makaroon niya sistema. Dati kaya, pat-anaton dosila ka. Makaroon, medyo kahapday-hapday. Hot-ana, di ba ga, sa panit. Kaya kita, mga katropa, magdahan, gid kita per me. Aga, kung man lang manit importanteng agagtunan. Ay, ina lang, anay ka mga katropa sa inyo, karang sugod it bagay, di ba ga? Ina lang, anay ka mo magpa-aircon, bo, sana all, nga na may aircon. Ayro, ventilador man, pero mga electric fan. Kahapdi man, no, rana ka rang bugar, anang init, mga katropa, kahapdi-hapdi man sa panit. Kaya gausi lang kita kara it mapuno, gausi lang kita it lugar kara nga makapahangin-hangin ka to, di ba, makausi kita it apwestuhan. Nga kahit papaano makatropa, magamigra aton nga mabatsyagan. Oy, good afternoon na sa mga katropa natong nakatutok and o nakarasada karang mga radyo. Naka-live kita makatropa sa atong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng pwede gid ka mo makatropa mag-like, follow and share para mas mabura atong karang makaibahan makaroon niya hapon. Makaroon gid ana nga pang orason. Sa mga katropa natong nga nagasuroy-suroy sa Silakan. Sa mga tricycle drivers naton, mahuhugod. Agabir mainit, lakwat siya, larga sa gihapon para makausoy ita pang minus-minus. Makausoy mga katropa ita atong karanga pang gasto. Budlay man makausoy ita ay karanga kwarta, di ba ga mga katropa? Aga sa init pag init atong karanga panyempo, kadasig man maglitik ra atong nga ugo. Kadasig man maglitik ita na. Kasakit-sakit man gali mga katropa, no? Kung amat mag-abot sa punto ko ako niya ni kwarta o mainit pero panyempoho na ay paalin at anay. Alin at anak kita nga ra, di ba ga? Pero syempre, kaparte gid ana itaton perming nga kapunga programa mga katropa. Pero mag-share ka mo't inyong mga experience. Mag-share ka mga katropa ang inyong stories, mga inspirational stories gid ana, di ba ga? Nga nagakatabo sa atong karang pagpangabuhi, di ba ga? Iabi sa atong karang programang X-Rated, mix and match gid ana. May pangpainit it ugo, sing ugo ron, alin doon? Syempre, ugo gid ana mga katropa. Nga, sa inyo kung doon, nga kung abat mga katropa, mapapangutana ka. Anong ugoro pwedeng mag-init sa makaroon nga hapon? Ay, sa inyo, nagagin na ito, no? Kung kapaugtas ka, kung ginapaakig mo, kundi imaw, ay, matindog, idlat aron nagmaakig imo, di ba ga? Ay, yaman man na, imot, ako gipakig-akig nga ra. Ay, dapat man na panagutan mo't amana ra. Ay, re-ending, ginasuyo, wugid anak ko, no? Obo, gid anak, sana all sinusuyo. Kamu mga katropa, ginasuyo, pabagaayhan, or ginapabayan, yot anak, di ba ga? Ay, part matut ang mga katropa pag abot sa relationship, di ba nga? Nga, pag once nga, may haubra ka nga, sang kabagay nga igasakit ko no sa anak karang tagipusuon, ay ikaw gid-ana mga katropa ro mag-effort, paano ni mo imo makomfort, paano mo maibsan ra ng sunggod gid-ana kimo. Pero iba ta, bihaya, sunggod man na ako, side mo doon kung ano imong ubrahon, ikaw gid-ana. Mapahampoy ka gid karon mga katropa nga said mo man mana kung ano ro man ro nagapamabuo it masot it akon nga buot ta.
2: Yeah baby.
0: Ba, ikaw ut aron diskarte mo ut aron mga katropa. Anyway, sa good afternoon sa mga katropa natong nakatutok sa tong karang Facebook live makaron nga hapon. Aywan yang kamo mga katropa at inyong mensahe ni karon inog pa shout out. Kay kada pa Leopoldo Martinez Jr. Good afternoon karapang Menggay. Hello gid ana ha sa Martinez family una kara sa Aliputos no man siya. Especially gid kay Nanay Elda, kay Leoski, ang sa mga katropa natunod na sa mga Pototski Riders. Kaya pang Arles Suko Galyon. Hello gid ana kimo. Thank you so much gid mo sa imo tatlong bilog nga heart. Agad pang Vin Melvin Clover Baltolo. Good afternoon kada pang Menggay. Abaw hello gid ana kimo kada pang Vin Melvin. Ag sa mga katropa naton ha nga mga OFW nga nakatutok makaron sa nakarang mobile application. Hello gid ana kinyo mga katropa aber masako, aber may ginahikot-hikot, aber may gidatrabaho karon na basta ikay nakatutok, maparadyo, mapamobile app, ag kung may data ka, yes ato karang Facebook live ikaw magtutok. Hay go na go ka gid imo karon mga katropa. Ay syempre may gusto man naton nga kita paano may kalibangan kita, may puro pamatian kita. Ay di ka mo magkahawag hindu na mga katropa. May mga istorya gid ana kita nga mabatian. Istorya nga makaugugot. Istorya nga makapasadya, makapabasag. Oh, basag. Bo anyo sino mataro naghugas at pinggan wa matana naging kay ara. Wa matana gadahan kita mo rang mga bagong pinggan ron nagkagabasa, gumatana. Aga, syempre, good afternoon man sa mga katropa na tunon na sa Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, ESS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ag sa tanan niya maabot, itatong karanga programa. Hello, gid ana kinyo. Good afternoon, mga katropa. Sa mainit nga pang oras, nakaihapon ko. Nakailabas yun. Ikanamit ang mga katropa kung reimong suga ko na hisabaw. Ay, aber mainit, tropan niya po. Kanami, masagap maghigop-higot, ipsabaw. Ay, basta mga katropa, tagsabaw man ha, nga may puno man mga katropa at nutrients. Sabaw man, mga katropa, nga makabulig man. Kimo, syempre, like, halo ka sa sinigang, di ba, may gulay man. May sabaw matana nga, makahagay blood, di ba nga? Pero makahagay blood, mga katropa, Menggay, pero kanami. Ay, gitana. Kanamiton, gitana man na ro, kung amat ro bawal. Ay, di man natin mga katropa, pag adlaw-adlawo na. Habang nga, ni Inday Dok, sa aton karang mga doktor inakara sa Secret of Health, nay Dr. Algie, nay Dr. Dr. Nelson, na uwa ko dot kaso kung naga ano ka mo makatropa, nagakaon ka mo ita bawal. Kumbaga hindi ang ninyo makatropa paga adlaw-adlawon, di ba ga? Kung katon haya isang beses ang sasangbugan, di ba ga? Di ko takaya gagi. Sa pahabat tagang kilagi di ko tagagi man nakaya ron. Ay syempre part of a bit life naton makatropa nga alagaan naton ra aton kara nga sarili kasi nga di ba ga puhunan gid anaton ro ray kara atong sarili ro puhunan sa tanan kung maguya kita hindi gid ana kita makatropa makatrabaho it maya di ba ga ay katropang Joyce Chavez hello gid kimo katropang Joyce una kara sa Hong Kong thank you so much gid ana sa imo nga pagcomment ang nakatutok ya gid imo sa makaron nga pang orason era pang Jory Jarfor haraut ay mo makatropa haraut agid imaura ag good afternoon, Madam Ok lang. Apo ko no. Kara, okay lang ko no. Ano, Madam Ok? Saga, kita basa. Okay lang, mainit doogo sa ibabaw. Wag lang ko no sa idago. May. Pero problema ko, amal karapang Jory, na apektuhan ro sa idagom. Di ba ga? Aga, habang naninanda mga katropa, syempre isagot yun natin ro pag loving-loving. Uwa ron mga katropa sa oras, di ba ga? Kung anong oras kat imo ganahan, si imo karang partner, ay pwede gitana ninyo nga uubrahon doon, di ba talaga. Basta ha, inyo nga asawa. Imo nga jowa. Bukod jowa, it iba. Ay, kung may jowa ka mo, karon niya, syempre sa Sambilog ang ka mo. Sa Sambilog ang ka mo magapainit. Sa Sambilog ang ka mo magpalabing-labing. Aga, imaw gang kunuri imong palanggaon. Pero kung amat abi, nag-aabot anaro oras nga, mas manamit agalimana sa pihak. Ay, gitana. Mas manamit naman nagaliri ka to man. Ay, syempre mga katropa, bulukot anaron. Nagagapaguho at akarondo. May ko, nag-ano counting in, nag-cheat ka go. Nasa part count it cheating. Diba ga? Kung katon mga katropa, haya. May tabalanga ka go, may asawa ka roon, pero hamat sumausaw kagihapon sa iba. Haman ita, igto kagihapon. Ay, ba, ninanda mga katropa. Hindi kuno naton kuno kung amat na punggay, naro aton niya kaugalingon. Pero tro tagipusoon mga katropa, taogan kung kayo niyo pang punggan ron. Diba ga? Aga, syempre, kung sa'yo din yung bukon yung kamot, masadya sa inyo karanga partner, kung tama ka tropa, i-let go muna, diba ga? Sa'yo nato niya, baka makasakit ka, pero at least mga katropa, haya, mag-amin ikaw, pero huwag man ganit mga katropa rin yung nag-aamin sa damasaga. Anda pa nirong nga ginatakpan, diba ga? Pero gabot gidro oras mga katropa nga, habang ninanda, haya, walang ano kuno eh, kung katon hay malalaman at malalaman rin kuno rong katotohanan. Walang sikretong hindi tinata, hindi mabubuklat. Oh, kita. Aga, di na to paghugaton to, di ba ga? Kasi mas bulok man nga mismo nga rosang katao para makasaksi kimo, sa sang katao para makasayod nga manuglo ko kat ingalitasan tao. Ay uso bigi hapon makaroro makatropa kita mo ay sa mga nakikita na to sa Facebook, di ba ga? May mga nakikita kita nga wala mga conversation na ay kagabanan pa, ginapahuyuan pa sa social media. Di ba ga? Karun pa nagaguwa rotanan. Tapos re-ending nag-aamig man, di ba ga? Isang suyo lang, isang lambing lang, kaya mo man managihapon ako mabuo eh. Ako, gita na. Miski mag-ilinaway pa ba na kita? Miski grabe pa ba na ang sunggod kimo? Ikaw gihapon rang ginapalangga. Wow, gita na. Mapahambag agit imo kar makatropa nga.
2: Sana.
0: Oo. Ay, syempre di ba na to pag-abusuho no sang katawang side natin nga ginapalangga man kita it hosto, di ba ga? Pero iba, may mga katropa nagapanalig, oo. Ay, hindi man mananana ako kaya karong aywanan ay palangga na gidaman ako duro, tudutudo, gidaman na rana kakon karon nga pagpalangga, bow, gidana. Pero, syempre mga katropa, may kagauyan na rin siyang katawo. Gabot man do oras nga nagagauy man, di ba ga? Gabot man do oras mga katropa, nga kalisod ka man gali imana palangga on. Kaya, kamo, samtang inapakin nyo, samtang buyot nyo, ay, I appreciate ninyo kesa man sa makita ninyo, sige, kutanon ko kamo. Kaya nyo bagang makita rin inyong pinalangga nga buyot yut ana it iba? Kaya nyo kung baga mga katropa nga makita sandang masadya sa iba ag bukon yut ana at kimo? Bo, gita na. Koro ko tayo nagagin natin nyo rami kung mapakagot agagi itugor atong nga makilaga. Ay, sige ang gihapon mga katropa. Oh. Abay ka na pang Jory, alam mo may ngay masarap yung bawal. Lalo na kung padagit-dagit gang. Ay, grabe na. Ano ka padagit-dagit niya? Wak-wak. Ay, na importante yan. Takarot ka na pang Jory. Ay, rubawal nga ron mga katropa. Sa pagkaon yung ninyo i-apply, hindi ninyo sa tao. Kasi rin pagkaon, ay, hey, nandahaman madara tao ka to. Kaya kumangkan. Ay, oh, ikaw gitana nga ra ha. Siyempre mga katropa, kita-gita nga ray. Kung sa'yo datong bawa, hindi yun. Pero may bawa man abi mga katropa. Nga rika to, mugit ana, mabatsyagan ron ka nami.
2: Sana.
0: Sa bawa, mugang kuno malasap ro ka nami. Wow, mugit ana. Tapos sa ulihe, magpa-dinay-dinay ka aga mahambay ka nga ray niya. Masakit man dahil ring tawi po so on. Wow, ikaw man rin ron pasakitan, pabiktim man dayon. Ay, gitana. Oy, good afternoon man ha. Kandi Uncle Bibot o nakara sa may tabangka naman siya. Hello, gitana. Kinyo sa Kawaling Family. Kaya din nung doon, ng Eric ng Ivy. At kay Rexy. At syempre kay Tatay Bog o naman kara sa may Bajangan. Good afternoon, gitana. Kimo Tay Bog. Aga kay Lola Dida o naman kara sa Mercedes Village, New Buswang, Halibo. Aga sa mga katropa natong nakatutok sa radyo ha. mag-like, follow and share ka mo sa atong karang Facebook account. Agad mas maabo gid nga katropa sa atong karang Facebook page o para mas maabo mga katropa ra atong karang makaibahan makaron nga hapon. Aga kung may mga problema man about love life ay sige at ana i-comment ri ka mga katropa aton gid ana ron nga o istoryahon. Aton gid ron mga katropa nga alin man nakatropa may gidugangan. Dugangan naton ring problema nga ron. Pero syempre ah, naisay ko gid anang maabot anong mga katropa naton riya nga nagatao manit advices nanda. Magatao man kandait anda karang mga opinion sa mga tao nga ra mga katropa nga kaya pat anang umusoy it iba aber ina kagon. Aber ikaw gud ra nang kaibahan iba sa gihapon ro anang ginaosoy. Di ba ga? Irot ra ma saklap karon eh. Ako ang kasama pero iba yung hinahanap. Aga kagabana sa mga katropa natin karon kung bukod nyo't anak ko no it masadya sa raya karanga relasyon. Diba ga? Aga kita mga katropa maging maingat yan kita. Magdahan yan kita mga katropa. Ay say daton nga ro karma inagidlat aron. Ro karma nga ron mga katropa ay hindi natin mahambal sa mga karon o sa pila ka inadlaw pwede ron ka itong matabo. Kaya kung wa kita na ila may mag-ubra ka itong magain hindi man kita mga katropa mag-ubra na ita magain. Aga, syempre, pag-abot abis sa relasyon, di ba, kinahangan din na natin nga maging loyal. Ay, kung bukod kita ita loyal, ay, karoon ka, gedro, nagkakaangkon ka ita, problema. Manami matana, magpangalangga, makatropa, ita, sambilogang. Ay, kung kabuabo man, ay, paalin natana, di ba, ga? Kung kabuabo man doon, ay, ayawad ka man yan, ikonurayan, ita, itong nakita ka to sa Facebook, ayawad ka man, manakakonsent, ita, so,

0: syempre mga katropa, kung nasa relationship ka gun, dapat pasadyahon mo rin mo nga partner. Hindi, dapat mga katropa, pagpabayaan nga, kung may problema, gan. Kasi said na to, nag-aabot gid sa oras, nga magabahog, agabahog ron, di ba ga? Gabot gid sa oras mga katropa, medyo buho man doon, oo. Nga, kunta, pwede pang tahion, pwede pang, or gisi, o gisi lang, sige, grabe, madabi kong buho. Kung gisi mga katropa, may sangkurot nga gisi, kaya pa maga mga katropa manang maayos. Pero kung gisi go tas pinabayan mo, ay mas lalo lat ang magawarak, di ba ga? Magawarak lat anay mo katropa para aga syempre nagaginapad, nagaginapad hasa sa ulihi nga medyo hindi mo wat agid kaya, di ba ga? Hindi mo wat alarin maayos do yun roin aga kita mga katropa kung mga mauruyon idiyahan tayagi nato dito tanaton ron paga for pabayan eh kabudlayon kung pabayan naton doon mga katropa kita man din sa ulihi rin do ka mabudlayan di ba ga. Oy good afternoon man sa mga katropa naton ron na inaga for pamati sa radyo samtang nagagabagaba baw ka namiton gid ana Rosilac mga katropa ay ro aton nga ginabahan madali gid arayon magmaga di ba ga bulig man magbulig gun kamo mga katropa sa inyo mga ginikanan ron na sa mga estudyante naton nga mga wapay klase bulig gyon ninyo sinanig si tatay ninyo ayangan angan klase gon matana yeah. Balik eskwela balik budget na naman sa inyo karang mga bagon
1: wow
0: ay sa makarang panyempo basta masila ka ay kanamiton gid ana maggaba sinanig si tatay kahugod-hugod gid ana karon tapos ay mga unga pa maga pinasaway pa sa nang parents ay di man kunta mga katropa kunta hindi man na maga abot sa punto nga nagapang ano ka man nagapasaway kasing parents kasi syempre ay babudlay man doon mga katropa pero milat ana ikaw nagapinasaway tapos sanda ay todo effort kimo ay mag-uoy ka man mga katropa, di ba ga? Hindi ka man mag pinaabuso, di ba ga? Hindi mo man pag-abusuhon ro kabuot sa imo karang parents ag pahalagahan naton. Kasi ikaw mga katropa, syempre isagot naton do mga istorya gid ana nga ra. Syempre time na ita sa aton karang program hay ma mix and match nga ni kumbaga. Gaabot gid gali no ro oras mga katropa. Nga syempre ro parents naton nagakagugang man. Raton karang mga ginikanan nagaabot man sa punto nga medyo na syempre nagaka hindi yun mandan mananda ka na kakayanan punta no mga katropa hindi naton makita hindi naton paghugaton ro punto nga ro ato pang ginikanan ro nagakalinalisod sa tanan aber magugang on sanda kasi gakadugang on man aton ya kaidaran nga ro ay may mga tao gida abi mga katropa may mga unga ta kaya ta nandang tiison nga nagakalisod ra nga ginikanan said naton nagaabot sa punto nga nagasuccessful on kita di ba ga? Ro iba ka ni Karoro, pigini ka nang git ana karon ro nagakabaga ka pag abot it adlaw nga gakagugang sanda sin o baga man nakakon kara maalaga. Kasi syempre ro mga inunga may kanya-kanyaon nga pamilya, may mga kanya-kanyaon nga trabaho. Ay wa ko ginatanan ha kasi may inabi mga katropa nga pamilya nga wa madat kaso na nagaubuo kait kabulig nagaubuo kait yaya pero iba gihapon mga katropa ro alaga it inyo karang isa't isa nga mag nanay aga ray karang mag unga di ba ga ro kumbaga mga katropa ro mga unga nga ra hay kunta alagaan ang daraanda karang parents kaso gamang mga katropa hay wa na to nasa yuran nga kung ama tabi iba biro pagpamayad ita sang ka parents ro ray ba mga katropa inyo baga banga pagpalangga kanda di ba ga kaya kumakita ninyo kung ama ro mga old go naton yung mga ginikanan na iba karon ay nagpapaalaga lang ugabuo lang man ita makabulig man na kanas inyo nga nanay pero kung tutuusin may ginikanan mga katropa nga nagahambay nga iba gihapon kung rang unga lat anak ako nung nagapalangga kaso may ina man nabi ko sa nga mindset nga say kung man abi man nga gakagugang on ako may mga kanya-kanya on man nga pamilya ra akon karang mga unga kay kabudlay man ko no nga kung amat magabuo ka sa anda karang mga atensyon di ba gata kung katon mga katropa iya ka lang man kang alagai ako ay nga which is wa bukon man na ako ita wa man na ako nagunga para alagaan ako. Wa man man ako nagunga para syempre ubrahon ba mga katropa nga raya kara nga return ba mga katropa nga nagunga ako para buhion ako. Kumbaga nagunga ako kasi gusto na ako na maranasan man nandaro ka nami it kalibutan. Pero syempre kung kita mga katropa ro unga ay kahit paano ro yun lang ro aton nga bagus kanda ro. Ro pag di para mindset man lang man abi kong amat mga katropa ro na ro kung amat gaabot ro punto nga nagakagugang ko na aton karang ginikanan ro aton man lang abi karong pwedeng maubra ro alagaan sanda ro di parahon sanda kasi said naton nga tagpaisot taman kita wa man nagahambag agit inga utang na loob di ba wa mataro yun nya ro na kumbagay gaabot yang sa punto nga gabawi kagang gabawos kagang may kwarta man usuga suga so ano ko na ayan may kwarta man sa uwa mga katropa pero importante yat anahir imo gid ana nga presensya di ba ga mafeel man it imong parents nga bisig kaguwang imaw ina ka sa gihapon di ba ga grabe gid ano ka makarang oras naton nga raya gid ana naton karang gina og istoryahan syempre gusto na kon gid ana mix and match gid ah. Ro topic iya sa ating karang programang X-rated bukod yang eta puro pa edit ro na sa idagom. Bukod ri karon nat ana permi. Pero dali yang ma shout out anay kita. Oy, good afternoon kay karapang Jason Pasilian Zonyo. Good evening karapang Mengge pa shout out gida una kara sa may Alfonso Libacaw nagapinamati. Oy, hello gid ana ha. Una kara sa may Alfonso 12 Libacaw nagapinamati gid ana. Good afternoon gid ak. Kay Auntie Andrea, mainit nga hapon karapang Menggay. Pa shout out una kara sa may Marcia Store sa Poblacion Madalag Public Market ang sa family na Bayra Nieves sa Ilog sa Kabangahan Madalag Aklan. Hello gid ana ha kaday Nanay Nita, Taytay Rudy, yan tuto. Kay Auntie Raquel nga nagatutok gid ana sa nakarang mga radyo. Kay karapang Maria F. Mercurio, mainit man nga hapon karapang Menggay watching live gid ana kuno sa Kalambahan, Laguna. Miss you, Ate Menggay. Bogit, anara, kahidlaw na para. Ay, uli, what, anariya? Ay, agad nakita mo ako ag mabuitan mo. Bo, grabe, anara, mabuitan. Ag, siguro, sinyon to? Ag, pa-shoutout, pinun sa nakarang asawa o nakarang sa may barangay Tigayon. Kay Johnny Delgado, ag sa tatlo na nakarang nga. Kay Ira Fe Delgado, kay Josh Michael Delgado, ag kay Erica Delgado, God bless, gid-ana. Ay, thank you so much, gid-ana pang Maria Fe Mercurio. Tahan ka, gid-ana na, ah, nakarang sa Kalamba, Laguna. Ag, sa imong asawa, shoutout, gid-ana ka ng sa mga unga nga mga bulinggit. Era pang Jonel namay. Good afternoon, karapang Menggay, pa-shout out. Sana may family sa Madalag, Logohon. Nagagubog-gubog lang ani kita. High day of man. Bow, ah. Sana all gid-ana nagahilay-hilay. I deserve mumat-ana. Deserve mumat-ana, katropang Jonel.

siya, tinaton. Nagabor baligya sa makaroon gid-ana nga pang orasyon. Hello gid-ana kinyo. Ay riba karon na nakakaidlip lat-ana, nagapor piyong-piyong. Pero kung may magabakang mat-ana, ay gamudlat, matagagrimata, mabugtaw, matagagimakatropa. Ay yakman pat-ana, abi. Yakman pat-ana sa aton karangaga, sa aton karangaga kita, di ba nga makaroon niya hapon. Aga, happy graduation day ah, sa mga katropa natong nga nag-graduate. Yut abaw, gina. Nahugman yut anaton randa karang mga bukot hugom ha. Anda karang syempre ng mga pasabog. Syempre may ina, abi karang mga katropa nag-prepare. May ginasabay saray karang mga piyestahan. Bob. Puno-puno pa man makaroon piyesta. Tapos ginara, iba karoon niya. Ginadungan lang man sa graduation. Ano ba, paldo, matama kapit bagay. Paldo, matama na ratong pagputos-putos ka rin. Ay, huwag ba't kaso mga katropa ron, nagaputos-putos nga ron. Ay, importante, abi ka rin mga katropa, kung nagaputos-putos ka mo, tag ginapasugtan, matabaga. Kung kato mga katropa, ay, taos pa, ano ba, lo, ba, ano nira, niya nga sa, antop mat asa buot, di ba ga? Kung katon mat anahay, go kagating. Kasi ginapasugtan ka mat ing magputos. Kato kaot ing makibot. Kung ko ginalibak kaot ing, agwa man ita gaong man sa tag-ana nga maputos ka. Ay, ibang usapan yun, mga katropa. Aga, ba, makarang mga panipuho niya ray. Panamito, yun, ana magkarukaon sa pestahan. Baka naman sa may pestahan ro na. Makawarang-warang. Ay, saka parte yun man, abi mga katropa, ita makarang nga season pero piyestahan gid ana. Kaya pa nga Ludwig Ariete Ludwig or Lord Wige katropang guwapa pa shout out kid ako nakara sa may Balete Diversion Road bo gid imo ta daghang nga guwapa ha. Hello gid ana kimo katropang Ariete, good afternoon gid ana nakara sa may Balete Diversion Road nagalin ikaw ro na bo gid ana init-init kid ana katropa mag-inom ka mo abo nga tubi ah. Ang irapang charm Donato sikat. Good afternoon katropang Mengay. Pa-shout out gid-ana kuno kay Mr. Donato. Ah, nagapinamati gid-ana kuno katon. Bow, thank you so much gid-ana kimo katropang charm Donato at kay Mr. Donato nga perbi gid-ana nagapamati katon. Good afternoon, ma'am. Mabadi ka na pang Mike De La Torre. Good afternoon, ma'am. Pwede po ako makahingi ng text meet. Abaw, haraw. Tarang ginahambay kinyo. Ara, mga katropa, pinag-auso yung text meet. Babae lang po sana, yung seryoso lang. Taga-aklan lang sana. Ito po yung CP number ko. 09957764725. O man, ha? 09957764725. Oh, thank you gid-ana. Ang sa mga katropa natong nakatutok, kuha ninyo na abangan na karang number. Iya malang mga katropa sa aton karang Facebook page naka-comment si karapang Mike De La Torre. Bago gausoy gid mo tanang partner ho. Hindi ka kay karapang Rosa, karapang Mike. Mabuot matana to agwapa. Ay nagausoy gid anak ko na imo it jowa. Ay sige galing mga katropa balikan nato don hindu na. Ah, kung sin oro may interesado, kung sin oman ro gusto magka jowa. Ay mabuot patang classic ra pang Mike De La Torre nga rahoy. Nagausoy imo it babae ko no. Nagaaklan gid anak ko na mga katropa. Be comment sa mga single ro na. Ah, abe comment ka mo mga katropa kung sino ro nagausoy it partner nga babae. Ay iya si katropa pang Mike De La Torre. O akala ko babae yung naghahanap ng ay karon kaga kasaga ano bang jore karon ka gedeng may ganin magpam nagpamati kat may gadi kuwa ka nagpamati at may babogto ta ay kaya mo man siguro makipag friends sa gaki ay depende ron man ha istorya istoryahan man lang. Pero oras natin mga katropa, alas 2:31 na sa hapon. Dali ang ano mga katropa, ay may commercial break ani kita ha. Agod sa atin ka na nga pagbalik, ay istoryahan pagid natin mga katropa. Mag-istorya pagid kita ita, pwede natin tauan ita advice. Tauan natin ita, ray kara mga katropang opinion. Mga katropa, mabalik ro programang X-rated. Makataliwan yamang, rupila kang mga reminders. Minders.

Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at

0: întâmplă Gold Coffee Mix, arau, arau.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea,
6: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
7: Mag
8: Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
13: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
15: Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
16: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
14: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: tropa, alas 2:42 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa natong kakabukas siya. Mangitanda ka ng mga radyo. Nakalive kita mga katropa sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedeng ka mga katropa mag-like, follow, and share ha para mas maabog ito itong karang ma-shoutout makaroon nga hapon. No? Ang balik ka na pang Jowre. Ma-shoutout lang po ako sa nakarang wife ito kala sa Kuwait kay May Maribe. Jor po, ingat lang always at huwag kalimutan doon sa taas. Ha? Wag, ah, okay. Nakubaan ako sa huwag ka doon sa itaas eh. Ah, wag makakalimot doon sa, no, sa itaas. Bo, gid-ana. Shout out, gid-ana kinyo ha. Ag sa imo, gid-ana, ng wifey nga ra. Magdahan imo ito kara sa Kuwait. Hey, LDR, umatasan dagali ka ra nga. Daywa, paalin at akarapang... Walin lata katrapang Jowri Rai. Sige lang, tiis-tiis lang. Gabot man do oras nga gakaibahan man kamu karon na. Gaibagid kamu karon para mabatsya ganin niyo rupag palangga. Ay, pero magayo man nabi mga katropa. Haya, ina sa gihapon dapat rupag palangga nga ron. Mga katropa, dahil syempre may istorya man kita ni karang pagapur pamatian. Aga, sa mga katropa natin unang nakatutok sa radyo, baskugan na ninyo mga katropa ay pamatian man ani naton. Raya karang katropa drama serye.
1: Paano natun mahambal nga rusang kaprodukto highly hiti mo? Mahilig ka man baga magsakdag sa negosyo kung produkto nga ginatanyag it mga amiga mo? Ano ay haning obrahon kung sa ulihi matupangdan mo nga peke gali rumagi na sumbil kimo? Maging maalam sa pagpilit mga skincare products nga gina-apply naton sa uyahon. Hindi basta-basta magbakal maskin pangagi ng baligya rayat ginakamig mong amiga. Perming siguraduhon rupagiging was it produkto. Mga katropa, duunga naton niya saksihan ro istorya it mag-inang floor aghans. Iyagamang sa katropa drama serye at programang X-Rated.

0: gina ubra, macam masako kagiding ah.
1: Ngani Mars, mapanghimo sa ngani kita makaron. Said ka man, kakatapos ng it okasyon, tambak lumataro mga hugasan aga. Trabaho iya sabagay?
0: Ay sakto ron Mars, hara may daga ako.
1: Ano man ron Mars?
0: Mga bagong stock nga kundra Mars, pili ron kung basa may nailaan ka. Aba ko na nga bagong flavored perfume, may lotion, shampoo, ag iba pang skincare.
1: May akon pa nga niya nabilin sa akon yagin order nga to kimo Mars last time.
0: Ay Mars, iba matadaya nga ra. Try mo lang ah. Hara ho, nami raki mo kapin ag medyo stress ka. Dapat alagaan mo yung skin, nag-avoid yung mga wrinkles. Perfect kidaraya nga cream para kimo Mars.
1: As in Mars, kulubot at nagid ang panit hay.
0: Bukod Mars ah, ang buod mga hambagon hay. Para maintain mo yung mga mala porcelan na nga cuties.
1: Ah, abi ko hay. Ay, dali iya. Mucha mahumot araya nga cream Mars.
0: Day cream, maru imong king try nga rin Mars. Haram at aro pang night nga cream.
1: Daywa-daywa gadagalira Mars. May pang adlaw ag may pang gabi.
0: Oo Mars, para mas maging effective imaw ag medyo skin protection ag moisturizer yun man it imong uyahon ron.
1: Namit akong ta Mars. Ay ron yung abi, kaso wapakot kwarta ang ginabuitan niya. Tigpila ron ay.
0: Barata mo lang ron Mars. Bali hay, 1,650 ruin nga sang paset. Pero di ka magkahawag Mars ah. Hay pilang buwan man ron mo nga magamit bago maubos. Kaya good investment man for yourself and skin. Tsaka 1 month to pay man ron. Kaya no worries kung uwa ka pa it cash makaroon.
1: Sige Mars ah. Sang kaset yung anira akong buon. Pero sure ka ha nga mga 1 month to pay para.
0: Oo nga ni Mars. Sigawot ah. Buawon dun ay madiretso mananay ako sa iba pa na ako yung mga customers.
1: Gora Mars!

0: Naguman, kahinganak ah!
1: Nag-overtime pa kami, ma. May kinangan, abi kaming tapuso niya report niya sa opisina. Ginadalian na binibos.
0: Nakaihapon ka ron? Pagkaon ng anay na, magpahuwa yun.
1: Sige, ma. Anong gingahay?
0: May sinigang ko na sa kaldero, nak. Wak ko anay ginbutangan sa ref, ha? Ibasi ma kung mag-abot ka.
1: Ikaw, ma. Nagkaon ka ron?
0: Huo, nak. Tapos yuta ako itkaon. Kaina pat angani. Nak? Nak?
1: Haman, ma.
0: Pangayo galirain kung takot pang bayad sa hanggang buong nga itong skincare kay Auntie Mong Paz. Next month, pamataro bayad ka tunak ah.
1: Sige galing ma. Pila to ay?
0: 1,650 kuno tunak. Ay isang kaset abi. Ag pilang buwan man to kuno maubos. Kaya worth it man ro price.
1: Aba aba, ikaw mama ha. Kano ko pa nagkatigor mag skincare nga ron? Asi, basi kung may ginapagapahan ka uting ha. Kung sino man nung dapat makilaya ko anay.
0: Ikaw gidangaran na kulukulukok gidang. Wa ah. Syempre gusto ko malangman nga alagaan ang sarili. Maski nuwaon si papa mo para di man nga ako magmukhang magugang para magwapahan man ka kon ang mga apo pagkikita nanda ako.
1: Abaw gida. Apo pa abi. Sa sunod gayeng ron ma. Kung makatipon yun ako, malisod man abi magpadasod-dasod decision sa pagpamilya ag harap ako niya obligasyon kimo.
0: Thank you gida nak. Na-appreciate ko gida ratanan-tanan nga ginainubra mo para katon ag para sa atong pamilya.

0: Abi, try ko nga ni Rayang ang cream marangat manami. Kung manami, gidas ang itsura. Sino man ba raw nagtawag nga ra?
1: Hello, ma. Amat ka buhay kat ingar magsabat.
0: Ay, sorry nak. Nag-apply pa. Biyakot cream sa akong karang uya hum ho. Ginami kita nga ni. Haman kong tahay.
1: Ni-inform na malang kunda nga hindi ako kauli makara.
0: Haman it hindi. Singkat inghay. Di ba may duty ka?
1: Tapos naman yung duty. Nagsampitan abi ang mga katrabaho ay may birthday. Agbase abi mag-inuman pa kaya yala ako matulog.
0: Sige nak, trangkahan ko lang reportahan. Dahan yung kamuna ah.

0: Happy birthday, Jen. Masa kabot ang bisita.
1: Thank you, Hans. Diretso yung una sa sugod, ah. Nauna ko tabiro ibang bisita dito, yahuya, ha?
0: By the way, alam nyo natapo si Ngiyahon. Amalit madyadray nga matsa namumula, sunog.
1: Oo nga, ni. Actually, nahuya kong ta ako magkatubang kinyo. Kaso, mapilit tabi si Matt. Gusto na gid niya mag-health gihapon it pasin simpleng handaan.
0: Alin na tabo ka or nai? Sorry ah. Hindi ka bimapunggan ang sarili magkutana. Na-curious mo lang ako ay kayo tabi ang itsura sa dati. Di ba last month balang to kat magkita kita sa mall kaibahan mo pa ngani ka to si paring Matt?
1: Kuna bay, okay matara. Manami ro effect it cream nga ginagamit ko. Pero samtang nagabuhay ko nga paggamit ay dyan napansin ko what aro pag iba. Una anay ay nagpamak isang panit tapos nagkinato hasta sa naging makarawuta.
0: Anong klaseng cream to ay? Masibukong kathiyang? Gipa-check up punta sa dermatologist. Good, masairan mo ba si allergy ka?
1: Nakapa-check up kung nagkami ni Matt. Agambay doktor, high cost diet cream nga ginagamit ko. Wait lang, buon ko nga ni Anay. Daya nga cream ho, daywa bira pang day and night.
0: Kaya matagali hay. Sino gibakaw ron ay?
1: Ginsumbil malang right kakilangan ni Mama, si Auntie Pasingan to.
0: Wait lang. Medyo pamilyar ta kakon ro pangagan na. Medyo doon man ro ginhambag ako ni Mama kat ging buuan na it sangka set nga skincare kuno. Gipangayuan na pangani kakon to it pangbayad next month.
1: Sure ka? Check mo abi kung makaraya man nga cream ro nabuo ni Mama mo para ipapundo mo lagi kanit gamit ay base kung matugad imo kakon.
0: Sige, doon ako tanong kay Mama.

0: parang uyahon.
1: Ma? Ma? Buksan na yung portahan.
0: Dali ang anak!
1: Pasa, ma? Ano ta natabo si itsura, ma? Amat ka puha-puha talon.
0: Tau man yan, ikaranak. Pagbugtaw ko malangani na ako napanuhan ra.
1: Dali yang. Sining skincare nga to, ma? Naggamit niya ka to si yung iyaw na eh?
0: Oo, nag-apply ko kato kabi eh, agbago magkatugog.
1: Basi na-irritate tayo mong iyawon, ma? Pariyo sa asawa sa katrabaho. Hamba na naggamit mong kunay mo cream nga ron haling kay antipas. Yung pakita na panganik akong to kabi eh.
0: Matuod, nak? Hala, eh paano bagara? Dali yung tawagan ko si Paz.
2: Hello, Flor? Kamusta? Na-try mo ning skincare?
0: Oo, gingamit ko kabi eh. Agharangan ni ho, nagapangato tarang uyahon. Alin na klaseng cream ra, Paz, hay? Sige mo tarabong? Kakatul.
2: Ha?
0: Paz?
2: Ha? Alin?
0: Paz, hello!
2: Chappy, come on!
0: Hello, Paz!
2: Chappy!
0: Paz!
2: Mars.
0: Paz, nakapa, Paz!
2: Di ko magdaring na hambag!
0: Paz, una ka pa, Paz! Paalin, bagara? Paano ko ta maibalik ang dating itsura? Hinuno pa baga madugar o pagkapuga, karay?
1: Ado lang kita sa derma, ma. Ipacheck natin ron. Agipila ko buong mga cream na to.
0: Ginpanamila kung tungani na, kaina.
1: Ay, ano kung hamba ni Antipas pagtawag mo ka na, ma?
0: Uwa man yan kami nagka-istorya, gid eh. Dahil chapi ko ni mo, agarali niya hindi maintindihan.
1: Ay, do that, ah. Makalong ginman ko naroon imaw, ma. Matsang mudo sa tanana ro magsumbilit mga skincare nga 1 month to pay tapos bulok kalero epekto sa panit.
0: Kanyo kakaw nakasayod na?
1: Di naramba ka kung sang mga katrabaho ma. Dahil abo magkono kandag sa iba panandang kakilaga ro nadalit baligyan karon ni Antipas.
0: Ay kaloka tang bayi ron. Abi ko legit ro anang arong produkto. Kasi ro shampoo ag lotion na nangagi pabuo ka kon. Ay okay man.
1: Teknik ko tanan aron ma. Sa una baligyan kahit mga legit nga produkto pagkatapos kung medyo kampante kaon kana ag nabuo na ning buot di ka nga nasumbilan it mga skincare ag kung tawagan or kung putahan mo dai imaw hay gulpi ang dai imaw nga maduwa or hindi magpabatsyag
0: ay kimat ah kawoy taro anang mga nauto adla ah kay bahan yun nga niya ako kato nak pasensya gida nak gin pangayuan ko gida kimo pangbayad rato tapos palpak malanggali na paggastos ka patuloy sa derma.
1: Okay lang ron ma, importante na bisto ginatan ro anang modos bago pa ubusan yung masama ding itsura.
3: Wa it magain sa pagnegosyo. Apang siguraduhon naton nga ro aton nga ginabaligyang produkto hindi makahalit sa ibang tao. Kama naman nga white magain nga paghandom it manami nga kutis pinaagi sa paggamit it mga pampagwapang produkto. Apang perming kilatison o pagiging dekalidad it masgin anong produkto nga ginapahid sa gawas mo. Bukod ni tanan nga gina-advertise kinyo hay manami ag epektibo. Ro iba kara hay front lamang para mabakaro andang baligya. Kabay nga may nabuo kita nga leksyon sa istorya at maginang Flor ag Hans. Abangan pa ro mga masunod nga episode it katropa drama serye iyagamang ron sa programang X-Rated.
4: Oras mga katropa, alas 2:56 na sa hapon. Nagsyempre mga katropa, nabatian nato na re-istorya karaita magnanay kung sa siin nga ni Haya. Okay, matana kung taro magagamit it skincare kasi nga ni pang pakinis ron it imo gitana nga kutis. Aga, syempre pang pabalik alindog gitana ko no kasi syempre nakakagwapa imaw. Pero di gitana maiwasan no kung amata. May mga seller nga nga ugugtasan man gali. May mga seller man nga bukot patas. Di ba nga kita patas mga katropa magbaligya. Mga ginascam-scam gang. Kaya kita mga katropa, mapudlay matagid man no kung amat ka mag tiwala sa sangkatawo. Pero dahil abi kung amat sa mga sales talk, dahil sa anda karang mga ginapang hambag, may ko kaday-dali rin kita magpati, di ba nga? Basta lang kung hambagan ka nga ni nga gwapa ka, igapati kit ingagi. Di ba? Paris kato niya ra, eh ba? In-example pag ito. Pero iba matana kung hambagan ka mat inga gwapa, mata. Pero ay, abi mga katropa, syempre nagabaligya imo, nagapangayo gitana imo ita. Sales talk, syempre, kung gabaligya ka, tag mga manami, tagagiri imong ginamit lang, mga manami nga benefits, di ba ga? Ay, syempre, dapat man, okay, lataron kung ga, hambaw mat-imat mga benefits na na. Pero ikaw mismo, mag-research ka, siguraduhon nimo mga katropa, nga bukot fake throne, ag-literal nga makabuhin, mabuli gid ana kimo. Ay di kita permi magpadagadaga. Agray man romalisod sa mga seller ko. Amat abihay say datong kabudlay gid ana makausi itray kara nga kwarta. Pero ayaw man ato pag-abot sa punto nga gapang lukot akita, nagapang uto o takita tao para makakwarta kita. Nga sayt na naton nga mabuldlay man ro balik rain karon. Ginalukong naton ro customer tapos ka sa unili rayon na hindi unday naton kaya nga tubangon ro sang ka customer kasi ginabalik aton ro product nga peke nga ron eh, di ba nga? Agunta, ay kung wakamo na ila magmauruyon ng mga feedback, ay hindi kita mag-ubra it bulok. Magtrabaho ang kita it husto, di ba nga? Hindi kita mag-ubra ita, pwede nga ikasamad man katon. Kasi kung imong baligya rayong product nga fake, ratanan man nga tawo kimo, ay di ka man patihan sa masunod pagit or miski mag-ubra ka man sa masunod it manami, hindi ka nanda patihan. Kasi na mga katropa, naghimo ka, nagloko ka, nagpangloko ka it mga tao, bukod niya mang itsang bilog, kundi maabo, di ba? Maabo. Paldo ka nga ni, pero may mga tao matana nga na naloko ni mo, siyempre, maro mag-feedback, ang mag-feedback sa sangka, iba pagid niya tao, hasta ita, ta, gaw ayot agin rotugo kimo, or gaw ayot rapanan aw kimo, di ba ga? Eh, medyo, pati man, bukod niya nga manit ikaw, siyempre, pamilya pagid ni mo, maapektuhan ka ron, recommend nanda, nga maura-maura to ka, agro yun natin kung tagay na iwasan. Kaya kita, kung gusto natin makakwarta, magpatas yan kita sa laban. Di kita mag-ubra ita sa kabagay nga bulok, sa kabagay nga pwede natin ikasama. Kasi sa ulihi, gidana, may mga balik gidana ron mga katropa. Eh. Ay, nag-uwi man kita sa reto karanga istorya kasi nga ni gusto man na kunta mag-skincare. Hayali natin mas lalot ang naglalaaga. Aron doon mga katropa, sanda man mismo rin mag-problema paano man din man na natin balik rin imo nga ron nga panit paano nato ron maidiyahan kasi malay nato may mga kunanot ang ingredients rin katuro gimbotang magdahan gid kita sa product abir mga katropa magdahan gid ana kita abir nakaon man magdahan kita karon makar maging wais yang kita kung may ga sales to katon pamati yang kita pero kita man mismo gihapon ron mag research mag pamatuod nga legit gid man ra ana karanga ginabor baligya di ba oras naton mga katropa impunto alas 3 na sa hapon balikan naton mga katropa inyo karang ibang comment inyo karang opinion inyo karang advices magkataliwan nga mang mga katropa ro pila ka mga reminders agaton karanga 3 o'clock prayer.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinihita ko, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mampibili sa mga butika.
3: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Sentong Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Sentong Plus Cup Mix, may kape kagon, may buong kapa. Ro Sentong Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Pili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Sa gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Ibilis sa mga butika.

0: oras, mga katropa. Alas tres, sete na sa hapon. At syempre, mga katropa, manumbalik kita sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon, nakaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon na sa mga nakatutok sa gihapon katun. Ag nagapur pamati kita na katun sa makaroon niya pang orasyon. Good afternoon, good na kinyo ba? O basta makarang oras, alas tres, pamahaw, merienda, gumataan na karang ginaisip. Nagapur pamahaw, gumataan na kita karang. May kukadasig, taro ilabas, agpamahaw, no? Yoy! Iping, tabi mo siya kaiping at anasanday. Agkadasi, kita kita maguto, manangan matunog, gumataratong tiyan ka ray. Mausoy, mata kita ita pang merienda. Ay kita mga katropa, basta manami magmerienda sa makarang pang orason. Kung mga katropa, kung may kapartner, gidana kita ang kape. Kape nga makapahealthy, gidana sa itong karang kagawasan. Hara lang mga katropa, inyong nga imnon nga kape. Kasi raya ro makapabasko gidana katon. Kasi nga ni purong natural uwa its side effects. Raya karang nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Rosanton Plus Coffee Mix. Haya bugana e moron mga katropa sa mangustin, moringa, ag soya powder drink mix. Pwedeng-pwedeng gid ra mga katropa inumon man ha miski sa inyong chikiting. Ay puno ra mga katropa it ingrediente nga makabuli gid ana sa kagawasan. O aron kung kakutan na kamo pwede ra imong mga unga go mga katropa pwede sa unga ra. Ay gin-advise man katon ron nga pwede inumon kasi may mga bugana abi mga katropa sa ingredients imo nga makabuli gid ana katon. Rosanton Plus Coffee Mix pagid mga katropa kung nalisdan ka magpautuwas, magpagawa it imo karang higko sa kagawasan. Ay makabuli gid ra mga katropa. Kung feel ninyo bloated kamo hindi makaguwa rohigko ay raya lang inyo mga katropa nga inumon kasi importante makapaguwa gid at higko sa gawas. Rosanton Plus Coffee Mix mga katropa, mabaka ninyo ro na sa mga suki ninyo ro na nga mga putika, pwede man sa gapon kamo mag-order sa aton karang nga online shop, ina ro Lazada, ro TikTok agro sa Shopee.
1: Sana all.
0: Ang mga katropa padayon sa gihapon kita nga magtipon ni taton kaya nga entry sa rey kaya ng Santo ni XFM libo-libong papremyo. Kasi yung mga katropa hinaga na raaton kaya nga draw! Hinaga na mga katropa masayuran ko sino oro magadaog it aton kaya nga papremyo. Mga katropa para makaintra sa rey kaya nga papremyo ay magpahaom nga mga katropa it isang blister nga Santon Gold nga capsule, isang blister it premium D3 soft gel capsule, isang blister it turbo food supplement for men. Ang lima ka sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix. Pili ka makatropa sa apat nga ron. Kung minapili ka ron, buibotang mo ron makatropa sa puti nga sobre. Ibotang rikator, imong pangangan. Imo karang edad, address, contact number, proof of purchase. Nga kung aling klase nga produkto makatropa. Aga, signature. Agroaton karang drop boxes. Makitaan makatropa kay ina, haya, habo natin natin karang drop boxes eh. Kaya medyo naku ano ni mga katropa iya lang kamo magdadaga it inyo karang entry sa aton karang XFM station yung makita niya sa Esberto Ruda Barangay Tigayon Kalibo. Kaya go na mga katropa kasi kayo naging pick up na eh. Pero aton karang gin-pick up na mga katropa. Raton ka lang mga drop boxes ro na sa may Ruel and Junior Barbershop. Pero sinaga pa man Naita Pharmacia Gomez. Kaya mag-ano na ka muna sa may Kalibo Shopping Center. Igahugog na ninyo inyo ka lang mga entry kasi hinaga buon yut na ron it agaho na para i-draw na naton sa aton ka rin papremyo. Kasi every week mga katropa, may chance sa kagid-imo nga magadaog itraya ka rin nga 3,000 pesos. Lakman yut ana mga katropa pang minus-minus, pang bugas-bugas. Go na mga katropa ha, magtipo na ag see you lang. Iya sa aton kaya nga, XFM station sa pag-claim. Wow, manifesting o tagagir pag-claim nga rin mga katropa. Oras mga katropa, alas tres on sina sa hapon. Kaparte it aton kaya nga programa, rumagapur pamati kita permiit mga sunata, especially gid ana sa aton karang mga aklanon banda nga pwede-pwede nato pamatian raanda karang mga kanta mga katropa pamatian ni naton ray karang kanta nga kalmado na parang buwan.

Oras, mga katropa, alas 3:24 na sa hapon. Nabatian naton, mga katropa, ray karang mga kanta, itatang karang aklanon banda. Nga kung sa siin, magatukar na ra sa iba-iba karang areas, atang karang probinsya itaklan, kaya isupport gid naton, mga katropa, ray karang nga local. Mga katropa, thank you so much gid ana ha, sa pag-iba katon. Sa oras nga ra, mga katropa, aga sa mga katropa, pag-id naton yung nakatutok permis sa mga program, itatong karang XFM Kalibo 96.5. Naging ka-partner naton mga katropa technical side si katropang Daddy Lods Noel Estelliero. Sa support man mga katropa, itamon karang station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa amon man karang general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinakasitanan. Roamon karang big boss Doc Remelito Uy. Kay ba nyo karon na nakarang beautiful wife kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkililita o magkita karahin aga ha. Ay ako masagihapon ano inyong makaibahan sa atong karang programang X-Rated. Siyempre mga katropa, thank you so much kid Ana ha. Pero sa uwag na ng sawa, nga magapurpamati sa atong karang programa. Ang mga katropa, magkililita katanaga ha. Same time, same station man sagihapon. Ikaw ang mga katropa sa programang X-Rated at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong

0: nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: FM.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santol Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santol Vitamin C.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Ken Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Mas gari, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: May naman ko dire doc, pwede bala ang santon plus gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang aton santon plus gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa aton santon liniment. Pero doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic ng mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 hapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape. Kapin pagid bala Doc Arvin kung may sakit ka. Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of health.
2: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Arvin. Namuning Premium D3 coffee mix.
3: Yes.
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold,
0: yes.
2: May ara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
2: Gamay ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang Vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag Vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of health.
0: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga gina-recommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Yung duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
0: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sinimaimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amon ang manami gid sa mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes,
0: kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba trigger? Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
1: The secret of health. Canton Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangking nagatake ko akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at

0: Cinnamon Bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
2: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Plus Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Take pictures ko po, wala na. Sa yung nakatulong, yun sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Putike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bybyro hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ma'am!
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: X FM.
6: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Canton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Canton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Rusantum Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Kung si Danny, isa ka bus driver, pwede sa nawadlaw ng pagbiyahe ang sense the pain. Hindi ko nadaan malitawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang sense the pain.
1: Sense the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sense the pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Layo?
4: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man niya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, wala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingat yan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The secret of health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon ni sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive.
6: Yes to help.
3: mag-inom kamo sang ultimate trio, Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
1: Sunthone Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The secret of health.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sansong Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Sansong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
8: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Igbal nga epekto sa akong sang Sister Pain.
10: Resita, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong magagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya.
Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Canton Plus Gold subragon ng sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Canton Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Canton Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

Mga katropa, exciting dito!

oras, mga katropa, alas 6:11 na sa Gabi-Iyo.

0: Sa mga katropa na ito, nyo naka-tune in sa andagarang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, agpag-kiay-kiay si katropang Menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta rin inyo karang adlaw itaw webes. Punta okay parutanan. Punta magkakalipay pa kita mga katropa. Punta may sugod para to mga borsa. Agunta mga katropa na kayhapon matanakit at manami bogitan. Kaya tong pangamuyo adla-adlaw eh. Kunta makakaon man kami Lord paname. Punta man ay may amon man kunta nga higup-higupon hindu na. Ay mga katropa basta gida na makarangapan yung puhon. Hindi ginapon yung hapon na magabangawa lang kung siguro kung magambag ako nga ay sagamat tagtawha yun ra atong kabuhi. Kami siya uwa tangani palisod ang palisod latana. Pabugat na pabugat latangali mga katropa. So maskara takita na lisdan it maya di. Pero no choice gida kita di baga mga katropa. Laban kung laban, hanot kung hanot di baga. No choice gida na kita mga katropa kung baga mga katropa. Hey, misi kalisod ra pangabuhi. Sige na sa gihapon matara aton karang pag alangkada. Aga sige das matagapon ratong pag-usoy, magtinguha sa pang-adlaw-adlaw nato. Oy, good evening sa mga katropa na itong nakatutok na ka-monitor. Sa anda ka ng mga radyo boy, naka-live kita ha, mga katropa sa itong ka Facebook page. Yes, sa XFM Kalibo 96.5. Pwede-pwede gid ka mga katropa mag-like, follow, and share karon para mas mabura itong ka ng mabira. Agmahanot, agpapakiay-kiay gida na makaroon nga gabi. Sa mga tricycle drivers nato, sa mga tanan niya paradahan, nag-aarangkada makaroon niya gabi, magdahan gida na kamo mga katropa ha. Aga, sa mga pasahero at pasahera nato pauli na sa nakarang mga panimagay, sa mga estudyante, at sa kusin o pagidro mga nag-uuli, makaroon niya hapon, makaroon niya gabi. Magdahan gid ana mga katropa para sa pagpreparahin do nat inyo karang ihapon. Ay dali ang anirikan mga katropa haya. Mawaswas ani kita, mapautwas ani kita at aton karang hugas. Kami namin mata mga katropa nga mapatugo gid nato natong hugas, di ba ga? May energy gid ana kita makaron nga gabi. Makaron gid ana mga katropang pang orasyon. Abay kablita si Mr. si Mrs. Musunot amaton mag-aarang kaada kita. Musunot amaton para magapurpahugas kita. Agpurpasensyahin ninyo mga katropa ra akong limog wapat ang nagihapon nagabalik na. No, wapat nagihapon ha. Mabudlay mag Willy na kayo kung makaraton ka na pamatsyagan. Pero wa kita choice, di ba? Gabat ko alin sa kako maghihapon do rason. Di ba maghihapon ako choice, di ba? Iyan masagihapon kita para magkiniikiay. Iyan matagihapon kita para mag was-was gidana. E pinamaagi mga katropa sa pagkiniikiay. Pinamaagi mga katropa pagsaot-saot. Kahit pa paano makaburn kita it fats and calories. Arat aroman namin sa tanan sa atong karang programa. Wa man siguro kita iya-ita. Alcance. Pero hindi ka kanti gumagsaot. May kasumaot or imot. Agaling do dance floor. Tanan gina kita mga katropa makapatugo. Basta ha. Ika tanan ay nag-enjoy sa mga musika nga ra. Ika nag-enjoy sa mga beat nga ra mga katropa. Tawa man yan eh kung sino tagihapro nag-binuit sa itong beat nga ra. Basta mga katropa nato nun ang masubo. Sige ang mga katropa. Ay buk matanan niya oras ay masubo kami oras gina kung gagakakaman. Mahalak kakaman man na sa kalipay. Ang iba gina mga katropa na nadadala at kwarta no. Kwarta gina rin nagaktao katot kalipay. Kwarta gina rin nagatao katon ita. Kagana ay makaron mga katropa kuwat kwarta ay pali na ito kulelat lat anak kita di ba ga? Anyways mga katropa good evening ha ay rapang Razel Beltran Zapico nakatutok kita ni mo kaya ito makaron niya gabi good evening katropang Razel ag Zapico family ag Beltran family good evening kita na kinyo tanan mga katropa ag sa mga naga po pamantaw sa mga Facebook live bago kita ayawan yung kamo mga katropa at inyo karang mensahe inyong inog pa shoutout ay i-shoutout kita na ito mga katropa sa kahanginan. Hindi kita ako magdawang isip ni i-shoutout kung kita yung mga pangagan niya ron. Kaya kita pang Boss William Masangya. Good evening, kada kimo kada pang Boss William. Kinahanggan ko patabi i-refresh ra akon kada nga Facebook Live mga katropa ho. Bago ko mabasa inyong mga comment, ay kita na nga ra. Kay katropa ang Boss William, good evening, kada kimo kada pang Mengge pa shout out sa Tigayon Diversion Road. Nga pamanto gid ako nit sunset. Bow gid nakanamiton gid ana. Ag diretso ka kada pang Boss William support abaw gid kanamiton ni Karoy. Namiton man naroon ka na pang mingi, kabibit-bit, ba't anak kitang maabong a kwarta? Ay, kaya mo man doon, ah. Ikaw, pabaga ka na pang Boss William. Magdahan, gini ko, ah. Mag-enjoy, gini, ah. Sana ko, gini, ah. Nagapur pamanto, it's sunset. Ay, kita, tabi ka ini sun niya, tatong hakita. Sun niya ni, masilak man. Ay, importante, at akar mga katropa, makapur paliwaliwa man ka muro na. Shoutout una sa mga katropa na to sa Port Jetty Port. Port Jetty Port, doble yarn. Sa mga katropa na to, una nga naga... Hilay-hilay ng mga katropa na tunun na nag-relax-relax. Nag-batsyag itry ka ng hangin ng basko. Nag-init-init ay gapong hangin-hangin lang ito dito. Dahan ka muro na ha mga katropa. Basi kung may makita o may kita kong nano na sa may GT Port ha. Ay may. Basi kung ito ka mo sa mga kaduman. Isugod ka rin na itigasaw. Hindi nagkagang-agang ka pa. Sa mga katropa na itong nagatagay-tagay, nagatungga-tungga, na timprano, na nagahugag ro baso. Baso nga rong hugago na hindi ro pwede ro alima. E basi tusiin matugpa ro alima nga ron. Hello, dalaki nyo. Hindi magpasobrat inom. Pwede mag-inom mga katropa, pero hindi magpasobra. Mag-enjoy ha. Bukot mag-enjoy sa kainuman. Mag-enjoy ka mo sa istorya. Pera pang layos, kay Randoy Martinez. Good evening, dalaki mo katropa ang layos. Di nakara sa Aliputos naman siya sa Martinez family, gid anak, especially gid anak kay Day, Tatay Leopoldo, kanay Elda, at sa mga katropa na tunun na sa Barangay Aliputos. At sa mga katropa, pag na tunun na man na sa Tabangka, abaw ka niya, Kolbibot, hindi ko gid pwedeng lipatan ka. Kaya ang Kolbibot, sa Kawaling family, gid anak, kanay nung Don, nung Eric, ng Ivy, kay Rexy. Hello, gid anak kinyo, ha? Good evening, gid anak, kanay Auntie Dadette, Auntie Ami, Auntie Arlene, at Auntie Vivian. Wow! Hello kinyo na waswasi ut anat ni sa gigid anang mga mayad ana sumaot ra ipalaban ko tarang mga tiya nga ra tarang mga tiya nga ra mga kanamiton pa man sumaot kung hindi mo masayran ko si Indo wagag to ba ano katigot asa na magsagaot ra ba ako tasa na palaban kinyo ra mga katropa. Kay Tatay Bog, nakara sa may Bajangan. Good evening kay Tay Bog. Sa Ingala family, gid anak ka ni Lola Didang. Iyak ka sa Mercedes Village, Yubos Wang Kalibo. Kay Lola Merly, tuman ka sa Vento Ransa, Banga. Hello, gid anak kayo mga katropa. Bakbakin nyo itsaot. Ay, sa aton ka ng programa, Anli, gid anak Rosunata. Pwede kayo na magalinagumba mga katropa. Basta matibay, rin mo karang ginagapakan ha. Eh, basi kung mausgang ka, ag magkasaga pa kita nga ra, di ba? Aga, sa mga katropa nato, ginagawari hapon. Happy eating, mga katropa. Magkaunyot anak mo, itinsakto, hindi ka mo magpinagot, no? Busga, samtang may ginagamon, bo. Wow! Busga rin tiyan, samtang may pagkaon. Yun yung takong wow! Importante kan, mga katropa. Ay, di ka magpakabusog, kuwakat ginakaon, di ba ga? Pero kagabanan man, abing mga katropa, sa mga chismosa nga rahaya, makita na nangauwa, nag-aasurin yung mga dagapugan, hindi nalibak out imo. Kung gaso man o dagapugan, nalibak man si Gihapon. Ay, misisiin ka man maagto, mga katropa, ginalibak ka man Gihapon. No choice, mga katropa. Ay, sige yang, importante rin karoon, makagaha ka, baka ihapon ka, ag makapanibin kay Hinduna. Manamin ba't ang mga katropa, magpanibin, karoon na, manamin rin pamatsyagan, di ba ga? Isa maglinibak ka, hugasir imo. Kuskose. Ag sa mga katropa, pagid nato na, na nagapur panibin, speaking it, nagapur panibin ni Bin, mga katropa. Mas manami ah, nga magamit sa muit sabon nga Clear Skin Herbal Soap. Rika oraw, taka mga katropa sa makapaputi, makapakinis, makapahami sa inyong mga panit. Manami ra gamiton, mga katropa, mahumok, idana ra. Para hindi na kung kurkabliton ikaw or husin uman ro may magabuyot kimo hambog manandang ay kakinis aman ra imo panit kakinis aman ra imo nga kutis haron ta dapat mga katropa. The Clear Skin Herbal Soap mga katropa may anak arang sangkap ita glutacogic aga virgin coconut oil tapos may anak pang mga katropang puro nga herbal gid-ana. Siyempre, kanamiton gid-ana mga katropa para makinis imong kubis mas lalok sa raya karang tag-ineta. Ay, pwedeng-pwede gid-ana mga katropa raya rin inyo karang niya gamiton.
1: Wow!
0: Anyways, mga katropa, hinagan na haro atong karang draw. Sa Santo na Next FM, libo-libong papremyo. Hindi ka mo magpaulihi, mga katropa, magtipo na kamot inyo karang entry para makapasakop ka mo sa raya karang papremyo. Gakmant, anara, mga katropa, magadaog ka mo i-3,000 pesos. Every week kay may magataog i-3,000 pesos. So, ano karang, mga katropa, ang inyo nga pwedeng maging entry? Pili ka mo sa app at sa Santon Gold nga capsule, premium detail sub gel capsule, the turbo food supplement for men, at the Santon Gold coffee mix. Sa tatlong aramang katropa, no Santon Gold nga kape, lima karon ka sa shape, pwede ninyo maging entry. At tig isang blister matana sa raya karang Santon Plus capsule, aga sa raya karang mga katropa nga premium detail sub gel capsule. Ruyon, ibutang ninyo ron ha sa puti nga sobra. Ibutang rekator, imong pangagan, imong edad, address, contact number, group of purchase. At kung anong klase man ron mga katropa, ay ibutang ni mo rekator. Agod, mapakasakop, ikaw inaga mga katropa sa atin kanang Santo na Next FM, label-label papremyo. Ay hinaga, bungo ni Tagahon, parun nakara sa may Pharmacia Gomez, nakara sa may Kalibo Shopping Center. Kaya hindi yun, ano mga katropa, magpaulihi pa. Go, what, ano, samtang may inyo karanga. Entry. Oras mga katropa. Alas 6:23 na sa gabi. Ay dali ani mga katropa ha. Hay ma commercial break ani kita agud sa aton karang pagbalik. Ay dire-diretso uwat preno-preno ro aton karang paga. Arang kada mga katropa mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.
2: X FM.
3: The secret of health. Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium dira sa leafy green vegetables or even magnesium sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium Sir Josiel di ginaupod man ni siya sa dietary approaches di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton Sir Josiel sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
3: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion bala kami ara tao dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sang karne nga ginkaon ta ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garo ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingin at yan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: The secret of health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system halakapang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga. duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood Doc Leo.
4: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule ti meras sa balungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balungay, may ara sina nga mga mineral Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man Sir Josel nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile sa aton sining cholesterol sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
0: Yes, to help!
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The Secret of Health.

mga katropa, alas 6:29 na sa Gabi-ia. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang X-Drive. Oh, good evening, good anna sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda karang mga radyo. Badayan kita mga katropa nga naka-live sa itong karang Facebook page, mga karang nga Gabi-ia. Hello, good anna ha, shout out kita sa mga katropa na itong una, na nagapuro pamati sa radyo. Haraw.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: XFM.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pals.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping

0: body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Akala ko simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mampibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: sakit.
1: Sun Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Sun Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Sun Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Sun Plus Herbal Soap.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Si Clarissa Herbito, nagapuyok sa Barangay Bulanon, nagdaog sa 3,000 sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Madamugid niya salamat. Doc Romilito, oy, gani ka mo man mag-intra na. Madamugid niya salamat.
4: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue XCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Nga, XFM kid how?
7: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM kid!
8: Inamyang music ah!
6: Nga, XFM kid!
8: Ay... Wala ka lang yung music magkatapos mag-top up lang. Mayarap ka yung mga balita. Labas yung nabibigit yung mga DJs nila.
9: Wala sang konkretong kasabat.
10: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X. Simply...
6: May how kita pa...
10: Oo, enjoy lang.
6: Nga, XFM kid how?
11: Dibo!
12: XFM 87.5 Sagay City.
13: XFM time. It is now 9:01.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: pain.
1: Gary, sa ka-service ko, may harap sa chronic back pain. Ako minangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ako sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, di po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 22 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Welcome na sa phone pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na loy-loy pa.
1: Bighalan na tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang?
1: Sang May 28th. 20 and 26. It's a Thursday.
0: Oh my goodness! It's our last day for this evening.
1: Abi ko na sa
0: last day sa to na no. Dali lang git.
1: Dito na lang ako magsumpon. Ah.
0: Dito nga ako nga isa ka cellphone man. Ano, may pamangkot ko sa imo subong.
1: Oo ah.
0: Ma ano tanay. May ara kita pagtulunan subong nga gabi. Pinaagi sa subong nga piyetsa kay tungod nga ano tayo subong nga ni Dolph
1: May 28.
0: Amot ko na save ko to di ah. Basi wala ko bala na save. Ay hindi na lang guro ah. Sunod na lang.
1: Parti sa ano to wow.
0: Ha?
1: Parti sa ano.
0: Dali lang yun. Kay mayari ko to di na save mo. Dali lang yun ah. O kayon ko anay kung sa din. Ari na. Ang Mayo 28 is a National Flag Day.
2: Wow.
0: So, do you have any idea about Philippine flag?
1: Actually, our flags... Damo-damo sa mga flag.
0: Flags ka dyan?
1: O, kati, hindi ba lang isa ka-flag ang ginagamit sa una sa Pilipinas? Sang uli?
0: No. What I meant is our flag. Flag. Not flag.
1: Ah, okay.
0: It's flag.
1: Flag.
0: Hindi, seryoso. Kaya ito, siyempre, National Flag Day. So
1: yes.
0: So, may ara ako sang palamangutanon si Imo. What is the meaning of three stars on our Philippine flag?
1: It's Luzon, Visayas, and Mindanao.
0: Correct. How about the color? Blue. Represents for?
1: For peace.
0: And?
1: Prosperity.
0: Justice. How about the color red? It represents for?
1: War?
0: No.
1: I'll
0: give you one. And ikaw na bala sa isa. Courage and?
1: Menstruation.
0: Menstruation. Patrio. Tisem.
1: Okay. Kaya siling nila, basa ko no, pula, tapos suli pang bandira, buot siling mo sina, the war.
0: How about the golden sun with 8 rays? It represents for...
1: 8 rays.
0: The golden sun with 8 rays represents for
1: ano ba ang kulay ng golden field?
0: Freedom and unity.
1: Okay.
0: Halaka. Ano? Nalipat ka na elementary. Patan na lagi na.
1: Ay, but sir.
0: Ang nabalaan ko kaya drawing on lang sa una. Flag lang kaya mo. Pag gisugod-sugod ko iswila, flag lang yun dumduman ko. Amo ng color basa blue and red.
1: Basta nga, kung yung nadumduman niya yung three stars ng kinaya, Luzon. Amo na na iya. Ay, Luzon, ang eight rays na gali, amo na siya ang, ano?
0: Ha?
1: Ang nag-represent pa na siya sa fall of Bataan.
0: Lain man na iya. Sa ano na iya?
1: Eight
0: revolutionary provinces na iya, including ang Bataan.
1: Amo na ganit nga nag-eight.
0: Eight na iya, eight. Ang ako niya, the golden sun with 8 rays.
1: Amo na gani, nga nag-represent po na siya kung nasang battle o...
0: Ang butasa, lagi dyan mo sa bat niya.
1: Bahala. Ay, natawo na ko na kahit.

0: Welcome to na tanan nga XM from radio station ni Boss Rems. Nga naka-tune in na, naka-hook up na ang mga XM from radio station from Negros Island Region kag Panay Island. Mga taga Bacolod, naka-monitor na. Loud and clear, nagalulumapaw nga signal. Abot hanggang langit. Mayong gabi sa aton katropa dira nga upod sa Subong, sa aton nga pagwaragwag sa XFM Bacolod 103.9, upod ta si katropang
1: Chris.
0: Belan taon ko din.
1: Si Chris,
0: Again, katropang si sino, ano sa bat mo gani? Si
1: Chris.
0: Katropang Chris. Correct. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Magsala, pag inigani, Bulaganta ka ha? Papa Rodel?
0: Winston Villanueva.
1: Bulaganta!
0: But it's correct. Si Rodel sa mga jote.
1: Magaya ako lang. Inaladok na sa magbulag sa akin.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 na Subong. Upoda si katropang
1: si City Boy
0: Baby Ron.
1: Finances da, Naibi.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5. Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo. Upod na si katropang
1: Alex.
0: Correct. Kaga sa tanan nga teknisyan ang nakasensang the Philippine flag kag naghatag sing mga answer is si katropang Alex na dali lang gid may color white pagani dulp eh magigipalagas niya nga pamangkot ang color white sa aton nga Philippine flag representing
1: amuna siya
0: ginata mighty ang punta tatlo ka bilog TY ang punta
1: pante.
0: Hindi oy
1: unity
0: lapit na
1: purity
0: lapit na
1: ha
0: lapit na
1: T T man
0: liberty
1: okay
0: equality and
1: ano to gani si mo liberty
0: liberty equality and
1: the gold
0: fraternity. Nagapamati man Subong ang mga taga Roha, so batian kita sa XFM Roas 106.5 upod ta si katropa
1: John Ray.
0: Ha?
1: John Ray.
0: Are you sure?
1: John Ray.
0: Neil. Sa Kalibo, XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: John Ray.
0: Kuya Jay. Repilay mo nga yung tsakto nga sabat.
1: Apat. Oo.
0: Good luck.
1: Yes.
0: 30 minutes after 9 o'clock, sa mga gusto magpasakop sa phone pala programa, nagapangita sing forever, pwede ka mo katawag XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back. More of your favorite kulitan, tawanan,
1: kabighalan,
0: kabigaan, kapaitan. Upod nyo ang mga hari sang
1: Uy, Rayna, kuya.
0: Ang hari kag Rayna sang

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap. Ito
3: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
2: Oh, exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Grabe daw, malupok palupyan chubo ba?
1: So may ara, git.
0: Gusto mo palukpon ko palupyan chubo mo? Ha? Bailuhan ko luwag?
1: Mo, grabe.
0: Gusto mo? May palupyan chubo gage?
1: Siyempre, wala.
0: Ano lang may ara sa imo?
1: Ha?
0: Almoranas? Kasi mamal ka naman ginabuli ka.
1: Ha?
0: Ginabuli. Apod pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen. Sa mga gusto, magwapa ka gwapo. Makakape ka na healthy ka pa.
1: Kagina tulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprehero sa nalasari nga balatian, mag Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And may caller kita sa line number 2. Hello, good evening!
1: Hello?
0: Ay? Dahil lang. Dahil lang kita? Hello, may gabi.
2: Hello, Troy.
0: Ah, dahil lang, Ed. Isulod ta ka sa amon nga ano, ah. Sa amon nga langob. Ari, batean mo kami, may gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Oo. Oh, do, aki ka, hindi.
1: Kami man.
2: Hindi, Troy. Oh. Lamig lang tignaw bago tapos ulan mo.
0: Ah, nag-ulan? Sa din lugar mo? Din lugar mo?
2: Ang ano ko si Rick sang ni Wailoilo.
0: Ah, ikaw naman liwat? Natakaan na kami si mo ah.
2: Dugay naman ko to itong plug.
0: Wala pa na isang kabulan ah.
2: April 5 ko to last kung tawag mo.
0: April 5 ko na dol?
1: April 5 to
0: tawag. Pasakay ka man kay type mo man guro si Rex.
1: Hindi ah. Basta mga April pala ni sa nagpanawag.
0: Oh really? Nag-ulan sa Haniway Sobong?
2: Ang kay natuloy ka dubali kaduan na nga ulan na.
0: Ba, very good. Puro, at least at least ano nang tawag ni gani nang maka ano naman liwat makabato-bato oh. Na liwat ang aton nga mga pananom.
2: Pero so, no? Eh umpisa na mga niko kano, umpisa na mga pananom subong nga hunol. Mahunol ka mga
0: no, mahunol na, mahunol di maulol ha. ano ihunol mo?
2: Ang kalabasa, Troy, kag ang balatong na balat.
0: Antap. Ay, oo. Oh, namit ng balatong adubohon.
1: Oh, correct!
0: Adubohon, labinagid kong matuluan sang balhas ni Rex. Kaya siya katanom, no? Dok, no?
1: Oo, ah.
0: Hindi ka na yung maginanglan nga mag-budbud pa sang asin kag bitsin.
1: Gets ko, ah.
0: Oo, baling balhas na lang ni Rex ang imo nga panabor. Oh, may kapanawag pag isapiyang halin niya. Basi, Rex, amo na ni swerte mo. Kung hindi lalaki, check ko anay. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Okay, lalaki. Unahon ko lang anay, si Rex sa kayo nakauna siya ha. Karoon ng tawag-liwa.
1: Alam ka lang ha.
0: Salamat, bye-bye yung gabi. Teka, kamusta ka Rex? Wala ka pa natakan, okay. Wala ka pa natakan sa amon, gabi-gabi ka panawag.
2: Ang okay man, okay man gabi-gabi. Troy, ginapalkatan ko matagi sa kabulan. Ay, tinuya mo ko.
0: Pasakay ka man sa kabulan ng langat. Hindi ko pati ah. Mga ano lang gura, mga 1 week.
2: Hindi, nakatawag ko Troy, April 5. Doon ang bago sa inyo nga sa February ko nga last paging tawag ako. Tapos April 5. Tapos Norman May 28 subong.
0: Ah, dapat ano, no, June, yeah, dapat no, June 5 siya manawag.
1: Nahuya sa kon no.
0: Nahuya. Dali lang gid bala, dali lang gid bala nga aga balik-balik ka panawag sa amon kay ti kapila ka naman mag-plug sang number mo wala gyud may nag-text.
2: May ara mo pre pero may mga kaagi ko ano nga may mga bana.
0: May mga bana? Paano mo nabalaan nga may mga bana?
2: Bana nga nang sibat mo.
0: Ah, ang banag okay. Sabat ko no dol. So, subot si Lingon, hindi lang gali iya babayi ang nagaluib, pati lalaki. So, pariyos gidya gali galuib gidya, ang babayi kay lalaki. I-include na ng agi kag tumboy.
1: Kung ang muang banaya, bisexual?
0: Hindi, babayi ang nag-intra.
1: Oh, gani.
0: Pag panawag niya na karon, lalaki ang bana nang nagsabat.
1: Amo na gani bot ko si Ringon.
0: Tinga nga nag-come up na sa imo nga sungad ang bisexual.
1: Kay ti lang subtanay sila nga duwa.
0: Syempre kay ang lalaki gani kakapot sang cellphone.
1: Amo na gani.
0: Imo gidya ginagaan gidya dayon malisya kay para maka ano ka naman,
1: ano?
0: Makapang-recruit, makapang-recruit ka naman. Ah, pilagi ka beses na ang ibang tawagan mo nga may mga anaga sa lalabat, mga lalaki.
2: Isang taga Clantroy, tapos ang isa taga Bacolod, taga Sumag.
0: Oh. Pero so meaning may gapa, may gapanawag gid jagali, yeah.
2: Oo, may gapanawag.
0: So ano ang inyo, ano inyo ginistoryahan sa pagpanawag na?
2: Gintawagan kung ba una o kaya ba sa bat. Pero di ka dan nga sa semana gintawagan ko laki din sa bat naman o kasawa ko. Gusto mo, kasiguro na ako na.
0: Ang nagapatimaan lang gid ina Amigo Rex sa haniway nga hindi gid ikaw para sa babae. Para kay gid sa tayho.
1: Ano gusto mo, Sigbin?
2: Hindi man.
0: Sigbin o kung nagokasukas ang hawak.
1: Na amo na gan.
2: Malanggal.
0: Kaya nga ako no po diya bala gasolo di siya bala sang karton sang Barbie.
1: Nan. Wala ka balo nga Barbie man ko.
0: No. Te ano man. Amo na na ang mga sinyales, Migo Rex, nga hindi gid ikaw para sa babae.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mga babae katawag sa imo mga taken na gali.
2: Te dipindi troya. Intrain to Luday mong Japon. Sa importante hasta rang programa ni Troy. Hindi maguntat.
0: Basta ang interval, tas hindi tagi sa isa gigabulan dapat, ha?
2: Oo. Oh. Tandaan ko na, Troy.
0: Basi sa sunod naman ng mga inadlaw, si Rex naman Japon sa nga ni Way Amon Kohler daw. Hindi man.
2: Tandaan ko sa ano, sa kundi ko kubuhal naman, sa ano naman ko, sa June naman ko, kung July.
1: Oo, ha?
0: Tay, sa ano ikaw ma, ano na, mga harvest ang imong pananom dyan?
2: Uy, Troy, gisugod pa lang ko, ano, pang-anom pa lang, Troy, kay bagot ka duwa pa lang ng ulan mo.
0: Ah, kadalok man ni siya man. Balibaran niya man ta si niya nga wala pa sa kaharvest, nakabaligya na ni sa gani eh.
2: Wala pa tre, wala pa.
0: O sige, kung wala, kung wala utan nun, ano na lang ah, kasapatan.
2: Pindi manok pato, may pato di tre.
0: Ara.
1: May mo, patutin ah.
0: Patutin?
1: Mm-hmm.
0: Tapos, tapos ang patutin, pagtapos nyo kaon itutin, anuhon mo siya dayon? Pagtapos nyo kaon patutin, anuhon mo dayon si Rex?
1: Ati ano pa?
0: Anuhon?
1: Huh?
0: Itutin. Masugot ka, Rex?
2: Depende man.
1: Depende. O, yung totoo bala? Kid all na bala ang
0: patutin?
1: Ano, ng ano ba panawag sini?
0: Ang pato gani.
1: Oo, gani. Pero ng ano gani niya?
0: Yambal!
1: Inandotig ka pala ang apartment. Batikulon! Batikulon sa ang pato. Datulotig anak sa yabla compare sa manok.
0: Kabalon ako na ang anong ara sa utok mo nga. Ang na-mentionar mo naman ang batikulon.
1: Kaya
0: daw ginakomparar mo naman na sa ulo-ulo ni ano, ni Rex.
1: Amuna gan.
0: Rex, kid all kid man, Rex.
2: Depende.
0: Ha?
1: Oo nga, depende ha.
0: I-ano bi, i-sagid bi si Imo Burangos, Bidol.
1: Picture bi kayo i-send sa akon, be. Na.
0: Kay di ba, Dol? Dumatikulon niya itsura, pro, no? Ilang pinaging kukuritan mo pag isa tunga mo na.
1: Inabag ko lang piyak ka ba't ko?
0: O yun, o yun. Maging siya istorya na matikulo. Pero bago mo na matayhop ang matikulo ni Rex. Bago mo matay... Bago mo mahuyop ang matikulo ni Rex.
1: Ano?
0: Money down.
1: Oh, yes.
0: Yes. How much?
1: Rex, pila ko no? Pila?
2: Ako pila ang ano, Dolpe?
1: Pila, ano eh, kanji, hindi ka lang na.
2: Depende.
0: Ha, depende. Pila gani.
1: Pila gani.
0: Name your price.
2: Pang maumahaw lang.
0: Uy.
1: Ate, sige ah. One pip? Di ba mahaw mo lang balayahan?
2: Mamamaw, sa Balagaw, wala.
1: Oo, ate, sige, baklan talang ka, ano ah, ng bitsokoy kag, ano, ice crumble.
0: Te, okay lang sa imo.
1: Te, pamahaw man lang sa ling mo.
0: Te, okay lang sa imo, Rex, ng imo batikulon, ibagnos na siya, Burangos.
1: Kalam-kalam na ba na? Nalapulos.
0: Sige, Rex, ano na tayo ng pangita mo sa isang kababayi?
2: Pinapangita ko subong, di ba, iba, seryoso. Akong pinapangita ko ang Balagaw.
0: Very good. Amo na. Good.
2: Mga kunan ng abi ko, abi niya man.
0: Oo. Oh.
2: Kung mamati nyo, sik mati man. Tanaw TV, tanaw mga malagaw-lagaw ko din. Antaw battle, nagyang. Ha, mura na.
0: Pero, pero ang mahambal ko lang gid sa imo, di ba naghambal ko nga ibagnos ang imo batikulon sa Burangos ni Dolpe? Amo ina ang ginatawag nila sa mga kaagian nga ano? Nga brutsa di papaya. Ha, amo na ang brutsa, Dolpe, no?
1: Correct. Ah.
0: Ipakita ko nun sa camera kung paano mo ibagid sa imo Burangos, be. Ang mga wala naglantaw sa MP Live, sorry.
1: Hindi
0: nyo makita kung paano, paano mag-brutsa si Dolpe ang ginapagi sa iyang Burangos.
1: Pero sa totoo lang, antes ko na i-brutsa ko niya yung iyang batikulo niya, pangyutuman ko na. Para magtiga.
0: Ngilo-ngilo ba? Pilang edad, Rex, na pangita mo?
2: 26 to...
0: So, pero effective ah, no, may nagatawag kag text galing kay hindi pagintuya ang right girl para sa iya kay may mga tagiya. Sige, Rex, go ahead, i-plug number.
2: Balik kang amigo ko, kun ko matay ka man tubong plus gen taga ding leali number ko ay napangilan ayo magid ng number ko, are number ko 09301607202. Diwa 09301607202.
0: Isa pa.
2: 09301607202.
0: Salamat, Migo Rex. Bye-bye. Abaw, nagbalik na naman ang akong friend Dolp nga si... Dumduman mo si Angel Shan.
1: Oo, ah.
0: Atong sa... Eskwela sa Lasal sa Bacolod. Mm-hmm. Pero taga-Kaban ka lang siya. Nag-graduate na siya subong. Then,
1: wow, congratulations.
0: Nagalantaw siya subong gamit ang iyang iPhone Pro Max 17 fully paid.
1: Talaga?
0: Oo. Reto ko da, Bitroy. Sa akon ka na lang, be. Ay, may caller pag isa line number one, no? Daw, asod-asod ang ato ng mga tatag intra. May gabi. May gabi.
1: Hindi mag, ano, hindi mag headphone kay para hindi mag feedback.
0: Dere, ang line number two naman. May gabi, line number two.
3: Sorry po, ang mangkawang maayon.
0: Ha?
3: Buwang
1: man to. Hari na sa.
0: Taga fishing port eh. Sino ang alam niya ni Gani?
1: Si Ben Ben?
0: Sino ito yung alam mo kay Migo? Taga fishing port ka, di ba? Ang alam mo Gani?
3: Si
0: Raymark. Okay. Raymark, wala na ito gani edad mo?
3: Check
0: na. Oh, pero ang imo nga tingog no do si Dago lang Japon.
1: O ba la? Nami ba tingog mo?
0: Ano ka Japon? Barangay Tanod ka pa?
3: Hindi
0: na nag-resign
3: na
0: pa
1: tol. Nag-resign ka na. Resign sa kuno.
0: Nga aman.
3: Damok na pangayo number mga Tanod
0: ko. Asan pag-plug mo di ganda mo ka pangayo number mo?
3: Oh,
0: toy. Oh, hindi ka man gwapo, no? Pero ginapangayuan ka pa number.
1: Oh, ah. Pati makawiwin, liman sa mo.
0: Nga, nakatawag ka naman liwat, be.
3: Toy, hindi. kwapo papakod niya ko yan sa patos layo ila balay galing kapit pa.
0: Taga diin sa kuno?
3: Kakapit.
0: Aw, lapit ma lang na. Dira ma lang sa molo ang terminal, bro.
1: Pwede ka nakasakay sa molo.
0: Oh, one ride lang, pero mo lang na idugay-dugay lang magabot.
3: Ang malapit lang din na toy, malaway ka man, toy.
0: Ti anong tanabi nga pinanawagan na mundi nga malapit. Kay ti anong tanabi kay mga taga-Kapis kag labota dito ya sa aton nga program, bala? Ti hindi tagi na sila maya, ma-please.
3: Maya, ito, toy.
0: Ha?
3: Ni Kapi, Lilo.
0: Oh sige, i-plug na dayo mo number para matapos sa atong istoryahan nay.
3: 0940.
1: Ano sa upuan?
0: Doon na stroke ka na hao.
3: 0940.
0: 655. Ah. Hmm? Ipadayon. Ipadayon.
3: Ilaton ko ng deko, ha?
0: Oo, liwata.
3: 09-14-6-0.
1: Ano git bala?
0: Tampo yung ano ginisa karon mo. Okay na, salamat. Bye-bye. Patuduhan mo da radyo mo, ha? XFM kita, Iloilo, ha?
3: Toy, maluoy ka man, Toy.
0: Ara na gani, na-plug mo na, maluoy ka pa na karun, ma. Katilaw ka karun sa, ano.
3: Hindi na ako, kulang na.
0: Oo, oh, bye-bye. Ma, katilaw ka karun sa akon, straight hawk.
1: Pretty man, tingog yan, ha?
0: Taga fishing port sa Iloilo. No, oy! Padayon lang sa pagtumar sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold, parisin nyo gid sing Santon Vitamin C, pabaskuga inyo immune system para sa the best nga healthy body.
1: Ka kung gusto nyo sang artista nga kutis porcelana na artista pa, Maclear Skin Herbal Scope mo.
0: Anong scope?
1: Clear Skin Herbal Soap. Ano naman yung dila ako?
0: Nakabati ka lang gani. May brut sound ka sa bungot mo. Mabalik pa ang phone pa. Lupod nyo si Katropa Troy Tisoy.
1: Kasi Katropa Andolfi lang ka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Ako may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi ibago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold, base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tinta gali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Ino mo na, katropa, sa mga mahilig mang kape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit sentong plus cup mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Sentong plus cup mix, may kape kagon, may buong kapa. Ro sentong plus cup mix, ay mabakaw sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
1: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: System Pain.
8: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na kasakit ang ako ni ko.
1: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, mahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oo, oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali lang.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Wow!

0: Mom!
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtec Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtec Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyo, magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Anthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat a Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagpa-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Igbal na dito sa akong sang. Sister Pain. Marasita, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo bang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD kahating gabi matake. Sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sanford Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanford Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanford Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Pampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sentong plus cup mix, may kape kahon, may buong kapa. Rusantong Blas Coffee Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X. FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaro-aro ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Beyond Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
3: siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salvon Plus Herbal Oil,
3: ang pamahit
2: na all-in-one sa presyong magaan.
3: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Canton Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Canton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Canton Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Go

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. At kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa akong kutukan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, gina ko nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Itbal gina ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diri yun.
8: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras, mga katropa, mga alas 5:09 sa gahon na.
1: Bansa, ito ang Exciting Pilipinas. Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!
0: Kagahon, Banwa it ka libo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapaga ililiba exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw na ita daya karang Biyernes. Bo, Biyernes yun, no? Biyernes daya karang pag baka manmana kaltropang arar. Oh, inaga ka na, iba ka na, day off, ha? Ah, kamusta ra? Ito na nagkaroon yung mga igbang, on? Nagkaragatutok, nagamonitor, sa aton kinaga-Facebook Live. And of course, sa mga katropa nga nagamonitor, pinagi man sa inyo karangatag sa tagsa ka mga radyo. Good morning! Welcome! Welcome! Welcome sa aton kinagapag ililiba exciting Pilipinas! Sa gihapon, kita naga ililiba mga katropa, katropang RR Kulas. And syempre, pangingibahan man ato na sa pihakaroon niya linyada. Katon ka nga technician with katropang si Pril Kid Palmon. Okay, naida na kita baga pabuhay mga katropa. Sangkiring intro, anay kita.
2: Good morning!
0: Samta naga kapi-kapi, no, naga pamati, ma-update anay kita mga katropa sa sitwasyon, of course, ita daya karaga panyempo naton.
1: Exciting Pilipinas! No?
0: Agot sa ginabantayan naton karaga si Bagyong Duming, mga katropa, nakasugod na sa Philippine Area of Responsibility. Raya karon niya si Bagyong Jangmi, no, international name, no, nga makaron ginatawag na, no, nga si Bagyong Duming, no, itaton karang nga Dios ti pag-asa mga katropa. Okay, so ginagauman, no, nga magahugag raya pagtos direksyon it southern Japan. Raya karon nga si Bagyong Duming aga ginagauman next week ba magapaugan diri mo mga katropa. Kaya man posible nga pag-atako na kara ro habagat, no, nga magapaugan sa western section sa it nasyon, no, parehas dai karang Mindoro, Palawan ag western Visayas. So raya man daton karang bagantayan, raya karon nya bagyo. Well, dai karang bagyo, no, medyo mahina ra na karang chance nga maka landfall, no, sa aton karang kalupaan it dayay karang Pilipinas. Magalis ra imaw paagto, no, sa Japan, pero pila ka mga lugar sa Pilipinas maapektuhan it dayay karang bagyo. Okay,
1: exciting Pilipinas.
0: Do na karon magasigyar kita karon, no, sa aton karang DOST pag-asa. Well, iyan ay kita man update mga katropa sa ginapatigayon karang palarong pambansa, no, nga ginahiwat makaroon sa Surigao del Sur, no, 2026, no, so ro hagampangan makara hagus dokote, no, nagapangatlo gaban, no, raya karon niya region 6. Oh, region 6 yakipun kararong Antique, Capiz, Iloilo, agraya karon niya Aklan. And of course, medyo nagsipirado na na raya karanga Negros Island region na mga katropa. Nagsipirado, no, sa region 6 daw. Sa regular sports, ro NCR, nagapanguna, may na nakaranga gold na sa 32. Silver 21, ag may bronze na nga 28. sa regular sports da, Region 6, di kara nagpangaywar ang Western Visayas. No, nga may 14, ag sa silver, 14 ban, agro bronze, may 12 kita, ha, may katropa. Sa Demo Sportsman, no, nag panguna rong Region 7, mga katropa. May apat na nga gold, daywa ka mga silver, ag tatlo ka mga bronze. Sa Region 2, ro naga pangaywa kara, no, tatlo ka mga gold, silver, daywa, bronze, apat, no. So ro Region 6, no, medyo magayo-gayo mga katropa, no, sa bilog pa ro bronze, no, nga nabuo sa Demo Sports kara. No, so para games mat, bao di kara naga panguna rong Western Visayas, may gold, no, nga 12, silver, 11, agro bronze, may siyam. So medyo hatak makarapa, no, itdaya kara nga Region 6. Well, no, katon kara nga binagbinagon, daya kara nga palarong pambansa, no, gaban-jaban ro naga overall champion rong NCR, no, and then kamat naga pangaiwaman ro Region 6, no, mga katropa. Try pa ang kidra, ton kara nga update sa medal tally, no, as of May 28, no, haling kabiira, mga katropa, 5:45 PM itahapon. Kahapon sa aton kara kapagpanayon. Tawan talang gid night day kara nga ligwa pagid mga katropa, no, for announcement, no, sa mga igmang hod naton, no, nga ro enrollment period para sa school year 2026-2027 mag-arangkada go, no, sa pag-abuton nga Lunes nga ra, no, so next week ra Lunes kadlaw. Learners nga magapa-enroll sa sangka pampublikong eskwelahan, hindi pwede nga balibaran. No? So, masako gun. Ro, mga pampublikong eskwelahan, no, sa pagpahaom para sa pag-arangkada it enrollment period para sa school year 2026-2027 sa June 1, mga katupa. Well, sa ginapagawa ka ra, no, tagapagambayit aton ka rin nga DepEd ra Region 6, nga kadungan ka ra, high iga activate manandaro o plan balik eskwela, help desk para magtao it assistance sa mga kutana at concern it isdyante at ginikanan. So, ginapasiguro man ka ra, nga haom gondro kada eskwelahan, no, para sa unang dag-on aga implementasyon ita 3-term school calendar. So naunagon sigon nga nagapatigayon rong DepEd at orientation, no, sa mga school personnel para magiyahan sa bagong sugundanan. So ginatawan man ita puntot aton karang DepEd nga hugot nga ginabawagan ro pagbalibad sa mga estudyanteng nagapa-enroll sa kada public school, no, in kaso sigon nga maglubor numero it mga enrollee, kinahanggan nga maghimo it dugang nga sectioning para ma-akomodar ro tanan nga estudyante. Samtang kun magsobra man rong enrollee sa kindergarten, ay dapat tungaon ro mga estudyante para sa morning and of course ro afternoon session. Sa kabilugan, no, ay nag-abot sa 972,113, no, ka mga enrollee ro ginagauman ita tagatapan magkaroon karagadagon sa parehong public at private school nga nagatanyag ita basic education sa bilog nga rehiyon, mga katropa. Okay?
1: Exciting Pilipinas!
0: Balik eskwela na! No? Mga katropa! Balik bagon yuman! Gani sa mga estudyante nato na, magtoon it bayad! Good morning na kay Nino Joseph de la Cruz.
2: Good morning!
0: Karoon nagatutok sa Banwa it banga. Ay, medyo nagkanyot anay may mong karoon. Sigida, sitrada, karang amat-amat sa anak, karang negosyo. Ay, sa mga katropa nato, pwedeng-pwedeng ito muna karoon magbakay karang gabatakay. Nano pa? Oh, pwede gid, no, kay katropang Ninyo de la Cruz. Message nga ibaw, no, sana karoon yung Facebook, mga katropa. Anyway, Tawan talanggit anay, no, ita lingwa. Daya karaga nagagawa magkaroon, especially sa social media.
1: Exciting Pilipinas!
0: Angot sa daya karaga giraligar fake news, no? Nga minsahe ni Governor Joanne Miraflores. Ano rong minsahe nga ra?
1: Exciting Pilipinas!
0: Hara mga katropa, Facebook post it Aklan Information and Media First Division. Nga bukon sigo ni tanan niya nakikita naton online, hay matuod, nagagap na agro fake chats, ag fake posts, nga nagapatagang sa pumuyo. Sarot ni kara, let us all be responsible social media users. Verify first and always think before you click. Suno sa aton karang Aklan Information Media Affairs Division. Well, sa conversation, makita naton, no, sa chat, gamit rong account ni Governor. Suno di kara, kahuguya taro announcement naton sa Boracay. Alin sa Boracay? No? Unang-una nagpatigayon at press conference sa Isla Karat, Boracay. No? Nga hindi na sigon padayunon ita San Miguel mga katropa rupag patindog ita daya karanga Boracay Bridge. Agro pagatutukan yun lang ro Katiklan Airport. No? Daw nagpaguwa its statement si Ramon Tolpo. Di kara suno, di kara kana. Suppose, sinungaling pala itong si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores. Siya ang nagbalita sa na umatras ng San Miguel Corporation ni Ramon Ang, no? Ang sa construction ng Boracay Bridge that will connect the island paradise to the Aklan mainland. No? Pinabulaanan ito ni Ramon Ang mismo. No? Tuloy ang proyekto. Siguro manapiktado rong negosyo ni Governor once nga matapos dayay karagat ito. Si Ramon Ang, no, suno man ka na, no, mga katropa, ginapamalibara naman niya hindi madayon daya karanga Boracay Bridge. Pero sa statement ni Gov, no, hindi madayon daya karanga Boracay Bridge, mga katropa, ura karon sa isla at Boracay nga nagakonekta sa Katiklan, agraya karon niya Boracay. No? So, di kara, nagawa raya karang minsahe. Nga, uwa it kamaturan man. Message ni Governor Joanne Miraflores. Mga katropa. Kaguya taro announcement naton sa Boracay. Dera na karang minsahe. May nag-message man. Wapagitat ko ang kusinuro anak na nga kachat, no? Sorry, boss. Reply ban, no? Si Gov. Napahuyaan niyo tang, kahuya ta. And then nag-reply uman, sumilog. Gaisip na kami, sir. No? Ita, mga tikang siguro, no?
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero kinaligar, daya hay fake news mga katropa. Naraya karanga nagagwa makaron nagagapnaag sa social media nga conversation it aton karanga gobernador, no? Karaya at amanawa tara it daya karaga kamaturan. That's why nga nagpaguwa man kara ro Aklan Information and Media First Division. Nga bukon ita tanan niya nakikita naton online ay matuod. nagagap na agro fake chats at fake posts nga nagapatagang no sa tawo mga katropa. Now good morning kay Joseph and historians sa Valencia watching una karon sa Iloilo City.
2: Good morning.
0: Nagatutok gid sa aton karaga pagwaragwag makaron. Okay. Balikan tamando mga hinaing no. Ita aton karaga mga igmanghon. Apektado sa daya karanga once nga mapadayon karanga Boracay Bridge. Mga igmangod nga against ipatindog rung Boracay Bridge or mga igmangod nato nga nagapasugot nga mapatindog raya karanga Boracay Bridge mga katropa. Katuga rung opinion itaton nga mga igmanghod sa Gyapon karanga. Daya ro pinakamainit-init nga debate makara pag-abot sa development at environmental protection sa Pilipinas.
1: Fighting Pilipinas!
0: So para sa iba, simbolo raya it progreso at modernisasyon para man sa iba. Raya ay posibleng umpisa it panibagong pagkasamad it sambilog sa pinaka-importanteng tourist destination it aton karagarasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, sa pagtanaw-tanaw it iba. No? Bukod simpleng pabor o kontragang rung dapat nga tanawon kara. Mas importanteng kutanon haong bagaayhan rung Boracay sa raya nga project or panibag-o garanga development. Ag sin or makinabang it pang mabuhayan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, una nga tanaw naton kara. That's why kung hamat maabo nga nag-suporta sa proyekto, may kamaturan na. May practical benefits rung tulay. Sa kamaturan, so nakadepende rung pagsugod at pagwa itawag produkto sa mga bangka. Once ka magain rung tiyempo, mabasko grahe ka rin kabagod or may bagyo, medyo malisod rung transportasyon. Kung may tulay, mangin mas madasig rung pagparagait supplies, pagkaon, construction materials, ag emergency services. Posible man, nga mangin madasig rung pagresponde once ka may sakuna o medical emergency. Para sa mga negosyante at turista, mangin mas convenient rong biyahe, no? Ag sa mata it pilaman, sinyalis raya, it pag-unlad, it turismo, ag infrastructure, it aton karanga nasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero masking manami ro raya karanga nasambitan karanga proyekto, may benepisyo sa aton na karoon yung mga igmanghod. Hindi man sa Gyapon mabalibaran ro opinion it iba man mga katropa. No? Agot sa mangin epekto kara kapin sa kalikasan ag sa mismo kara nga Boracay. Ha? Kasi mana hindi mana dapat kalimtan. Correct aliruan nga 2018 ging sara mismo itaton karaga Presidente Rong Boracay bangod sa sobrang pollution at overdevelopment. Ah, kay man gintawag pa katuit aton karaga dating Presidente Duterte Rong Isla bilang sangka sisa Paul gubod sing hanon kung amat hagos nagatao Rong Boracay bangod sa kabo itdaya karanga turismo. Bangaywarong saga nga waste disposal. Pangatlo rong kadugaan at disiplina sa development. Ag pilambugan rayang ging ayos. Agod maibalik rong kayusan, kalipyohan. Ikta daya karang isa. That's why nga natural gamang nga maabong environmentalist locals ag ordinaryong mga igmanghod, rong nagakabagaka, nga base mauman, rong pareyong problema, once nga madayon, daya karang isla karat Boracay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang sambilog sa mabaho nga concern hayrong environmental impact, no? It construction. Rong pagpatindog itulay, bukonyamat simpleng pagbutang sa karsada o kon sa baybayon. Posibleng mapiktuhan rong coral reefs, seagrass beds, marine biodiversity, aga natural water flow sa palibot itdaya karanga isla, di ba?
1: Exciting Pilipinas!
0: Kapag nasamad raya, bukonyang itkalikasan rong apiktuhan, kundi pati rong pangabuhian it manging isda ag tourism workers.
1: Exciting Pilipinas!
0: Tanda na to. Nga ro pangunahon nga rason kung mata ginapasyara sa orong Buraka hibangod sa natural karanga kanami. No? Ay kung masama drong ecosystem, maduga man rong mismong rason kung mat espesyal, no? Raya karanga lugar. So may mga kota naman, kung kinahanggan baga ayahan raya karanga tulay sa makaron, pila lang man rong minuto rong biyahe it daya karanga bangka halin sa katiklan pagtot Boracay. That's why para sa mga sabo, no? Mas praktikal nga para miyon gamang rong ferry system, patalan, waste management at public transportation kaysa magastos at pinagkamabahog aga itulay. Kung convenience gamang rong pag-istoryahan, base mapila nga pamaagi nga bukun gamang kato kabahorong environmental risk mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright mga katropa, na oras na pala 5:30 inos na magkaroon karaga agahon. Well, medyo nabitin kita mga katropa, no? Sa aton karaga topiko magkaroon. No? Kay man, ginagabos kita magkaroon. Now, sa aton karaga oras, Exciting Pilipinas. And of course, no, standby to talk, no, sa masunod man karaga programa Bulsaan nga katropang Jan Alinas Kanyo para sa dugang karaga pagtalakay angot, no, sa runaya karaga Boracay Bridge. Thank you so much inyo karaga pagpamati sa gihapon. Naging iba na itong partner technical side, tropang si Pril Kit Palmona, sakay itaton karanga patrol with katropang Christian Villanueva. Sa kaga ni taton may karanga station manager katropang Jan Alinas Kanyo. Sa aton karanga COO President Dr. Emilito Oy. Aga kumandi inyo karo niya naging kibahan naging anchorman katropang RR Kulas kinagaywan. It may adayad karanga gawin ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit.

0: Bailacas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Ano sa panahon natin ngayon, eh, napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh, ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh, hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yung mga virus, bacteria, eh, nag-evolve. Eh, lalo na, yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh, dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating ultimate trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Baclan. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
0: Mm-hmm. Samahan po ang mga lingkod sa ating program sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po niyo, mga kaibigan. Ipatala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha? Sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-check-up. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag ka laman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc, ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig

0: o itong pagbaha, mga kaibigan, eh meron po mga karamdaman na nasumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
1: Mm-hmm.
0: At alam naman natin, or alam ng iba, kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng ating pong mga kasamahan?
1: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa baha.
0: Oo, nga.
1: Okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So, ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa. Pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha. Lalo na dun sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano dyan, mga ipis-ipis. Ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede rin doon sa mga mayroong nanunuyong balat. O halimbawa, meron kang, ang tawag dito, yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon, mag-penetrate yan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari. Lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaari mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot. So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng ano nito, yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng unang pagtatalik. Kaya direct contact ito. Hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So, pakikipagtalik. O kaya naman, kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
0: Ngayon na nga. Sa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo, mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig, mga kaibigan, mag-double ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
1: Hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
0: Yun. So, mas maganda iwasan po, mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, Dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis. Mas maganda po, mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas, mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, Dok, ano? At minsan kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng doon sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan doon.
1: Na-contaminate.
0: Oo, na-contaminate.
1: O kaya yung baha pumasok sa bahay mo kasi ayaw mong lumabas.
0: O, isa din yun. Ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan. Ha? Pero ano po ba dok ang mga simptomas? Ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
1: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water o baha at ikaw ay merong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila. Mm-hmm. Yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din. Mm-hmm. Hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? Mm-hmm. May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba, nagkakaroon ng pagkahilo. Mm-hmm. Yung iba naman, nakakarana sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman, biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisisure pa sila. Mm-hmm. Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag-ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
0: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga simptomas na yan mga kaibigan kasi baka inyo pong nararanasan na yan, pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo lagnat-lagnat lang. Ano? Akala nyo normal lang na Thomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan. Ha? Na kinakailangan ng medical attention.
1: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng, ano, ng baha. Mm-hmm. Dahil nagtatrabaho siya. Tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
0: Nako.
1: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. Leptos. So wala silang idea na yun pala. Akala nila simpleng lagnat lang.
0: So sa mga kababayan natin, ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, pumunta na kagad ano sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic diyan, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatan kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuha ay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santhon Plus at Santhon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santhon. Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa ginagawa sa pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhom Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhom Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhom Plus Gold.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective shot.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito sa channel ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santhom Plus Gold. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Santhom Plus Gold. At syempre sabayan nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, eh kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangangatawan. At isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc. Ano? Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Ang atin pong Santhom Plus Gold, Santhom Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3 para po malabanan mga kaibigan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko tapos ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
1: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
0: makapudpud na masyado.
1: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat, pa yung kung kayo ay masyado mabigat ang timbang. Ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65, yung iba 70 ako. Kilograms pa. So imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niya ay vitamin C as precursor of collagen development, na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo at ito ay kumbaga it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos kain kayo ng mga beans kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang parte ho na ating kasukasuan.
0: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Na inaatake ng mga arthritis kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos. Ha? Maganda po mga kaibigan. Masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa ating pong mga Yastrol Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha? Ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong premium detailing. Nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Dok, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin pong mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
1: Oo, kaya naglalagati ka, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Yan. Mm-hmm. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
0: Mm-hmm. Ayan, ha? So, mas maganda mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyong pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Hi, ma'am. Good morning po sa'yo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
9: Yes po, ako.
8: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
9: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong gal, ano ba yun? Konti lang na gallstone. Polylights ba yun?
8: Tapos ako.
9: Tapos, meron din akong hypothyroidism.
8: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
9: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
8: So, hindi na kayo lagi nauubo?
9: Oh, wala na.
8: Boss, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
9: Hindi na sumasakit yung likod ko.
8: Yes.
9: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nung, pero malaki na improve sa mata ko.
8: So, ibig sabihin, ma'am, luminaw yung panahon?
9: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
8: Well, so, before pala, ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
9: Nakakabasa na.
8: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
9: Try talaga nila yung ano, Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3, tsaka Vision X.
8: Ibig sabihin, ma'am, nag-take niyo kayo ng Premium D3?
9: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
8: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo, ma'am?
9: Ramona Carion.
8: Taga saan po?
9: Taga Santa Cruz, Manila.
2: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin, ano, na natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. At syempre sa pag-take ng ating pong mga produkto, ano, sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba, Dok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Ayan po mga simptomas yan ng gallstone.
1: Kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nang po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas na mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad ano, sa pinakamalapit na mga gastro clinic po natin dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad ano, ang atin po mga produkto, especially yung atin po Sandong Plus Gold at yung atin pong Premium D3. Ano? At makikita nyo kayo mismo mga kaibigan, makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito Doc ng katanungan. Good noon Doc, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po ha.
1: Sa mga
0: taga Rojas, Palawan.
1: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
0: Mm-hmm.
1: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkain mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan.
0: Mm-hmm.
1: Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal o once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng halimbawa, yung kanin. Sobrang dami yung kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mm-hmm, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla eh, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na ano yan, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscles sa ating bituka. Kasi alam niyo, yung mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik, mm-hmm, ng kusa yung kanilang pagdumi, kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak.
0: Oh.
1: So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo everyday. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
0: Ayun. Okay, maraming salamat po ha. Kasi mga kababayan po na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, kapag nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan ha. Naku Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa Dok sa ating po mga avid listeners.
1: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or, mm-hmm, i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kaming muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang lingkod, Sir Michelle Hines. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: XFM.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse.
11: Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 6:13 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa...
0: Mayarayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nga adlaw Filipinos all over the world. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Yan ay kita sa atong yung mga headlines makaroon nga adlaw Biyernes, Mayo 29, 2026. Para sa atong yung nagapanguna nga balita lokal, Boracay Bridge Project hindi kung pagpadayunon suno sa provincial government. Ramon ang ginpamalibaran nga igatras or pagtukod it 7.8 billion nga tulay. Aklanon vlogger nga mahilig magatake sa fiestahan, good vibes sa rudaga sa mga netizens. Sangka water vendo tinakawan kapin sa 2,000 pesos nga kwarta na dagasa. Sa headline sa Balita National, no election sa 2028, wait kamatuoran suno sa COMELEC. 22 nga individual na arresto at PNP sa online libel. Sa headline sa Balita International, Biden nagpasakit kaso kontra sa USDOJ. Agud nga bagabagan o pagpaguwa at audio recordings. WHO nagpanawagan itong tatupukan sa Eastern DRC bangod sa nagagrabe na Ebola outbreak. Sa headline sa Balita Entertainment, Jay Cuenca ginkumpirmangan nubiyang una na si Rabia Mateo. Sa headline sa Balita Hinampang, Yalag Mbuko nag-withdraw sa doubles events at 2026 French Open. Sa health news, bagatian niya Almoranas, pwedeng mamana.
1: Express Balita sa Agahon. Balita sa
0: Agahon. Oras alas 6:15 sa Agahon, mga katropa. Rayang balita lokal, ginahatod katon at Santon Vitamin C. Sa piha, kaang 7.8 billion niya tulay, gabuhusun lang at San Miguel Corporation o focus kara sa pagpatapos at modernisasyon at Katiklan Airport Particular o Passenger Terminal. Raya isandig sa naging opisyal nga anunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores sa ginpatigayon nga consultative meeting hindi gong pagpadayunon at San Miguel Holdings Corporation o proyektong pagtukod itulay nga magakonekta sa Katiklan at Isla at Boracay. Naroon nasamitan nga desisyon siguro ay matapos sa ginpatigayon nga sang kahinunaan nun. Ibahan ng mga local officials si Taklan ag si SMC President ag CEO Ramon Ang Kumayo 13. Nagapanguna sigon nga rason sa pag-atras at kumpanya sa nasambitan nga proyekto hayro pagrespeto kara sa panawagan ng sentimiento at lokal nga komunidad ag mga stakeholders sa Isla at Boracay. Kung sa siin hugot nga nag-oponera sa proyekto ag nagpahayag at pagkabaga ka sa magiging epekto itulay sa dungan ng manggad ag lokal nga pangabuhian. Kalipay man it gobernador kay bahan ng mga local officials si Taklan nga naging kaparte at hinunanon pero pagpamati ni Ang sa boses it kada kanon ag sentimiento it lokal nga komunidad.
2: Pag-uusap namin medyo naano rin siya, no? He knows na malakas yung opposition natin dito sa Boracay and in Aklan. In the end, nag-agree na rin siya na hindi na lang itutuloy yung Boracay Bridge. Yung term pa nga na sinabi niya is he don't want to have conflict with the local community. Which is, as a business person naman, I think that's the direction he wants to give us also or to show us na he supports Boracay, but of course he respects the stakeholders, no, of Boracay and Aklan. Yung sinabi niya na we will not pursue, no, with the Boracay Bridge, so tatapusin na lang niya yung terminal, yung airport.
0: Si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ang nagpagpahayag sa ginpatigayon niya sangka consultative meeting. Sa pihak ng party, pilang oras ro nagtaliwan matapos nga ginanunsyo it gobernador ro nasambitan nga pag-atras it sa San Miguel Corporation sa Boracay Bridge Project. Kayong pagbalibad man karan, ni Ramon Ang. Wasigunit ka matuoran na samitan nga pag-atras sa pagtukod itulay. Raisandig sa pagmupira nga maita SMC Chairman, pinaagi sa pakikipag-angot it GMA News Online. Bangod ka na, nagtaumanit grabing pagpatagang sa publiko ruwa nagasaganto nga pahayag angot sa proyekto. Labigon sa lokal nga komunidad sa Malay. Sa makaron, wapait sa bata aron mga opisyal it probinsya angot sa naging pahayag ni Ramon Ang.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras, alas 6:19 sa Agahon. Para sa dugang nato yung mga balita, local good vibes, rudagang atakit aklanon content creator nga si Johnny Magtanom sa anang masobra 16,000 nga followers sa social media. Naibangod sa anang mga contents ng kagabanan ni nagasentro sa pagkinaon at pag-adto sa mga lugar kung siin may pistahan. Suno kay Johnny o kung kasunog na maambugon ni Mao nga nahimo nga content apang sa mga nagtaliwan nga mangkarang mga contents sa angot sa fiesta o perming nagaviral. Apang sa pehaksigon ni Tabong Kalipay nga sa anang pagkinaon nga makabig nga nakakainganyo hindi sa gihapon malikawan o bashers. Kung sa siin bangod sa mga negatibong reaksyon at komento nga nababaton sa gihapon, mas nagtugod paraya ka na na maghimo it maabo nga mga contents. Pinago siguan sa paghimo it funny contents ay napapakita na naroan ang pagiging malipayon na nga personalidad sa pihak it mga personal nga problema ang ginapangatuma. Sa pihak nga parte gin punto na nga apisar nga masaming nagakilinaon niya mangro nakikita it mga netizens nga ginihimo ni Johnny. Ginatawan mananat siguan it oras ro pag-ehersisyo partikular ro pag-walking kada hapon. Ginpunto man na ng importante sa gihapon nga maipabilin o healthy lifestyle. Gintaro man karang bukod nga mga itatake sa pagkaon. Doan ang ginakasakuan kundi ro atake man sa pag-abot sa anang handom sa kabuhi. Sa kamatuoran na katagana imo nga magtapos sa kolehiyo sa Hunyo 1 sa Aklan State University on ASU Ibahay sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management.
3: Toro una, because may content ng dati, pero huwag yung mga boom. So, So nag-uso ro pistahan nga ron hay unod anak boom ro atake. Ang yun yung atake nga ron. Pero ibang matanga video ay nag-viral mata. Pero ro haron sa pistahan yun ay grabe ito mga atake. Pero hay ako abi hay nang happy person gid. Ro mga problema or hay dead na lang. Gawalking ako maghapon. Basta ako kaina. So pagka 4 p.m. or 5 p.m., ga-walking ako asa sa Gabino Park, Ibahay. So, kagalihay, graduating student sa ASU Ibahay. So, bukod nang itatake sa pistahan, no? Siyempre, atake man sa kailangan na makagraduate. Bachelor of Science in Hospitality Management.
0: Si Rock Lanon, content creator niya si Johnny Magtanom sa nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Para sa kanapusan niya balita lokal, masobra 2,000 pesos. Saroon na dagasa matapos takawan itwa pa makilaga mga manakaw. Rosangka Water Vendor Machine sa Mabini Street Provision, Kalibo. Sunod sa tag-iya bandang alas 6 kahapon ni Tagahon, Webes, Mayo 28, nanda na panuhan niya ginbringkagon. Saroon na sambitan niya machine sa anda sigon niya pag-checkyar sa CCTV. Nasa yuran niya maskapin sa tatlong adlawon nga halisa urong CCTV camera nga ginapatihan. Napilang adlawon nga ginaplanuhan it mga sospek ro nasambitan nga pagpanakaw. Sa makaron, gin pangamayad yun lang it tag-iya nga iparecord sa Kalibo PNP. Nasambitan niya insidente para sa duga nga investigasyon.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras na naton alas 6:21 sa Agahon. Sa detalye taton nga balita nasyonal, hatod gaton ng Santon Plus Gold Herbal Caps. Ginpamalibaran ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ro posibilidad it sangka no election scenario. Sa 2028 nga ginaaligar magapahaba sa termino ni Pangong Ferdinand Marcos Jr. Minimo ni Garcia ro pahayag bilang sabat kay Senadora Amy Marcos angot sa posibilidad nga hindi magpatigayon it election sa 2028. Sunod si COMELEC Chief, imposible ra yung matabo bangod klaro nga ginamanduan it konstitusyon ro pagpatigayon it election. Dugang pakaragin ang umpisa nyo ni COMELEC ro pagpahaon para sa presidential elections apisar daywang dagon pa antes raya ipatigayon. Ibahan sa mga ginatunan ni Tahensya ro automation at election uman yung pagbukas it voter registration at pagbagay it mga rules sa guidelines para sa election. Naunagon nga ginpamalibaran ni Pangulong Marcos ro issue sa no election scenario samtang gintawag man ay at Malacanang sangka diversionary tactic.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Para sa kadapusan nga balita nasyonal, gabot sa 32 nga individual ro na aresto bangod sa kasong online libel umpisa Enero 1 hasta Mayo 15, 2021. Sunod sa Philippine National Police nga nag-abot sa kabilugan niya 276 nga kaso at online libel ro ang naging pasaka. Sandig sa dato sin Anday Cyber or Cybercrime Group. Ro mga naarestong individual ay nagapangarubang sa kasong pagabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa edad ng mitlayi, mas mabugat ro penalidad sa online libel kumpara sa traditional nga libel nga sakop it revised penal code. Pinpatigayon ng mga pag-aresto, ag pagpasaka at kaso at mga special operating units ni PNP ACG nagkakainyain yung parte at nasyon. Ininsister ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na apisar ng mabahong nga bulig ro social media sa komunikasyon. Kadukot kararo pagpanabat sa kada nagagamit. Para man sa ato niya foreign na exchange rate update, mga katropa, nag-abot yun sa 61.45 pesos ro US dollar.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa detalye tato nga balita international hatod kato ni Santon Plus Coffee Mix. Nagpasakit kaso si dating US President Joe Biden kontra sa US Department of Justice. Agad niya pong gano'ng planong pagpaguha it audio recordings at transcript it anang pribadong pag-istorya sa anang biographer ko 2016 at 2017. Sino sa reklamo nga gindihan sa federal court sa Washington DC? Nakataga ng ipaguha it DOJ sa Hunyo 15 ro nasambitan niya materyales sa US House Judiciary Committee sa Conservative Group Heritage Foundation. Ang nasambitan nga grupo ay naghihinyot mga dokumento bilang kaparte at impormasyong ginagamit sa investigasyon ni dating Special Counsel Robert Hoover ko 2023 angot sa pagbuyot ni Biden sa classified documents. Nakabagag sa demanda nga ginabuso si Governor proseso it request it committee agad malikawan og mga provision at Freedom of Information Act nga nagalimita sa pagpaguha at nasambitan nga impormasyon. Ininyuit kampo ni Biden sa korte nga ideklarang not valid ag pretextual ro request it committee agubusang bawagan o pagpaguha it mga recording.
1: Express, balita sa agahon.
0: Para man sa aton karon nga balita katapusan nga balita international. Nagpanawagan ng World Health Organization na it insigidang unta tiupukan sa nasidlangan niya parte at Democratic Republic of Congo kon DRC. Agad nga mapunggano pagkalitit Ebola samtang padayon ng kinagamo sa rehiyon. Ano sa WHO, nagagrabe ro outbreak it Ebola sa tunga it nagapadayon nga kinagamo. Rason nga nagadugutan ng mga nagabakwit sa mga evacuation. Ag displacement camps kung sa siin mas madasig nga nagkakalit ro masakit. Pahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga ro sitwasyon sa Eastern DRC hayubusang naapektuhan it gerag sakit kun si inalisda ng mga health worker nga makatao it bulig bangod sa kinagamo. Isigon magiging epektibo ro pagsabat sa outbreak kung padayon o pagpangbomba ang kinagamo. Rason nga nagapanawagan ni Mao na magpatigayon it insigidang ceasefire. Na makaroon, masobra 900 yun nga ginadudahan nga kaso at masobra 200 ginadudahan nga namatay sa tatlong probinsya si Eastern Congo. Takip ng mga lugar nga kontrolado at mga rebelding grupo.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Para man sa atong balita entertainment, ginahatod kato ni Premium D3 Softgel Caps. Kinkumpirmago ni Chattor nga si Jake Cuen karoan ang relasyon ni Miss Universe Philippines 2020 Rabea Mateo. Suno sa aktor nga gubos imaw nga napahanga kay Rabea bangod sa pagiging maagam ka na. Imosod gono naghimiti ka ang agod nga magkakilagasan na ni Rabea. Nagumpisa siguro ni Mao nga magpapansin sa aktres gamit sa social media hasta nga gubusan raya nga napansin. It na sambitang beauty queen.
1: Express, balita sa agahon. Balitang sports, balita sa sports.
0: Para man sa detalye tato nga balita hinampang ginahatod kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nag-withdraw sa 2026 French Open Doubles Tournament sa Alexandra Ayala at Victoria Mbuku. Sanding sa updated draw nga gitpaguwa kung nagtaliwan nga daw it Miyerkules. Sa bagong draw, uwagwan, ro pangagan ng Dayala ag Mbuku, agin Island sa Leila Fernandez at Diana Schneider. Nga mag-asaba kung takan day Oksana Selek Miteva ag Anastasia Sakharova. Naunagun nga natapos ro kampanya ni Yala sa singles matapos mapiyarni ni Iva Jovic. Score 6-4, 6-2. Samtang magpadayon sa gihapon sa singles competition si Mbuku ag nakataganang makasambuha si Katharina Siniakova. Sa second round, makaroon niya adlaw it Webes. Wa pa kahit gin pa or kahapon nga adlaw it Webes. Wapat gin paguwa nga opisyal nga rason sa pag-withdraw it daywa sa doubles event.
1: Express Balita sa Agahon FM Health News.
0: Para man sa ato nga balita sa ikaayong gawas. Sambilog ro almurana sa kun hemorrhoid sa masakit nga ginakahuyan nga akon o kun istoryahan ni sang tawong may angkon kara. Sa nun sa mga eksperto nga ro almurana sa ipagpanghagok itugat sa perte at buli nga nagatugit pagbara sa agagyan ni Tigko. Pwedeng uwa it sakit nga nababatsyagaan ro may almurana samtang may una man nga nakakabatsyag it sakit apisar nga may sugod ro almuranas. Pilang sa mga sintomas it almurana sa irong pagpangato sa buli or perte at buli. Kalisod sa pagpaguwa it higog kung amat ay may dugo nga higko. Angot kararo na sambitan nga bagatian ay wa na bubuo sa pagkaon it mahagang apang pwede nga pagrabihon o kondisyon. Dugang pakara posibleng mamana ro almuranas. Base sa pagtuon, mas mataas ro posibilidad nga makaangkon it almuranas ro nga kung roan ang ginikanan ay nakaangkon it nasambitan nga masakit. Pila sa mga ginahalinan it almuranas ro chronic constipation o kung kalisod sa paghigko ag pag-ire. Low fiber nga ginakaon ag bukon it mahilig mag-inom itubig. Kung bukon pa it grabe ro almuranas, pwede rin mabugong sa pagpahid it hydrocortisone cream. Apang sa mga grabe ngunong kondisyon, kinahangan na yung operahan kapareto rubber band ligation. Ag kung si Ingi nabutangan it gomar o nagapanghagok nga ugat, agod maputo ro pagtaliwan it pilang Domingo. Inahimo man o pag-inject it sclerotherapy o kung saan ka klase nga kimikal agod mag-intok ag mahagan-haganan o paghagok it ugat. Sa pihakarabo kung man it kinahangan nga kabagak ano pag-angkon it almuranas, kung madaraya o wat nahuhugog sa seryosong komplikasyon.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Agro yun ang mga balita yung natipon at bilog na pera sa XFM Network Philippines 96.5 kalipo. Mga balita nga ginahatod ka ito ni Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Premium D3 Soft Gel Capsule, Vision X Plus Soft Gel Capsule ang kapsula para sa inyong mga mata. Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap. Agro mga produkto iti Yes to Health Incorporated o Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sas the Pain, Clear Skin, Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ninyo Rujin Teodosio. Kaya ro, Express Balita sa Agahon.
1: Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
5: Mga katropa, excited!

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balito dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan.

0: Good Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium Dietary, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan agon sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X FM.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ay, exciting na sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, alas 6:44 na sa gahong.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusa! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusa! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusa!

0: Hi, good morning!
1: Good morning!
0: Mayadayad nga gaho na banwa. Mayadayad nga pagpropamati mga katropa.
1: Good morning!
0: Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad sa aton karang programang sa aton karang mga sukirya sa Banwa at Kalibo, Bilog nga probinsya Daklan, Yaki Pro Islaid Boracay. Mayadayad nga gahon banwa. Mayadayad nga pagpropamati sa aton karang mga suki nga nagamonitor sa radio ag nagatutok sa online. Aton nga mga negosyante, mga tricycle drivers naton niya sa Banwa at Kalibo. Mga nagabiyahi-biyahi, hinay-hinay gida, takbong pugi lang. Good morning. Aton ka nga maigmanghod nga nagamonitor, nagapropamati man sa online. Una sa aton ka nga XFM 96.5, pag XFM Kalibo 96.5, nga Facebook page. Walang kamustidi nga, mga balikbayan ta, mga OFW. Nakatutok makaroon sin man nga party at kalibutan. Morning man sa mga nagamonitor sa aton karang mga sa aton tanan nga online na sa YouTube channel it XFM Kalibo at sa mga nakadownload ita radio application may XFM Kalibo nga pwede kamo makapropamati banwa. Well, sa aton makaroon nga pagiliba adlaw kina makaroon nga Biyernes. Oy! Thanks God it's Friday. Biyernes na. Pero mga empleyado tas gobyerno, iba karawaw ta trabaho kasi Biyernes eh. 4-day work week gihapon ang gina-implement. May krisis pa baga? Iya sa Pilipinas. Sige, matagihapon nun. Pero iba't ang krisis, makaroon na ba't sa ganit mga Pilipinas? Anyway, okay, good morning man, anay, sa mga nagatutok naton nga mga katropa sa aton nga mga secondary area of coverage.
1: Good morning!
0: Probinsya Itcapi, Santique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro.
1: Good morning!
0: Morning! Ayan nga pagpropamati kinyo. Magandang umaga po. Buenos dias.
1: Good morning!
0: Aton nun nga mga suki nga nagatutok ka sa radio. Ayan, pahaw ma! May trabaho raton ka nga mga igmangod. Bukunit holiday makaroon. Pero gobyerno, apat nga dlaw malam. Handa nga trabaho. Medyo makabugaw-bugaw sa dabisan papas. Panibagong adlaw. Aga. Dayang adlaw nga ra last Friday of the month. Next week. Abay, June na. Abo nga atubangon yung man rubugan nga retunyo kapimpa sa mga ginikanan. Nakapa-enroll na bagari inyo karang mga inunga. Enrollment period na. Taton karang mga estudyante. Mag-aarangkada rung enrollment sa Lunes. Taton karang mga igmangot nga mga estudyante kung sa public school o pagpa-eskwela libre. Bakit mga bagayran na kung nanuuna nga hindi pagbatunon iti eskwelahan. Private ay okay. Pribado nga mga eskwelahan. Pero sa mga public school, wa it maiwan. Dapat nag-eskwela tanan rung mga inunga. So yun doon. Medyo yung kita next week. Ang sa pagsugod man, kubugan nga rin Hunyo. Kung in-expectar na ito, maugano na nga panyempo. Although may super El Nino sa Gihapon. Ang umpisa June hasta October, mga katropa, matinding init it panahon. At the same time, may pag-ugan-ugan ta sa Gihapon nga hindi ron malikawan. Diba? Kaya rin mga bubantayan ta sa dayang kwan nga na. Bugan ito, Hunyo. Super El Nino, mauganon ba na rin panyempo. Dayaro mga ginatutukan mga katropa. Well, speaking of panahon, boy, Aragon ro bagyo. Nakasuod na sa aton karang Philippine Area of Responsibility si Tropical Storm Duming. Si Duming ha. Ro aton karang bagyo makaron. Una gid imaw sa boundary na nakasuod na. Itaton karang Philippine Area of Responsibility ro raya karang bagyo nga may international name nga si Jiang Mi ag may local name nga si Duming. Duming ha, aro pangaganit bagyo. Pero what kabagakan, kasi ro bagyo nga rawat at chansara nga mag-landfall or mag-igo sa gugta, bisan si inya sa Pilipinas. Pado daple siya mo sa may party at Northern Luzon. Pero bantayin nyo kung ano ipikto kara sa aton karang maigmanghod. Kapin iya sa Western Visayas mga katropa. Pero ipikto itdaya karang tropical storm nga si Duming mga katropa. Morning anay aton nga ang mga suki nga naga-monitor online. Okay, Mama Medina Beltran Tia doon na sa New Buswang, ha? Good morning. Good morning mga katropa, starting June. Back to normal na, 5 days work. Oy, aron, may mga updated kita nga mga kliyados gobyerno. Kaktibo. Mama Medina, ha? Good morning, Gidana. Thank you, Gidana. Sa June 1, back to 5 days work na. Una sa aton nga kapitol, mga katropa. No, Andy Norada, good morning, ha? Pa-shoutout kami ni Manong... Pa-shoutout lang si Manong Acer de la Cruz. Abio de la Cruz, iya sa Dumlog, Tambak, New Washington. Ba, nag-apropamati, makaroon nga gahon. Yang Rilinte, good morning. Una sa Muging Banga. Good morning. Kay Michael Villanueva Solina, nag-monitor man. Itong mga taga Laging Banwa West, numan siya. Oy, good morning una kinyo, ha. Si Punong Barangay Dindo Moyo at Barangay Kulong-Kulong, ibahay. Kapit lang piyesta o nakarakap, ha. Oh, good morning. Para mahugod agaktibo nga kapitan at Barangay Kulong-Kulong. Ibahay, naka-bullseye, gilatadlo. Morning kay Cap Dindo. Kaya Bernardino Argilies, good morning. Hello, good morning. Oy, kapag-greet, anero, pinakagwapo ng gagaki. Gwapong gagaki at New Buswang Kalibo Aklan nga si Bin Bernie Romulo. Oh, gwapong-gwapo, gida pamanda. Morning, ina. Bernie. Ba ni Bernardino Argilies. Ante din sa usa, good morning, ha. Nagamonitor na slip tong agkay nung ka Charlie nga nagatutok man nang nagakapikapit sa Anton Gold. Morning. Kiliba Vicente Pamatian, good morning. Sa mga taga Kawayan, New Washington. Joyce Chavez, oy, nasa Hong Kong nagamonitor. Si TJ Noynoy, Egdanlog, Soledad Noy, good morning. Una sa San Francisco, California. Good morning. Yan, nagamonitor. Si Mike De La Torre nga nagatutok man. Una sa CBM Pawn Shop, Toyotorong, ha. Good morning. Ag sa Alpha Omega, uy, good morning daw na kinyo aton nga mga trupa ron. Good morning. Ay Mike De La Torre, good morning. Welcome. Iya sa aton karang pangalagad. Makaroon karang agahon. Well, speaking of panyempo, haraan na iropina ka latest makaroon mga katrupa, ha. May ginpagawa na ro pag-asa. Nga Tropical Cyclone Bulletin number 1. Good morning. Kasi nakasugod na rong bagyo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. No? Tawag ni kung may kuan para kung mag-ugan-ugan yung gid, magdiridiritso dahil sa pagsugod nga ret bagyo. Obserbahan nyo kahapon, grabing init. Grabe kadangga kapaang ropa nahon hasta it gabi mga katrupan. Batsag rong matinding heat index nga nag-abot sa mga 46 degrees Celsius kahapon. Mga katrupa. Now, kainay taga-aga, sumugod na rong tropical storm. Ginpangalanan na nga si Bagyong Duming. Daya, ranang international name is Jiangmi. No? So, Tropical Storm Duming nakasugod na sa Philippine Area of Responsibility. Kaina, 4 o'clock ita aga-aga, Rosintro itdaya karanga tropical storm, una sa 1,345 kilometers ita east of southeastern Luzon. Roana karanga maximum sustained winds, anang kabaskog ithangin is 75 kilometers per hour. Pero may pagbugso nga nag-abot sa 90 kilometers per hour mga katrupa. No? So, roana karanga movement northwestward sa kada sigon nga 20 kilometers per hour roana karanga daga. No? So, roana karanga cyclone winds nag-extend. Medyo mabaho-baho mga katrupa. Roana karanga sirkulasyon itdaya karanga bagyo. So, wa matara imaw itsansa nga mag-igo bisan siin nga mga lugar iya sa Pilipinas. Pero, rong ginakabagakan kara is rong matinding nga pag-ugan. Ginausoy-usoy at ibang ara, rong mga pag-ugan-ugan iya sa Pilipinas. Kasi grabe, tari init. Maabot at 46 degrees Celsius. Diba nga ni may 50? Diba? So, bagyo nga ra, gadireksyon, padto sa may area it Luzon. daplis-daplis sa may northern Luzon, mga katropa. That's why nga nga, basis pilang adlaw, may mga signal number one yan, ang pinakamataas nga ginatanaw nga pag-aagyan itdaya karanga tropical storm nga si Dome.
1: Bullseye!
0: Now, para mas klaro pagid, harama ka ron. Ro aton karanga DOST Pag-asa para sa pag-explicar sa dagagan itdaya karanga tropical storm nga si Doming. Pamatihan tanan.
2: FM Weather Update. Weather Update.
3: Magandang umaga. Kanina nga pong 12:30 a.m. ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility yung binabantayan natin na bagyo, itong tropical storm na may international name na Jiangmi. At dahil nakapasok na po ito ng ating PAR, ay tatawagin na po natin ito sa local name na Doming. Si Bagyong Doming po ay huli po nating namataan sa layong 1,345 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Tropical storm category po ito, may taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, hindi pa po ito direkta nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit yung buntot lamang po nito o yung trough, ito po yung magdadala ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon dito sa may Eastern Visayas maging sa may Caraga region. Aside naman po dito sa minomonitor natin na bagyo ay yung southwesterly wind flow o yung paunang ihip nitong habagat ay magdadala rin na maulap na panahon, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito naman po sa may Palawan maging sa may western sections ng Visayas and Mindanao. Asahan nga po natin yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito po sa may Western Visayas, Negros Island region maging sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcharjen maging sa may Lanao del Norte. So doble ingat pa rin dahil posible po itong magdala ng mga pagbaha at paghuhunang lupa. Other parts of the country naman po, kahit may bagyo po tayo, no, magiging mainit pa rin at maalinsangan, lalong-lalo na po sa malaking bahagi naman ng Luzon. So meron pa rin po tayong matataas na heat index ngayong araw. Base naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito pong si Bagyong Doming, meron po siyang lawak na aabot po ng 800 kilometers. Ngunit malayo po ito sa ating mga kalupaan. Kung mapapansin nyo nga po, mababa yung tsansa na ito po'y mag-landfall. At sa nakikita natin, ito nga po'y mag-northwestward at mag-northward over the forecast period at mag-stay po siya dito sa may area ng Philippine Sea. So sa nakikita natin, no, within the next few hours ay maaaring mas lumakas pa itong si Bagyong Doming, maging severe tropical storm, possibly by 2 p.m. at maging typhoon category naman po bukas araw ng Sabado. Nakikita din po natin na hanggang typhoon category lamang po ito habang binabaybay ang Philippine Sea. At pagsapit naman po ng Sunday ay north-northward o northward patungo naman po sa may Japan area. Makakalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility possibly po by Monday. Ngunit kahit malayo po ito sa ating mga kalupaan, ay maaari po itong magdala ng mga pabugso-bugsong hangin at meron din po itong epekto sa ating mga karagatan. So expect po natin dito sa may Eastern Seaboard ay magkakaroon po tayo ng mga masungit na panahon and also yung matataas na mga pag-alon. So possibly magkaroon din po tayo ng coastal gale warning dito po sa may extreme northern Luzon over the weekend. At aside po dyan, may indirect effect din po ito sa ating panahon sa susunod na apat na araw. So ano nga pong direct or indirect effect nito sa ating panahon? Maaari pong ma-enhance o mapalakas nito yung southwesterly wind flow o kumbaga kanya pong possibly po magkaroon ng mga pag-ulan dulot nitong paunang ihip ng habagat. So possibly tomorrow ay magkaroon pa rin po ng epekto yung southwesterly wind flow dito sa may Palawan and western sections of Visayas and Mindanao. But starting Sunday hanggang sa Tuesday ay meron ng enhancement o kumbaga kanya nga pong hihilahin yung hangin patungo dito sa ating land mass dahil malakas nga po ito na bagyo. So dahil sa paghila nitong bagyo sa ating southwesterly wind flow, maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Nakikita nga po natin, no, even dito sa may Luzon area, sa may Metro Manila even, ay makakaranas po tayo ng mga malawakang mga pag-ulan, especially by Monday and Tuesday. So sana paghandaan po natin ito kung meron po tayong kailangan ayusin sa ating mga bahay, yung mga gutter natin o mga bubong na merong mga sira, ay i-take na po natin itong chance na ito ngayon para po ay ayusin na po natin yung ating mga kabahayan. Dahil posible po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil dito sa enhancement ng southwesterly wind flow. Para naman po sa ating pagsimula ng ating rainy season o yung ating habagat, no, nakikita natin within the next few days, possibly by first week of June, ay magdeklara na tayo ng simula ng ating habagat. At para naman po sa magiging severe winds, no, sa nakikita natin, mababa naman po yung chance na magkaroon tayo or mag-raise tayo ng wind signals. Pero yun nga po, meron pa rin pong pabugsubugsong hangin. Simula bukas, meron na po sa malaking bahagi ng Visayas and also sa may parts din po ng Luzon and Mindanao. And also, dito rin po sa Sunday, no, especially sa may extreme northern Luzon area, ay malalakas po yung ating mga hangin dyan. Para naman po sa ating heat index, ito po yung natala natin kahapon ng alas 5, pinakamataas po dito sa mga lugar ng Tuguegarao City, Cagayan, Kasiguran, Aurora, Sangli Point, Cavite, San Ildefonso, Bulacan, nasa 47 degrees Celsius na danger level pa rin po ito. Nakapagtala naman po tayo ng hanggang 43 to 44 degrees Celsius sa Metro Manila kahapon. At magpapatuloy pa rin nga ang mainit at malinsang panahon ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon. So expected pa rin po natin hanggang danger level na heat index dito sa Metro Manila 43 to 44 degrees Celsius pa rin at 47 degrees Celsius pa rin po sa may Kasiguran, Aurora, maging sa may Sangli Point, Cavite. So yung heat index po ay pinagsamang epekto ng init ng hangin and also yung halumigmig. So kung meron po tayong danger level na heat index, ay maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenarios, yung heat stroke. So delikado, magdala pa rin po tayo ng payong kung lalabas po tayo at stay hydrated po tayong lahat. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa ating mga seaports. At yun lamang po ang latest mula dito sa PAGASA. Next update po natin dito kay Bagyong Domeng ay mamayang 11 a.m. Maraming salamat at magandang umaga.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ayun, thank you gid, no, sa aton nga DOST PAGASA sa pinakaulihi nga dagan ni Tabagyo. So hinaga iya sa aton sa Western Visayas. Expect naton nga mga may pag-ugan-ugan yon, no. Kasi ro impact ita habagat una iya naton katon makabatya gagi kita. Especially iya sa may Palawan nga area. Ro Palawan sambilog sa Agian itdaya karang habagat. Di ba? Kabo kararong mamwiltang uman sa dagagan it panyimpo di kara sa may area ita Palawan nga ra. Ag Western Visayas mga katrup. Pero sambilog karon nga ginatanaw naton, no, sa pag-ugan-ugan nga ra. Ag next week posible gon pero ginatawag naton nga rainy season niya sa Pilipinas. Kasi anaw tang tsimpura eh. Pero kuwan nga na, tig-ugugan na mga katropa. Diba? Abo kararong, although ro init, unag yapon. Kasi gina, tawag ra makaroon nga Super El Nino. Pero Super El Nino, mabatsaga naton hasta sa buwan ituktob. Or August. No, basi makabot pa ta Oktubre. Dayro mga bugan nga krusyal katun tanan iya sa Pilipinas. Kita nyo bisan gapasugod kita sa rainy season makaron. Grabe taro init ta. Ro heat index nagaabot sa gihapon ra it mga 50 degrees Celsius. Kahapon naka-record yang it mga 47 degrees Celsius mga katropa. Kwanon, naroon sa danger level na. Puro plastada nga ron ita init. So, dahil yan eh, sambilog na sa ginadebatihan man yan igali sa Senado eh. Ro, ginatawag nga rang force mature. No? Pag inamba mo nga force mature is anarite mga termino ita inabugado. Kung ordinaryo nga tao, wata na kaintindi ron kung ano ba. That's why nga, bagyo, linog, gyera, pandemya, doon. No? Pero this time, sa bilog abi, kung si Senador Rubin Padilla Rumagambay, may force majeure iya sa Pilipinas dahil sa matinding init at panyimpo nga mga katropa. So kung mararo hinampang, kung may matinding init, nga nabatsyagan, matikman nga wa ita trabaho more on kuan lang kita kara Zoom meeting online, di ba? Oh, sa bilog pa rugira sa Middle East, which is wa man kita napiktuhan yait bala ro nakapikto takaton is rung presyo it gasolina diesel. Oh, ndo na istoryahan taro na, pero daya po pahauman naton nga sa chimpo man nga ra itigugan bukon yat ugan ro ginapopahauman kara rong matinding bagyo. Kasi sumabay ro super El Nino agrong tigugugan, expect nato ro may matinding bagyo. Una sa Pacific Ocean, kun maura nga may El Nino kita, grabe ri init it dagat eh. So grabe maro impact karon it pwersa it mga bagyo nga magaagi sa Pacific Ocean mga sa bilo karon nga ginabantayan natin. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, good morning anaya kay Joy Di Juan. Joy, good morning. Nakatutok makaroon sa aton karang nga pagpangalagad. Now, ara anay tawang tatdagan ra, rumainit nga isyo makaroon iya sa aton sa probinsya itaa Aklan. Still nagainit mga katropa, ro isyo sa isla it Boracay sa pagtukod nga ra itulay. Naging controversial imaw matapos ruraya karang nga magkaiba nga mga statement nga ginpaguwa sa publiko. Ro statement itaton nga provincial government agro statement it San Miguel Holding Corporation. Pinagi kay Ramon Ang, no, ro chairman ita San Miguel Corporation. Now, mga tanak mo, ano kung matuod nga dahilan kung hamat naging sobrang kontrobersyal rurayang proyekto na oro Boracay Bridge, mga katulad. Ha? Grabe taro, kainit dayang isyo makaroon iya sa aton sa probinsya at Aklan, nakaabot man na sa nasyonal. Oh, kasi bukod niyang right issue about sa tulay eh. Nga ginatanaw naton, 'di ba? Kundi dahil man raya naging simbolo it banggaan it development kontra sa environmental protection ag local autonomy nga ginatawag. Now, ro project is worth 7.8 billion pesos mga katulad. Nga nagasugpon sa mainland Malay ag Boracay Island. Ro tinutuyo para mapadali ro transportation. Number one doon, logistics. tubi, kuryente, tanan, access, paano to sa Islay at Boracay, mga katropa? Proponent is San Miguel Corporation. Sa pamaagi, it's San Miguel Holdings Corporation ni Ramon A. Pero nagsaid ka mo nga nag-umpisa ro mainit nga pagbagabag kara mga katropa. Una, kabuabo nga mga residente ag environmental groups ro nahadlok nga base mauman rong overdevelopment sa Islay at Boracay. Nga naging rason ko pagpasara ko Boracay ko 2018. Pero iba, nagakabaga ka nga base masamad rong mga marine ecosystem ag coral areas. Una sa mga kadagatan sa Banwa Itmalay na malapit sa Isla at Boracay ag sa Katipa. Madugaan it pangabuhian rong mga bangkiro, ferry operators, mga transport workers. Ag Rosambilog nga ginawanga wa it kurkugang sa public consultation mga katropa. Sarayng isyo. Now, bago pa man ro magkaiba nga mga statement nga ra, naging mainit na before. In fact, ro mga LGU, iba nga mga LGU, may anda karang nga pag-oppose mga katropa, no? Kung sa aton pa support man sa provincial government nga nagabagabag sa nasambit karang nga proyekto. Now, naging mas mainit ro kontrobersiya eh. Ha? Kat ginanunsyo it aton nga provincial governor ang provincial government nga nag-atras ro San Miguel Corporation sa proyekto. Matapos ro ginpatigyon nga meeting kay Ramon Ang kung May 13 mga katrupa. Agamba ni Ramon Ang hindi naton pagpadayunon ro proyekto kung hindi magpasugot ro komunidad. Doon ra nakaroon nga ginasugid nga ginhambag base sa naging statement itaton nga provincial government. Pero pilang oras yang mga katropa ro nagtaliwan? Datong nga mga statement at provincial government medyo natunaw after nga naghambay si Ramon Ang. Ano ang ba ni Ramon Ang? Not true. Bukod at matuod, ro ginawangay, ang ginahinambang it provincial government nga nag-atras. Uwa na nag-atras ro San Miguel Corporation sa rayang proyekto mga katulad. Now, di ka na nag-umpisa rong isyo. Uminit, haman. Kasi, nagagawa nga magkaiba nga nga mga statement it gobernador ang San Miguel Corporation. Nagagawa sa publiko nga wa it klaro kung may final decision sa proyekto. Naro question makaroon it kaabuan katuntanan iya sa probinsya Itaklan sa mga taga-Malay, sa mga taga-Islay at Boracay, sino runagasugid it kamatuoran. Doon ang mga pangutana makaroon. Pero para sa mga kritiko, nagagawa nga matyam may communication breakdown eh. Or posible man nga political maneuvering. Rosenario mga katropa. Ha? Sa mga nagakontra doon. Now, para man sa mga supporters at daya karanga proyekto, premature rupag anunsyo it daya karanga cancellation mga katropa. Do yun eh, daywa malang ro ginatanaw naton karanga mga plastada sa mga nagakontra at sa mga nagapabor sa ray karanga pagbutang it project ko na sa Isla at Boracay. Now, kung una sa social media, tunga ro opinion it po may naghahambag kinanganaton ng modern infrastructure Dahil tulay nga rais, makonsider na ton nga modern infrastructure, mga katrop. Pero abo man nga nagahambay, nga, hindi utan ninyo pagtandugar o burakay. Ha? Kasi, kuhan nyo tayo mo rin, kung sa mga ano pa, fragile ko tayo mo eh. Roan ng ecosystem, maapik. Oo. Oh. Doon rin na tanaw na ton karon mga katropa.
1: Bullseye!
0: Pero sa kamatuuran yang, rumas madagom nga isyu mga katropa, ay harap. Hasta sano, no? Nga dapat rong development nga ginatawag natun nga ra mga katropa kung may una nga mga maura nga mga modern development, okay ta kun taron. Kung roana karon nga kabaylo, makatauman itahalit sa aton nga environmental damage.
1: Bullseye!
0: Ag posible ro pagbag-o sa identity ita isla. Uraya ka nga lugar, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Diba? Ag mauron ro rason kung hamat, bukon niyang it simple nga issue ro tulay. Nga aton nga ginatanaw. Kundi, issue ra it negosyo.
1: Bullseye!
0: Issue it turismo. Issue it pagbag-o. Issue it kalimpyo ag gahom.
1: Bullseye!
0: Mga
1: bullseye!
0: Ha? Now, mga katrupa, sa isyo nga sa Boracay Bridge, importante nga tandaan naton. Nga bukod na naton itkalaban rong development eh. No? Bukod na naton kontrara. Ruraya ka nga mga ginatawag nga nga modern development ta. Mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bukon man it dapat nga abi kontra or nagabagabag rong environment kun maayos ro pag-umbad mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Rong matuod-tuod nga challenge naton di kara kun paano mabalansin naton ruraya kara nga mga isyu makaron nga gina-raise. Ah, una sa isla Karat Boracay. Well, sa kamatuorian niyang may mga benepisyo eh. Rutulay? Diba? Huwag matagal na nambang, nagpabor kita ka na ha. Pero kung tulay, kamuabot ang lugar nga naggusto nga mabutangan at tulay randa ang mga lugar eh. Oh, ibuta mo ba tutunan sa kwan? Sa Libakaw? Ay kamuabot ang mga igbanghon na ito nagkwan. Gabuti yung tulay. Dahil sa kamuabong suba nga pwede nga mabutangan ni tulay. Gusto kita anda ito ron. That's why nga mamban naton abot ang mga benepisyo mga katrupa rong tulay. Mas madasig rong transportasyon, mas maayos rong delivery, it a servisyo. May dugang paron nga mga oportunidad sa negosyo at turismo. Ha? Pero on the other side, may mga matood man rong mga pagkabagakang right kabuan naton nga may manghod. Nga base mauman rong sobra nga development. Nga imaw rong maging dahilan kung pagsarag uman it is like Boracay. That's why nga kung puro tungkianay o magkaiba ka nga mga pahayag, mas kinahangan naton makaroon banwarong mas klaro nga pag-uistorya. Ro transparency agrong matuod nga konsultasyon sa aton nga komunidad. Hindi pwede nga negosyo ang ra. No? Hindi pwede nga negosyo ang rumasunod. Oh. Pero hindi man pwede naton nga puro kahadlo kita sa mga pagbag-o nga magkaganabo mga katropa sa aton nga komunidad. Now, kung matuod nga makatauit ka magairan sa publiko, rutulay, well, pamatudan. Sa pamaagi, itklaro nga mga environmental safeguards sa mga tao nga ra. Independent scientific studies, no? Proteksyon sa pangabuhian it mga tao nga mapikman. A garantiya nga hindi magsara. No, ro islet Boracay dahil base kung may mga overdevelopment yung man nga magkaroon. Oo. Ako may una nga kaparte, rin ka nga proyekto nga medyo delikado sa aton nga environment, dapat may kabaskog mat kung gobyerno ka na. Ag pribadong sektor nga baguhon, ruhinampang, or sistema, or pwede man nga hindi lang nato pagpadayon. Kasi at the end of the day, matuod-tuod nga sukatan naton di kara sa progreso mga katrupa bukod niyang it kunano kabahurong proyekto eh. Ha? Bukod niyang it kunano kabahurong ginakita mo ko imo ngaron nga negosyo kung may negosyo ka nas burakan. Pero matuod-tuod nga progreso pero may una man nga respeto. Di ba? May respeto sa tao, may respeto sa environment. Oh. Ag puturo it mga masunod nga mga henerasyon kapin pa nga mga taga Banwa it Malay taga Isla. Ha? Kasi Boracay is bukod niyang it ginatawag naton nga tourist destination. Naging kaparte ra mga katrupa it aton karang pambansang yaman it Pilipinas. Di ba? Naging kaparte ra it Pilipinas. Madto kasi ibang mga lugar pag ginamba mo taga Pilipinas ka sa bilog nga ginamba Boracay. Ha? Kun aklanon ka. So doon mo lang, gusto natin ka nga matabo. Now, sa isyo nga nga mga nagkakanabo makaroon. Rupang utana, hara, sin oro nagasugid it kamato. Ha? Kahapon, nagpagawa man it ana karang pagklaro sa gihapon si board member Boy Kimpo, no? Dating vice governor nato na now makaroon is board member. Istorya ni sa ana nga social media account ni board member Boy Kimpo. No? Ag in fact nagapasalamat ay mao nga ni unkay kon eh President Bongbong Marcos. Kasi nagpatunga ro aton karang nga presidente sa isyu nga ra. Nga abo nga mga aklano ro nagabagabag sa pagbutang ra itulay mga katrupa. Gimpasagamatan man si Mr. Ramon Ang. Ro chairman ag chief executive officer it San Miguel Corporation. Oh, ag imaman rong chairman, president ag chief executive officer it San Miguel Holdings Corporation. Nga kuno ginpamatian ni Ramon Ang rong mga pumuyo iya sa probinsya. May 13, mga katrupa. About 9 o'clock, si Attorney Kimpo, si Board Member Kimpo, una si Governor Juan Miraflores, si Congressman Papa Jess Marquez ita First District, si Congressman Jobin Miraflores ita Second District, una, nakipag-meeting kay Mr. Ramon Ang. Agdaywa ka mga executive, mga katrupa, well, mga tawo ni Ang, ngayon naman, ituron sa Mandaluyong City, mga katrupa sa Metro Manila. So after kuno 1 hour of interaction, agaroon nyo, nag-uistorya, inaistoryahan ng Boracay. No? Dahil ka na nga proyekto. Ag, ginuman-uman pangani ni Ang, gindeclare na una ro mga opisyal it aton karanga probinsya it Aklan. Ha? Ano ang ba ito ni Ramon Ang? Kung talagang ayaw ninyo, hindi ko na itutuloy ang project. So, di kararo, apat nga nga mga opisyal it aton karanga probinsya, nalipay doon. Nasyak. Nagkukamusta ko noon. Nag-okay noon. Nagpasagamat. No? Kasi rayang desisyon ni Ang dahil malaro ginahugat eh. Para hindi pagpadeo nun roon nasambit karang proyekto o nasa may isla karayt mura. Dahil karang at ulay mga katrupa. Now, rupang utahan na makaroon is sino roon nagasugid it kamatuuran? Dahil nga rang mga tao, mga katrupa naghahambay nga pero aton nga mga opisyal. Ruanda ka nga naging pahayag sa consultative meeting, mga katropa, gindaganda, ginbalita sa publiko. At do you think maobra right aton karang mga opisyal nga magpinusong, magpinuril sa publiko? Una-una, mga politiko ra. Nambiro niya, masama niya. Or base si Ramon Ang. Ha? Ro nagpagulo sa sitwasyon, mga katropa. Or base wagang nagkaintindihan sa anda karang nga pag-uistorya. Pero apat ka mga opisyal, itaton ka nga probinsya, abogado si Atty. Boy Kimpo. May mga abogado naman. Si Atty. Jingjing Castro naman imaw. Oh. Di ba? Sigurado ako may mga CCTV camera ito ron nga. Kung ano rin istoryahan mga katrupa. Kasi dayarong isyo eh. Sinuro nagasugid it kamatoran. Ha? At do you think rurayang up-at ka mga opisyal itaton ka nga probinsya? I-report ka aton ra nga may pagpinusong sanda sa kung ano rin istoryahan ito. Tumalabo, di ba? May mga pagpang mga senaryo nga magayo o gubrahon itdaya ka nga mga opisyal nga ra. No? Unabis, wa man ita politika. Bukod mat politiko si Ramon Ang. Oh. So, base may nagsuso nga, abi, mo, kontrahon ta Mr. Angro, naging statement ka raw. Nga ipagawa ta nga, nagpinusong, daya ka nga, up-at ka mga opisyal, itaton ka nga probinsya. Si Board Member Boy Kimpo, si Governor Joanne Miraflores, Congressman Marquez ag si Congressman Miraflores. Basi marun gusto nanda nga pagwaon. Pero kung ikaw ro opisyal, itaya mo baga ro puturo it aton nga nga migmanghod nga maklanon nga mag hambag kay ito sa entablado or sa consultative meeting tus Boracay nga Aragon. Kasi nagapati kita nga rayang naging statement it aton nga mga opisyal. Dahil sa kalipay yun nga harun yun. Bukon niyang itsandaro na lipay. Kita nyo pag anunsyo nanda, kabuabo nga magigmanghod naton mga stakeholders sa Boracay, mga environmentalists na lipay sa pag anunsyo nga kansilado na ro nasambit ka nga proyekto. No? That's why nga kita malabo nga nagapinuril ruraya ka nga mga opisyal. Itaton ka nga probinsya. O so, na baga nga nagapabor kita kanda o nagaapin kita kanda, no? Pero, up-at sanda, or basi may una pa gani nga nakasayod, nga mismo naghambag si Ramon Ang, okay, kung ayaw ninyo, hindi ko na itutuloy ang project. Di ba? Agbukon niyang itsang bisis, ang mga nini Atty. Boy Kimpo, uman-uman, nga ginmensyon agin hambag ni Ramon Ang nga kung ayaw nyo, hindi ko na itutuloy ang project na ito. Ha? Now, bangod sa kainit it issue nga ra, kung ikaw ro ginhambagan ka to, mangutaan na ka patuman eh. Totoo ba, Mr. Ang, na ayaw mo na? Oh. Kasi hindi man pag irisgo right, aton ka ra nga mga opisyal at probinsya, nga i-anunsyo sa publiko. Kasi base mabutang man sa ang-agang. Hay, nabutang ta matud sa ang-agang ay gin-deny ta ni Ramon Ang. Ha? So nagagawa nga posible man nga base gustong samaron ro mga opisyal nga ra sa publiko iya sa probinsya ta. Kasi harap pagid ro nagawa. May nagawa nga fake account ta. Nga gin-gamit ro pangagan ni Governor Joanne Miraflores. Kahapon niya gi, may mga pahayag utaro nito. No? Kuno naglink na issue. Pero ginadeny ra nga rayang account is ana it gobernador. Ah? Fake news, mga katrupa. Ano na ro ginaistoryahan? Kahuguya taro announcement naton sa Boracay. O may nagpangayot pasensya, sorry boss, napahuyan nyo latang. sa Bukon Matmaron, Roplastada, kung si Gobernador Joen mag-ano. Ha? So nagagawa nga may after kara may sumama diagi, may nagawa nga fake news man. No? So butang bagon, may gusto nga sa Maron Raton kara nga provincial government. Diba? Nga mauraruhin ang pang. Ako nagapatik, ako sa apat nga mga official nga nag-istorya to kay Angko May 13 eh. Ha? Kasi ro-record itaya ka nga mga tao, Papa Gis Marquez nga ra, kilaga tamanda kung anong klaseng tao ra. Pabayaan na ba ito nga maghambang si Governor Joen Miraflores ito na magpinusong, magpinuril? Hindi ko maano eh, kung mga maubragit anong daron. Pero sa kung kredibilidad, ro mga tao nga ra nga kaistorya ni Ramon Ang is may mga kredibilidad ra. Di ba? Kasi nung kistorya nanda is bukom at politiko. Oh, kung kistorya siguro nanda to si Ted Harisco, si Tito Ted, or si Jordan, basi pa. Pero raya iba eh. Project, nga pag inamba mong proyekto, for good itatong ka ng probinsya. Diba? Pero this time may mga nagakontra because sa mga environmental issue or ano pa una. Iba eh. No? Kun aton kara nga tanawon mga katropa. Ang after kara ara may gumawa nga mga fake account. Nagpaguwa fake news ginpaguwa sa publiko. Nga aron medyo naakig kuno si Governor Miraflores. Duin. 'Di ba? Now, si Papang Noel Cabobos kahapon nagklaro man yan kara. Ah, Anait Aklan News Channel about sa issue nga ra mga katropa. Nga daya is fake news. Aging klaro man right aton kara nga provincial government. No? So pras kara. After nga nagguwa ro issue nga ra may mga fake account nga nagaguwa nga ginasamaran ro aton kara nga provincial government mga katropa. So ging klaro man right aton nga Aklan News Channel no kay katropa nga Noel Cabobos. May pagklaro mo, may explanation. Gusto niyo pamatian? Udaya ka nga pagpahayag na, araw-araw. Pagklaro man, ita Aklan News Channel kara mga katropa pinagi kay katropa nga Noel Cabobos. Pamatian na to.
1: Bullseye! Bullseye!
4: Good noon, mga kapulso, mga ka-ANC. It's 12:47 right now and I'm supposed to take my lunch na. But I'd like to take this issue muna. This is a very significant issue right now with this development sa nagakatabo no. Sa issue Boracay, the proposed Boracay Bridge una no sa may Islay Boracay. Gusto ko lang warningan ang tanan, especially yung mga mahilig sa social media no nag tanaw sa mga balita. Be wary, mga ka-pulso, mga ka-ENC, because maraming mga nagalapta makaroon na mga fake news, fake messages. Actually, I'm flooded with so much messages right now. That's why gusto kong itapik ni. May nabaton ako na may message na halin ko no, kay Governor Jose Enrique Joen Miraflores, no? Governor Joen Miraflores, na as if ang dalagan it chats nga ra. Nag-message mao sa iya nga subordinate and the chat goes like this no. So kahapon ni nag-start Wednesday 12:19 PM. So after lunch kahapon. Kay Webes makaroon, no? Okay, kauya, taro announcement natin sa Boracay. Ang muna, halin ka na pag doon sa iya subordinate. Then, nag-response ang iya subordinate, 10:12 AM. Subong lang, makaroon lang. Sorry, boss. Ang muna, kunong response. Then, nag-chat liwat si Gov Joen, napahuwian nyo tang. No? Pinapahiya nyo ako. Something like that. No? Kauhuya ta. Then, nagsabat ang iya staff. Gaisip na kami, sir. As if, isip na sila kung anong gagawin nilang troubleshooting. As if, amo na, no? We have to rewind a little bit. Before nato nipatihan ang mga amo ni mga messages na nagalap ka makaroon on sa social media. Ang issue it, Boracay Bridge, na accordingly, nag-atras si ang CEO at San Miguel Holdings Corporation na si Ramon Ang ginanunsyar, no? Kahapon sa may Boracay Island, sa may Henan Resort ni Congressman Joven Miraflores and Gov. Joanne Miraflores. Kwento nila na nung pumunta sila sa may Rojas, sa may Capiz, na ginibitahan sila ni former Senator Marrojas, no? Because bisita na ang presidente kag si DepEd Secretary ang

tanan nga complaints against sa ginapropose kara ita San Miguel din na Boracay Bridge. And they told the president na wala pang public consultation na nagkatabo, and the majority are against it. And then that's what during that time parang tinawagan ni presidente si Ramon Ang. Then days after ng meeting nila sa Rojas, nag-request ng meeting si Ramon Ang, Kanday, Congressman and Miraflores, and kay Kong Joanne Miraflores. And during the meeting, kasama nila si First District Congressman Jess Marquez and the former Vice Governor, now Sangguniang Panlalawigan, Member Boy Kimpo. So apat sila na nakipag-meeting kay Ramon Ang, which in turn, according to them, na nagambal kanda na he will back out from the project because of the consideration of the massive opposition it mga aklanons, particularly mga stakeholders sa may Boracay. Now, going back sa mga messages na nagagawa makaroon, nahalin ko no kay Governor Joanne, as if ang ginapagawa sang iban mga trolls bala nang gusto magguba santa, because parang there is now a move to discredit Governor Joanne Miraflores and his father, no, and the provincial government, as if gagawa diri na ginakigana na ang iya staff, parang sila yung staff niya ang parang nagsabi sa kanya about dun kay SB, and as if gagawan nila ng ito troubleshoot nila yung issue. Iyon ang pinapalabas, no? So we have to be very intelligent, mga kapulso, mga ka-ANC. We have to be worried that not all, no, na lumalabas diyan sa social media, especially like this mga chat messages nga ra, ay totoo, no? This is fake news. 101% mga kapulso, this is fake news, no? Sa pagplastar pa lang, mabalaan mo na nga fake news ra, no? There are sana magans. maraming lost souls, ika nga, right now, who are trying to discredit the Governor Joanne, and who are trying to muddle the issue, no? Na parang kasalanan pa na ni Governor Joanne na gin-announce nanda ang istoryahan nanda with Ramon Ang. So, we have to be very careful before kita mag-comment, before kita mag-share, no? It mga press karaya ng mga messages or halin sa messenger na hindi natin kilala, hindi natin alam kung minatuod, you have to check, recheck, and counter-check it first before nyo i-share o before kamo mag-comment. Kay basi makuryente ta kita. Okay? Again, I would like to emphasize 101%. Or even 1,000%. This is fake news. This is fake news, mga kapulso. Okay? Maraming gustong sumira sa imahe ni atin nga gobernador. And why ka taga-apin personally kay governor? But, you know, sa mga ganitong klaseng mga ubrait mga trolls, ay dapat natin ni atakihon. Atakihon din natin ni. Hindi nato ni pagbabayaan na magpatuloy yung mga katulad nito, because this is muddling the issue, no? Daw may gusto silang takpan, then may gusto silang sirain. Again, the decision should lie in us, no? Kung sino ang dapat natong patihan based on our sa pagpati, no? Pag-intindi itama. So, kailangan maging maging aware kita, pirmi, sa mga nagagawa, no? Sa mga lumalabas sa social media. That's all. That's just a friendly reminder.

0: from Pulso Publico and from Aklan News Channel. Again, good noon and happy lunch.
1: Okay. Datoro pagpahayag, no. Thank you da kay Papang Noel Kabubos ita Aklan News Channel agaan at Pulso Publiko. Klaro, fake news, no. Kita wa pa man yan ira nagakuan kahapon yagi pagguwag agirahay. Makambat agi kita nga this is a fake news kasi ara kasabay sa rayong kontrobersiya. Hamat i-post mo. No, ginatan-aw mo lang naton rong senaryo baga sa likod pagid kara. Nga may mga tao nga gusto pagid sa maron. Sinama dun yan itiba. Ruputuro itaton kara nga mga official nga ron nga nagambag nga medyo mga pusong-pusong, mga purilon. At the same time, dugangan pagid kara. Nga ron klaro, more than 150% nga rayang account is fake. Para ano? Para sa maron, mga katrupa ro aton kara nga provincial government. Sa inyo kong pilar o ginsama na apat eh. Apat ka mga opisyal itatun ka nga probinsya una at katay. Tama taramba ni Paring Rubin lasir na nga nga kung ginahamba nga sinungaling kay hamba ni Tulpo si Governor Joy Meral Flores ay butang bagong tanan yun ang sandang mga opisyal iya nga ray puro mga pusong-pusong gali. Kung marunoy nampang oh, di ba? Eh sandaro nag-istorya eh. Ito sa aton ka nga sa Metro Manila, kay bahan ka na si Ramon na mga katropa. Now, huwa natin ginatolerate na yan ng mga maurang klase ng mga fake news o fake account or ano man. Kasi, mga troll. Una-una, ro nag-post is fake account. Ha? Andi nag-ubright istorya ng maura. Pero plastada mga katropa. Andi, makumo, pag guwa itaya karang isyu may nagubrat account gin pagapta kun dayon kahapon ha 12 noon man gin pagguwa mga katropa Wednesday gin ubraro account ha gin pagguwa alas 12 man alas 12:19 mayan. Okay, good morning ani kay Marianita Ritinio Dang Villanueva, good morning, naga monitor makaron katon ag kay JP Tolentino, good morning gid ha, nagamonito. Thank you gid sa pag-highlight. Good morning. Kay Gerald Sangyahon, good morning. Divina Yepes, good morning. Kay Kapalin Rubilo kap una sa Bakanbanga ha. Hara. May anong opinion ni Kapalin? Kung imong i-analyze do statement ni Ramon Ang hay kon abo nga against sa bridge ag abong maperwisyo hay hindi anay pagpadayon nun. Ag maybe sa pilang dinagon, hay kon ma-realize it kabo-abo, hay pwede padayon nun. Good morning! O pwede man, di ba? Bugon naton do advantage ag disadvantage. Ag istudyuhan it mayad para sa win-win solusyon. Nga pang mabuhayan ag disiplina gid dayon do kinangan. Opinion mo lang ni Kapalin Rubilo. Tama, may punto. Suriyahan ko na ka pa. Kay Arlene Arsenio, good morning gida una ha. Sa Sebastian Tikira, ya kami sa center, ga duty na. Thank you gida, nag-thank you gida sa pag-share. Kay Ophelia Rocio Alejandro, watching makaroon sa Tondo, Manila. Good morning! Clyde Pinalba de Dios, watching man. Good morning! Roy Beltran, good morning. Si Melvian Salba, good morning man. Yung nakuno kay Tonton, ag Mark Anthony Hada Salba, ga Obright Bagay. Good morning! Eleni Rosgal, good morning! Nagamonitor man, ag kay Ian Panagiton yan, good morning. Good morning! Rinaldo Quarry, good morning ha. Good morning! Nakatutok makaroon nga agahon, iya sa aton karanga pag pangalagad. Now, hararon, mga katrupa, balikan tagumanda, rumiinit nga isyo makaroon iya sa aton karanga probinsya Itaklan sa Islay Boracay. Kasi aborong gawa nga, aborong nagakwan eh. In fact, kung makita nyo sa Anay Itaklan News Channel nga statement, grabing pasagamat yun itanan. Mga stakeholders, mga opisyal, ging pasagamatan yun ta si Ramon Ang. Ha? And then, bago nag-uwaro, naging statement nga rin ni Ramon Ang, not true. News online, ita GMA, aganat billionaire yun news channel. Now, despite sa, o sa tunga, kuraya ka rang mainit, o magkaiba, ng mga pahayag, may kaangtanan sa Boracay Bridge Project nga ra mga katro. Ambay ko ani, dayron pang utana gid atanan eh. Sinuro nagasugid it kamatuoran. Ro mga opisyal itaton kara nga probinsya or sira mo. Ha? Pero base mas importante nga pangutana ay maura, no? Ato na ning kwanon yang tawan niya ng ita likwa. Ro dapat ang pangutana magkaroon ay hamaan nga may magkaiba nga ra nga bersyon mga katrupa. Ha? Hamat may maura nga magkaibang bersyon kung klaro ag maayos rung komunikasyon sa anda ka nga pag-istorya. Di ba? Now, ara, apat ka mga opisyal, itaton ka nga probinsya mga katrupa. Si Governor Joen Miraflores, si Board Member Boy Kimpo, dating Vice Governor, Congressman Marquez, ag Congressman Miraflores. Kung rung apat nga nga mga opisyal, itaton ka nga probinsya naghahambay, may anda nga pag-istorya, may kangtanan sa pag-atras it proyekto. No? Hindi man naton mahambay nga ubra-ubra ang right apat. Di ba? Ano rason nga mag-ubrat istorya ro apat na bigar ng mga opisyal? No? So di karapangang, medyo malabo nga nagapinuril ro aton nga mga opisyal, mga katrupa at probinsya. But on the other side, haraman, mabugat ro naging statement ni Ramon Ang bilang leader it ana nga kompanya nga involved sa raya kada nga proyekto. Kat ginhambay na nga, hindi totoo yan. Not true. Nga umatras ro San Miguel. Di ba? Doon ro inampang nga ginatanaw naton mga katropa. Ha? Kasi ako personally, wat ang gapati nga abin, nagpinuril ro apat nga ng mga opisyal. Ang ibalita mo sa publiko, o kundin, matan nagguwa nga ibutan ng das kalaglagan na anda karang puturo. Una-una mga politiko ro mga tawo nga ra. Oh. O kita nagamba nga ginaapinan taro aton karang probinsya Itaclan or aton nga mga opisyal, but doon nung nakita naton eh. Ha? Kung roapat nga rang mga opisyal, itaton ka rang nga probinsya naghahambay nga may anda nga pag-istorya sa pag-atras nga rin San Miguel Corporation. Hindi naton mahambay nga ubra-ubrat apat na. Pero ro, ginakalitikan man natutugo, rumabugat man nga naging statement ni Ramon Ang. It's San Miguel Corporation. Nga wakonot ka maturan. Diba? That's why nga imbis nga magturaan kita kung sinurong purilon, dapat usuyon it publiko rong klaro nga dokumento opisyal nga kasugtanan or konkreto nga mga ebidensya. Kasi mabaho nga proyekto da. Delikado kung puro verbal statement yang kita nga ginabuitan mga katrupa. Ha? Number two, posible nga nakaangkon it misunderstanding. Dairo ginamba ni Kapitan Alin Rubilo kay ina. Masi may unang misunderstanding yang. Ha? Masi rung napaipaabot sa apat naton nga mga opisyal at probinsya, makonsider yung reassessment mga katrupa. Or temporary yung anay nga pagpundo. Di ba? Mukon ito tali nga kansilado na or hindi na madayon. Di yun ginatanaw naton. Ha? Pero mukon tabagat sa katapos-tapusan is kansilahon it's San Miguel Corporation. So, basing may misunderstanding nga ginatanaw ko sa mga katrupa. Ha? Ro nakaabot kita sa atensyon itaton nga mga apat nga mga official is basi reassessment bukon it kwan nga totally nga dugaon nun. No? Bukon it cancellation nga matawag mga katulad. Posible man nga may pag-uistorya nga bukon pa it final. Ha? Ag may naunagon nga gimpagawa sa puto. Doon no ginatanaw na itong dikara mga katropa. Pero sa bilog nga bagay, ruklaro, nga ginatanaw na ito. Now, kung magulo, ruminsahe it aton nga gobernador or apat nga rang official kasi hindi ang naton mahambay nga si Governor Joe Enyang ra eh. Imaw kang runag hambag sa publiko kung nagtaliwan ka ng adlaw, apat sanda ito nga mga opisyal. Eh, ang baga, biniramon tolpo, purilon ko na si Governor Joe Miraplo. Sumutama, pati ro tatlo nga rang, ito man. Pati kita, dagahe ka ron, ito iya sa probinsya. Now, haragang, losang bilong nga bagay nga klaro, kung magulo, ruminsahe it, daya ka rang nga gobernador, aton ka rang nga probinsya, at pribadong sektor. Naganaba ro pagsalig itawo. Naganaba ro pagsalig it publiko. Ang saraya nga nga mga proyekto nga direkta nga makaapekto sa environment, pangabuhian, hindi pwedeng palitikon tarugo it kwan eh, publiko. Ha? Nagasala-sala kita. Daya rabi nakikita naton, matsalino ginapatong. Kasi, sa kadapusan, bukong tarat personalidad, rung pinaka-importante di ka. Rung mas importante, na ano, bagaro plano na ton para sa Boracay. Diba? Ano rung kamatuoran? Sino rung dapat nga manabat sa rayang saga nga mga impormasyon nga gimpagawas publiko? Dahil rung publiko, wa man naton ginaobra nga audience yang eh. Hindi dapat nga obrahon nga o mamati ang kamuna, pungko ang kamuna. Hindi ka mo mag-react. Ha? Hindi pwede nga mangin audience yang sa raing tungki anay mga katropa. Kasi kita tanan iya sa probinsya Taklan, sa Banwa, it Malay, may kinamatarong nga masayuran kung ano rung kamatuuran sa likod karata. Ha? Do yun ro gusto naton karon nga may paabot mga Bullseye. Diba? Abo nga mga pangutanay, base, tama man ay hamba ni Kapalin niya ni Kina nga to nga base may miscommunication between LGU aga kwan eh. Diba? Kung may mauron nga hinampang, ha, dapat may manabat. Same. Both sides. Bullseye. Sa clarity it communication nga ginatawag. Bullseye. Especially kung yung isyo, dayang mabaho nga nga infrastructure project mga katropa na sa Islat Boracay. Ha? Kasi responsibilidad mga katropa, it magtimba nga kampo, nga siguraduhon, documented. Bullseye. At klaro, rung tanan nga ginistoryahan bago ipagawa sa publiko. Ha? Ang baga ni John Aguirre nga tukan no tong ginausuyan ko man na itresibo eh. Dapat may resibo gina. Bullseye! Bullseye! Abutang na sa agang mga katropa. Ha? Agara, may naguwat ang impormasyon nga wak pa it final agreement. Oh. Bukon pa it klaro. So base datong tawagan kung mahamba natin nga Rwanda nga tong pag-istorya is maroon. May sangkiri nga misunderstanding. Sa pagpati ni Ramon Ang, nga, okay, sige, total, babong ano, istoryahan tanera, steady anay. Kung sa mga sisyon pa sa Sangguniang Panaluwigan is, daw kung i-archive da, or Leon the Table yung anay, issue nga ra, hindi anay pagpadayonon, temporary anay yung una, while nga may mga issue nga dapat resolbahon. Basi, doon rin pag-intindi. Galing na anunsyo sa publiko, kansilasyon yun tayo, pundo yun tayo. Pero rayang apat nga mga opisyal naton is may mga basihan da. Kung amat na hambag nanda sa publiko. Ah, apat sanda. Oh, hindi naton mambay nga purilon ro apat nga ra. Bullseye. Bullseye. Ang pagkatapos sa isyu nga ra nga naguwa, may mga troll una nga nagag mga fake account nga sa maran aton nga gobernador. Bullseye! Nanong klase ng dampag raton nga Reyes Pilipinas mga kapupa. Anyway, sa aton makaroon nga pag-propadayon sa aton nga nga pag-pangalagad. Aton na oras sa... alas 7:59, uy, 1 minuto bago mag-alas 8. Datong porsyon, hato na katon, ita premium D3 coffee mix. Kapi-kapi ang anikita, para hindi ka mo ma-high blood, hindi ka mo magka-diabetes, araw, ay dapat nakainom kita ay premium D3 coffee mix. May mangustin, vitamin D3, ag stevia. Nagapabakod, itaton nga immune system, aton nga resistensya sa gawas, ag nagabulig nga makontrol, raton ka na nga blood sugar levels. Bangod sa mga natural nga, ranat ang pambatamis kara stevia. No, magaling gid sa stevia. Wa ikabagakan rumay mga ginabatyag nga mga diabetes nga mga igmanghod naton. Iya sa aton sa Banwait Kalibo. Premium D3 coffee mix. Mga katrupa, ginapanami ro calcium absorption sa aton karang gawas. Nagabulig sa pagpatibay ituan ag ngipon. Nagasuporta sa pangadlaw-adlaw naton sa aton karang ikaayo. Mga katrupa. Premium D3 coffee mix ha. Produkto it yes to health incorporated. Mabakay sa mga nagapangunang mga butika. Iya sa aton sa Banwait Kalibo, probinsya. Or pwede man kamo ka-order karon online sa Lazada ag sa Shopee. Bullseye! Now, impunto alas 8 aton karang oras. Sa aton makaroon nga pag-propadayon. May reaksyon niya nga ni Sikwan, si Godofredo sa Jasaro, CBT MPC konsultanta mga katrupa. You know, grabe utang kalipay nanda. Kat ginanunsyo nga nag-atras raya nga ra nga San Miguel Corporation nga magbutang ita Boracay Bridge. Ba, randang kalipay na bayluhan it kasubo. Bukod kasubo gang kundi pagkadismaya mga katrupa. Ha? Kasi pilang hours siya ngaron nag-anunsyo man si ang bukon pat ng kwan. Buwa tat kamaturan. Mga katrupa. Now, haram makaroon na anak ka nga pagpahayag. Reaksyon na. Saraya ka nga naging kontrobersya ang anur anda ka nga mga plano. Itaya ka nga kooperatiba as consultant. Ta, mga katrupa, pamatian naton sa pagkipag-angot ni Katrupang Clertia.
2: Sir Godofredo, no, bilang kamuman sa part ninyo sa CBTMPC, katuna ninyo nga nabatian na ro, ray karang anunsyo ni Aklan Governor Joe and Miraflores nga iga-atras na ita SMC ro Boracay Bridge Project. Ano ro una ninyo karang naging reaction, sir?
3: Okay, kasi sa akon personally, parang of course, lipay ta, no? We're happy that nagkaroon na ng desisyon ayon kay Gobernador ang SMC through RSA na hindi na itutuloy. Pero alam ko na kasi ito na nangyari noong May 13.
2: Mm-mm.
3: Kasi noong May 13, nangyari yung pag-uusap ng mag-ama at saka yung ni Congressman Marquez, no? And then RSA doon sa opisina. Alam ko na yon na yun ang nagiging tono ng diskusyon nila na hindi na itutuloy. Kaya lang, nagiging sekreto yon. Hindi na namin pinalabas yon kasi baka kami ang magpalabas, baka lumabas na kwan. Na hearsay kasi wala naman kami doon eh.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so naging tahimik lang kami. So ako naman, since May 13, medyo kampante na ang loob ko na talagang hindi na matutuloy ang tulay. Kaya lang, siyempre happy kami kasi hindi na maapektuhan din yung aming hanap buhay. Lalo na yung mga boatmen, of course, mga porter, yung tricycle operators ng Onre Tuda, ng Matuda, ng BLT-MPC. Maraming mapiktuan kasi pag mayroong tunay eh. So, natutuwa. Kaya lang, nung bandang hapon, nagkaroon ng medyo hindi magandang twist. Di ba? Alam na natin lahat yun kung ano, di ba?
2: Okay.
3: So, ang amin naman doon, sa ngayon, wala pa naman kami talagang naririnig direct from SMC or RSA na nanggagaling talaga sila, nakikita namin na talagang sinabi nila na itutuloy nila. Sa kanila siguro tayo maniwala kasi alam naman natin naging mainit na kwento ito eh. Kaya gusto maraming makisali at nagiging masyadong mainit na balita kaya maraming magiging interesado dito. Kaya hindi pa tayo sigurado kung totoo ba talaga na nagsabi si